0: IFM Berita Abroad.
1: Mahintisyete ka mga individual ang angol sa pagtayog sa magnitude 5.9 ng linog sa Peru sa nilabay ng Mayo 19 oras sa sanhisgutang lugar. Gisusi usab sa lokal ng otoridad sa lugar ang kinatibok ang danyo sa mga kadaot sa mga edipisyon niini. Wala ro sa report nga nakalasuman sa mong insidente. Sumapa sa US Geological Survey nga nahimong epicenter sa mong linog ang 20 kilometro sa silangang bahin sa lugar sa Pampa Ditate sa mong nasod. Diin aduna usab kini gilawmon nga 56.5 ka kilometro. Wakatatong balita ang gawas sa nasa rukin bahina. Gihatod ka nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 Healthy, vegan, gluten-free nga kape. Mag-EXL Coffee Mix 17-in-1 na sila mga idol.
2: Uy, ayaw kalimot idol ha. Ang EXL Coffee Mix sa 17-in-1 makatabang gid ni alang sa tinalaw-adlaw nga gimbuhaton. Labi na og kanang galuya may kiba. So, mga pilang ginta, EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa Sugbo, sama sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy Bings, Alfar, Pharmacy Zamora, og Liluan Pharmacy.
1: O syempre, pwede kong ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, og Lazada Idol. Yan sa pagpakibatok sa dengue Idol, magpahit lang butan yung EXL All-in-One Skincare Oil. Very natural ang ingredients nyo. Mong sigurado kita nga protektado batok ka sa dengue Idol buiki o kada pang epektibo kaayo ang protection alang sa tibok pamilya. Exalin Health, Exalin Life, sa makabuhay,
2: dagdag buhay. Atong oras sa FM Dool.
1: Ay, 7:34 na.
3: Ang idol kong FM 93.9.
1: IFM.
2: Atong oras sa IFM.
1: Alas 7:34 na.
2: Nag-message din rin, Mikey, no? Yan lang ko na isigurado, naabot ba ang GCash para aning mga, sa pamilya, sa mga bata, Mikey? For sure, kung namurada ka sensya for nga to kang Mamarisa Abadiez, nadawat rin na idol, ha? Salamat kaayo sa pag-message. Arita, Mikey, kaya ang report, Idol Chicks, kinikabahin sa pipila ka mga residente na sa amihanang Sugbo ang nakadawat og calamity aid, no? Nga mukha mukabat o 10,000 pesos. Ang detalye sa mong report, makauban na si Idol Chixie.
4: Automan Report.
5: Hingpit nga nadawat sa Dulan 1,092 ka mga benepisyaryo sa lungsod sa Midilien ug 302 ka mga benepisyaryo sa Daan Bantayan ang tag 10,000 pesos na calamity assistance gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Ang maong distribusyon gipahigayon kagahapong adlaw Mayo 21 tuig 2026 sa lungsod sa Midilien. Personal sab kining gitambungan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro. Ang nakadawat niini mao ang mga naapektuhan sa magnitude 6.9 nga linog sa amihanang bahin sa Sugbo ni atong Setyembre 2025. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini sa Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghartod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita!
2: Atong oras sa IFM.
1: Alas 9:30 na.
2: Idol Mikey, ari na punta sa laing report. Ato paminahon si Idol Aiko Kabahin.
1: Ato pong tagaan-magtagad. Kabahin po ni Idol Buiki sa Educational Assistance for Higher Education Program Ordinance sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga gipirmahan na.
2: Ang detalye sa mong report, makauban ta si Idol Aiko.
4: Automan Report.
6: Opisyal nga gipirmahan na ni Mayor Cindy King Chan ang Ordinance Number 17-062-2026 aron masugdan ang Educational Assistance for Higher Education Program of the City of Lapu-Lapu nga mohatag og semester nga tabang pinansyal sa mga naglisod apan kwalipikadong mga estudyante sa kolehiyo. Murawat og inisyal nga 5,000 pesos matag semester ang mga maaprobadong grantees. Diin mamahimo kining musakal ngadto sa 7,500 pesos kun adunay general weighted average nga 90% hangtod 94% o hangtod 10,000 pesos kun adunay GWA nga 95% to 100%. Pinaagi sa benefit to upgrade base sa ilang taas nga grado. Ipasalamatan ni Mayor Cindy Kinchan ang nagpaluyo ni ining maong lakang nga mga proponent nga sila si Councilor Orlan Joseph Karungay o Councilor Annabeth Quezon uban sa tibuok sanggunian panglungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Celsie Sitoy aron tabangan ang mga opunganon nga magkabot ang ilang mga pangandoy. Kining balita, hatod kanato sa Lumpy Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry for day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby.

0: easy to use and stretchable. Comfortable pag isi baby, tungod kay 100% cotton ang Lampeen Pants Baby Diaper. Busa, palit na. Available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
1: IFM Balita!
2: IFM Balita!
3: Sa buntag!
4: Idol, atong oras sa IFM.
5: Alas 7:38 na.
4: Ayaw kalimot, panghaplas na og SED Liniment Oil, SCED, tatak SED Marketing, tatak magaling, wag tang pamaol, panuhot, sakit-sakit sa kalawasan, mag SED Liniment Oil na. Dining tungura, Idol Mikey, atong balikan in town, no, ang pamilya kay mga bata dito sa Tuya, Naga, na traps, auto, anay kinabuhi, itabangan ninyo. Naagani, nag-message dari Idol Boyke, first time na kumupada sa IFM, pero through kang mga Risa Abadias ni nga GCash, si Sir Casa Alvilda, no, nga magpa-acknowledge lang yun siya assurance nga nakadawat ba ang no need to ana. Okay, sige, pasensya kayo sir, pero mauna sir, nadawat ra
5: tawa nalahos, kayo, nalahos,
4: nalahos, nalahos, nalahos, pasensya, pasensya. No, para ni Jessa o na mama ni Jeff, no, iya ko nung gisend dito ko sa number ni Mama Risa Abadiez kanang 0906 298-3429.
5: Ano'y parte sa itong tinudan ng servisyo publiko, Idol Buiki, kaya kita maginato ang panginahanglan sa gispamilya, no?
4: Exactly. So, nining tungura, Idol Mikey, atong balikan sa Attorney Rufil, kauban ang mga radioman, silang Idol Tweety, o si radioman na Jane Galliardo, sa maong nagpadayon nato nga investigasyon, pag-report, pag-abag, sa ato ang mag-igsuunan diha sa Maytuya, Naga, labi na sa ato ang mga kabataan, mga sukitig paminaw nga nangamatay in town, Mikey, gumikan sa maong panghitabo pastila. Straight to the point 3 sa IFM.
6: Ang balay nilang Ma'am Jessa naa sa taas sa ibabaw at ni Rufil na jud distansya po dinhi. Pero bisan sa distansya sa ilang balay at ni Rufil, katong duha ka mga bata mag-abot ra gid gihapon. Padua tungod sa ilang kasuod po din in town at ni Rufil. Karon ang mga inahan murag nga tagaan sila og gamay nga paglao matay ni Rufil nga mahibaw-an gyud ang nahitabo sa ilang anak kung sa jud dan sa kamatayon tungod kay pinaagi pod sa ato ang tabang kung sa mga listeners na to gid karon at ni Rufil nga naminaw sad nga ni-extend pod in town sa ilang tabang karon kay murag ang mga inahan na kay maningkamot pod sila kutob sa ilang makaya at ni Rufil ilang i-process ron ang ilang mga papel nga kinahanglano nila nya
7: ato na siguro ang kanon Jane taganta na siguro sa gamay nga kwan na tayo hinabang diri taganta na ato i-gcash ni Jane siguro pala nga kwan o baka makasakay sa sa patrol ihatod lang sa asal sa dapit para mag-process dayon og ato nang biyaan unya nasa gamay nga pocket money in town din sa ilang mga pliti-pliti po Jane amo kang gcashan di alon taud-taud.
6: Pwede na gid kaayo po dapat ni Rufil, pero ni offer po tano nga kung pwede, madrop na to sila. Kay una man sila maato sa barangay hall at ni Rufil. Tumato po na sila sa influence, so murang ani. Kuan po ta nga, pwede na gid sila makasakay sa ato ang patrol para po nga makasave sila sa ilahang plating. Katong ilang inoplating, pwede pa nila magamit po sa lain nila nga galastuan at ni Rufil. So nangandam na ni Ron, ang isa kainahan niya si Ma'am Jessa, na mahaw pa.
7: Sumuoy ang taon na ilang panimay, kining mulag. Kuan lang gitabil kuan lang ng tao ni mga samani sin mga ning uman
6: tao ni og kanang tapapan ra gid tao ni og sin na tay ni Rufil trapal ra gan ini ang uban ani sir mo so diari sir ha
7: asa man magatulgan nanto si kuan asa man matulog to si kining Jeff
6: asa man matulog si Ray March sir at Pai sa sod o gumusod ta sa ilang balay-balay at Rufil, doon na sila ilantay-lantay. Na diri sa gawas, ilang mga gamit nga gibutang, mga plato nila at Rufil, ilang sininaan. Nga doon ay gamay po din taong kaayo, nga ilang katulgan. So mag-usa ra dahil sila diri tay. Mag-usa ra po sila din ni at Rufil, na ay gamay diri nga lantay-lantay. Mga kawayan po, ginama sa kawayan na ni Rufil. So, mag-usa ra gid ay to in town sila din ni. So, dili kayo in anak, yun ka dako ang ilangang lugar. Pero kay isu pamilya at ni Rufil, mag-usa ra gid in town sila din ni. So, usa sila aning ilangang balay. Basta in anak, kalisod ang ilangang kahintang po in town. O nang murag, sakit po pamalandungon nga makita na to in anilang sitwasyon. Labi na gid ang nadangatan sa mga bata at ni Rufil. Nga murag, lisod kayo nga bisan pagtuo sa mga ginikanan nga disgrasya ra kanang sakit sakit pud para sa ato ang naminaw
7: mo lagi kumot akong kasing-kasing lumbuntaga diyan eh paita
6: tinuod murag at kaayo at ni rupil nga kana ganing madungga nimo ang mga size-size sa ginikanan nga naning kamot gidon ta sila bisag unsa kalisod silang kinabuhi naning kamot sila nga mapadako mapakaon ang ilang anak pero inani nga nahitabo murag masakitan pud ta bisag di ko mama at ni rupil masakitan pud gid ko.
7: Oh, good.
6: Para sa akuha kay murag nahug nga manghud nako ang ana ibutan to nga manghud at ni rupil nga murag sakitan pud ta ba nga maminaw gid in town na. Pero kutob sa ato ang makaya at ni rupil maning kamot pud ta. Kutan sa atong makaya kung unsa po ang ato ang matabang in taon ni ining maong pamilya nga nagsubo karong mga panahon na ato ni Rufil.
7: Paita din.
6: But so far, mao na ato ni Rufil, no? Kuyugan po na to ang kining ginikanan. Kutan po na asa na to sila mga ato.
7: O, ipasakay na lang sa atong patrol. Nga dayon on, dayon biya na to. Ato lang pabinlan gamay nga kwansad magasugasto gamay din. Amo kang jikasan na taon-taon ron.
6: Yes, ato ni Rufil. Ato po nga ibilin sila para po magamit nila.
7: Okay, pliti-pliti ba? Limang kaanang naabot sa mintiryo gahapon, wabi sa piso? Sus, ginoo ko.
6: In town, wala. Pag uli na to, gani ato ni Rufil, tiniadto man ta sa mintiryo. Pag uli, inihangi o gidin town. So, wala tayo balibad. Ato, gidayon sila nga ipasakay ato ni Rufil.
7: So, diya taon sakay sa atong patrol gahapon?
6: Diyan sakay sa atong patrol ato ni Rufil. Karoon na ina to na ibawaan in town nga wala po gida in town sila ipliti. So at least nakatabang-tabang kagamay kagahapon ato ni Rufil. Karoon, paningkamutan po na to o makatabang takutog sa atong makaya po ato ni Rufil. So ato ning kuyugan ato ni Rufil, kinangandam naman po di silang Ma'am Bernadette o si Jessa Padong na po ni sa barangay holding ni sa barangay Tuyan. So ato lang pong sundan ato ni Rufil. Nagikan din ni ato ni Rufil sa may sitio tapon, barangay Tuyan. Dakbayan sa Naga. Kauban ako sa tong Armen Patrol at ang speed pilot Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo, DYHP. Kata, Armen.
1: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
7: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Ato niyo balikan mahigala karon ang crime scene. Ato i-check si Idol Tweety to karon sa crime scene mahigala. Din dito nakita ang mga bata. But before ana, dunay mga nag-chat na to diri dayon nga unsay GCash number kay di na kuno masindan ang atong GCash. Basin on na traffic siguro ang kwan pag send. Sige, ibalik lang siguro ninyo og send o unsa magaling. Kay kanana ang dili man ma-send kuno ning uban. Ang uban makasend sila, ang uban dili. Base no gibalik lang bisag na busy lang siguro. So atong GCash number kay Inday Marisa Abadjes sa 0906-298-3429 0906-298-3429 kay Marisa Abadjes na ang kang Inday ay datampusad sa 0991-207-9880 ako malikon 0991-207-9880 ang atong donations pagkakaroon ng higala na nasa 22,000 pesos. So salamat kayo sa mga nitubag, mga higala sa atong panawagan dito sa CBN ng DYHP. Labot ining maong panghitabo karon mga sukit di paminaw. Okay. Unya atong i-check si Idol Twitter o mga panahon na mga higala. Balikan sa atong crime scene ha. Unya, asa man tong video dong? Ato siya pakita ng video ba? Natoy ko ano, katotoo ang CCTV. Gamay lang kayo. Naano to CCTV names? Ato ko nung i-play ang CCTV kadali. Sige lang ko nung names. Gamay lang ha, kay Moni ang nakuha mahigala nga kwan sa video mga sukit. Moni, sige ko no. Nani si audio dong? Okay, so Moni siya. Hay man itong mga bata ha. Tempahan, doon ay labay motor. Niya sunod, doon ay kuan. Doon ay jeep nga nila, sakinan nga nilabay. Okay, mauning kuan na. So kung ingkag 1400 hours, mga alas 2 sa hapon na. Alas 2 sa hapon. Ni Jordili, klaro ning yung CCTV, no? Alas 2 sa hapon mo na mag-ngit-ngit, day. O, muna yung mga bata, ah, kani-kani. Ito, ala. So, ni Baktas tong usa, niya na po yung sunod po ning usa, kabata. O. Oh. Ito, ni sunod. O, oh, ni sunod tong usa kabata, sad. Okay. So, muna yung naitabo mga kagalaan. CCTV ni sa usa ka panimalay, diri sa kuan molo to nakuha sa CCTV padung na to sa parkingan. So naglakaw lagi na ni mga bataan, no? Naglakaw lang di ay. Okay. Atong, sige. Okay, balikan ko hamon siya. Okay. So, atong gikon nga may ang CCTV. May gala akong i-play ang CCTV dito sa atong social media platform. Dito sa atong Facebook o sa YouTube. Makita ni mga kaigsunan. So, doon ay milabay. Nakuha sa CCTV. Doon ay milabay motor. Doon ay may sugat ng motor. Doon na po may gala jeep. Muna may bata, oh. Ito na. Oh, okay. Post name. Post sa name. Asa, katong makita. Kana-kana, oh. So, naasa. Kana bata, ah. Muna yung nakita. Padong sa parkingan. Sunod sa nyo sa kabata. What is na magunita yung kamot, day? So, nag-ulhos ba? Ang usan ni una o lakaw. Sunod po yung kaduha. Mangita tagla yung anggulo ka dito. Kinsa ila ay na CCTV ka dito sa area. Mga sukin di paminaw. Unsang kalakihan ni mga kagalaan, ha? Okay. So, sige ko na. Play, tiwasag play names. In sunod ang bata, oh. Ang usan kabata. In sunod sad. Sa kani una, ito si Remark ba ka to? Or ka to si Jeff? Kani, oh. So, niya usa ka bata, sad, o. Oh. Ni Agis, niya usa ka bata. Okay. So, ang distansya nila, pag-agi, dili man kayo, kuan, layo. Kung gisignit ni mga bataan, ha, makuan po na yun, no? Ni alas dos man sa hapon, eh. Sus, ginoo ko, mga kaigalaan. So, ato niya, tagay pagtagad, ha? O, unsay, kuan, ano, eh? Sige, kalumang ulasa may gala sa Idol Tweety, ito akaroon sa crime scene, atong tagay pagtagad. O, asa pa nga, mga balay ka, ha? Ang malagmit, doon na pa yung CCTV. I hope ang ato mga panimalay da sa area, kung doon na pa mo'y makuha, makuandaya, makontribute ba, nga tabang, niining hitabu alon, paghatag og hustisya sa mga ginikanan, o paghatag og peace of mind sa mga ginikanan, panalitan kung why foul play, at least na ba lang, doon na yung CCTV yung makuha, unya kini mga bataan na, ni sodyon sa kinan sila, sila lagi nabutbuot, mula gaduwa lang siguro ni mga bataan na, or unsa ba, no? So mula na, importante. Okay, naay ni donate sa dato, may gala, 1,298 from Evelyn Tumulak sa Australia. Salamat kaya. Yung abot na itong sibya dito, mahigala, pinagis itong social media platform. So, salamat kaya sa mga kaigsunan. Abot na nga itong donation karon o 24,600 pesos. Kining kortaha, mga kaigalaan, dako na kayo para nila ni. Na makatabang tanila ba niya makalip? Kanabang mahupay-hupay ilang kalipay, mga higala, mahupay-hupay. Makatabang tagkahupay sa ilang gibati. Nga bisan pa man nawadaan sa mga anak. Ang financial aspect gun, mga higala, dako kayo butangan. Eh. Lalim kang niabot sa regmentaryo, 5 piso. Ah, pag ulit nila mga kagilaan, hangyo ni kasaman Jane Galeardo nga mo hit sa itong sakinan, nakasakay itong patrol sa DYHP. Inana mahigala ang nahitabo, no? So atong balikan karon tuan naman si kasaman Jane niya na anindo kainahan, ipasakay na lang sa itong patrol, i-drop lang ito na itong asadapit. Pabila na itong kwarta daikin, palay ko G-Cas yan siguro niya, matagaan ito ng mga ang inahan, tagsa-tagsa nila, tagaan sila para nga naay magamit-gamit ba. Magamit-gamit lang sa lakaw-lakaw, kaya napay mga ipang-process, at least doon na sila ma-pliti-pliti sa kuan, sikad, o ma-pliti-pliti sa jeep, ang ilang masakyan, may gala. Okay, ato i-check si Idol Twitter o mga ulasa, mga kaigsunan, atong takna, alas 9.50 na sa atong pabanuban kalon, nining atong tulumanon, ng inyong tulumanon. Straight to the point. Pas Idol Twitter, mahigala sa may crime scene, atong hatagag pagtagad, unya tong taod mahigala itong isgutan pa ni kay labot sa national pod nga isgutanan kaning TRO ang wa mga higala i-grant sa Supreme Court unsa may but ipasabot ani mga kagalaan but kining TRO nga wa i-grant provisional kuan ni provisional remedy ni provisional relief lang ni no kabahin lang ni mga kagalaan sa prayer nga wala i-grant sa Supreme Court dili pa ta maka hatag og thorough discussion kay wa pa nila i-download. Giunsa pag-decide, mahigala nga, katong provisional relief wa mahatag, but ang main case, pending pa. Dako pa nang tanaw nun, ang main case, mga kagalaan, ug unsay decision Supreme Court, very crucial ka na, nga ilang timbang-timbangon, no, sa atong mga hulado. But ang but pasabot na ng 951, na amang higalay 9 ka-justices, lahi og opinion ang 5 justices, napoy usa, ni-abstain ba ka ni, or unsa, absent ba ka, wa mahatag sa iyang decision, tanaw nun pala ito na sa Monday pohon, kaya Monday pa man lang i-download. Masabot na ito nga, within sa Supreme Court, doon ay lalis day. Within sa Supreme Court, ay lain sa nagbaluganan. Imagine ha. Pag voting lang, mas daghan ang ibuto, mahiga lang, adili mong issue TRO. So muna akong gustong tanawon, kumabasa na nako itong discussion nila, nga nung naunsang itabu, agi unsa nila pagbuto. So muna ay itong tanawon nun, mga sukit, di paminaw. So, nilang mga ulasa ito sa balikan kadali sa Idol Tweety o labi na usab sa lain pang hisgutanan na ito si Pia Cayetano maunaron ang chairperson sa House Senate Blue Ribbon Committee. Dili House, ang Senate Blue Ribbon Committee mga kaigalaan. atong tagay pagtagad na ron. Pero dili pa si kasamang idol treaty, tuwa karon sa crime scene. At tukhaon ang report, mahigala, kumusta ko na to? Ang crime scene na mga orasa. Yes, idol treaty.
2: DDDYHP. RMM Report.
3: Attorney Rufil, sa dili pa ta mo adto hingpit sa kung asa napalgan ang kining duha ka mga bata ang wala na intay kinabuhi, Attorney Rufil. Mauni ang dalan ni ilahang giagian, Attorney Rufil. Sawa pa sila ni sulod ani. Pirpira ba yang duula unta, Attorney Rufil, sa kining nga maong crime scene apan dili na gyud maabot ang katong CCTV footage nga nakuha. Sa kining usa ra gyud kabalay ang anaay CCTV footage, Attorney Rufil, nga maotoy nakita kung nanisulod ang mga bata.
7: Duol ra man sa highway kasamang idol treaty? Layo ra.
3: Dili gyud sa iglayo, Attorney Rufil, ang kining nga maong pila ra gyud ka steps kay maabot na sa highway ang kining gikahimutangan pod ani nga maong crime scene pod, Attorney Rufil.
7: Okay, tuya na gamana na sumasabot na to, tuya na ga naan na pita gani ang Cebu kuan ang South General Hospital dekin. Narin na pita, yes, kanang Cebu Doctors.
3: Ang kani, Attorney Rufil, ang dool ani, kay atbang niya siya sa simbahan. Ang dool ani. Nga kanang sudlanon. O kaning tindahan na, Attorney Rufil, or kaning maong balaya, kanina tindahan sa atubangan na mauni ang katong dunay kuha sa CCTV footage at mga bata nga nakakita gyud nga ning sulod sila din hindapita na may pasulod, Attorney Rufil. Nga sa itong pagsulod ani, Attorney Rufil, kay pila rapod ka steps ang tuang lakwon na anadayon ang sakyanan nga ginong giabandonan na sa tag-iya, Attorney Rufil. Kani siya nga sakyanan, kaning Kia nga pikanto, money din hindi.
7: Anya, nakamask ka din, Idol Tuite, pagmask lang ha, kay basig na pambaho.
3: O, na, medyo naapadyod ang baho, Attorney Rufil, pandili na yung anak po ka baho susama kagahapon. Nagihapon ang police, yellow line na din hi, Attorney Rufil, pan makita gyud na to din hi sa kining maong lugar ang kinig yung Kia Pekantong din hinapalgan ang kining duha ka mga bata. Tapos si Jeff, Attorney Rufil, sa driver seat siya napalgan. Ang kining si kuwada, Attorney Rufil, si Ray Mart na asaluyo nga bahin sa maong sakyanan. Ang napalgan si Ray Mart. Kuwan ba, Attorney Rufil, murag di yud ni mo makitaan maskin sa sulod nga bahin man lang gani kay tungod tinted yud kaayo siya na maong sakyanan. Kunang di yud ni mo makita apan kung siguro na nuktok to sila, Attorney Rufil, na timingan nga naay tao nga ni Agi din hi. Kay madunggan po siguro sila apa na itong higayon na mangguda. Wala po sa kabalo, Attorney Rufil, kay nakita sila sa CCTV footage alas 2:36 man nga nisulod sila diri sa kining maong lugar. Sa kabalo o ganing napamay pasod pagyo din hi, Attorney Rufil, napamiskinita nga pwedeng musud din ha basin ning adto pa sila usa sila nisud sa sakyanan.
7: Usa man ang mga gipamparke nga sakyanan niya, pulos abandonado or naay mga sakyanan okay nga dili abandonado?
3: Tanang, Attorney Rufil, ang naa din hi kay dili na daw ni wala na daw ni gipadagan ng mga sakyanan.
7: Kana diha.
3: Naa din hi karon. Oo.
7: Diha sa lain ko na mga parkingan uban nga kanang ang mga sakyanan nga mudagan. Sa man da contract da Idol Tuti mudagan na kana.
3: Kani atong gipangutan na kagahapon dugay-dugay na daw ni din hi, Attorney Rufil, nga wala pud nagdagan.
7: Ah, so mo na ilang parkinganan sa mga kuan dai gyud, mga abandonan nga sakyanan kay otherwise o didagan ay dili butang ang Yellow Police Line dina.
3: Yes, Attorney Rufil, niya dayo na ang katong silingan nga tuwa pong nakahinabi gani gahapon na naka-witness po gyud sila, Attorney Rufil, nga kaning mga sakinan nga na din hi dugay-dugay na gyud nga wala ni padagan kay kanunay man sila pod nga mupasod din hi sa ilahang pick up pod.
7: Yeah,
3: dugay-dugay na pod gyud, Attorney Rufil, nga atong higayon na og wala lang gyud nila na timahuan pod ang kining murag baho sa patay nga kaning mga mananap. Kanang wala ra pod sila, nagduda pod lagi, Attorney Rufil. Kaya susama ra mag-ug kanang murag nadugay na, nadugta na baron, nga kini nga mga mananap nga namatay, mutong wala pod nila panumbalinga. Apan katong nakita na ang CCTV footage, Attorney Rufil, nga nisu din hi ang kining mga bata, mutong gisusigid ni ang maong lugar, nga dayon ang nakasimhot ang atong mga otoridad din hi mismo sa kining maong sakyanan mo to, ilaha pong gisusigid dito na nila nakitaan ang kining mga lawas sa mga bata.
7: Okay.
3: Pwede na itong maduula itong iduul gamay, Attorney Rufil, ang kining sumuni. Na din hi si Jeff, din hi kaninga maong driver seat niya. Then nasa luyo si Ray Marta atong higayon na.
7: So naabli na ni Skenana din, no? Naabli niya lagi kasi gawa. So bakit ni ma-child lock, pero kada na ang sa driver seat, lisod sa kayo, pero ingo mo itong polis, kaya pod ko nung ilawang pod na sa driver seat, man lisod siguro sa gawas kung ibutan talang nga wife all play ba? O atong kwan, o.
3: Tinawad gina ito ni Rafael. Ang hangtad karon ito ni Rafael, doon na patay mga nakita nga nagtulo nga likido gikan sa sulod nga bahin sa sakyanan ito ni Rafael. Motong kanang medyo dugay-dugay na pod gini ito ni Rafael na posible nga kanang naablihan sa mga bata diri sa gawas nga bahin ang kini nga maong sakyanan niya. Pagsulod nila, naglisod na sila og abli, nalak, naguro sila niya, wa na pod sila kabaon sa unta pag pag-abli pa aning sakyanan na Tony Rufil.
7: Maog yun, paita ni Tabua, Idol Tweety. Sus, ginoo ko.
3: Kaya nagyada, Tony Rufil, munang niya nakahinabi man pod gito na to, ang inahan pod kagahapon gid kining anhi man gita, Tony Rufil, kauban si Rajuman Jane Galliardo, si Rajuman Ram Marta. At wasad yung gipangutan na og kanang ang tag-iya po daning mong sakyanan na ito ni Rufil o masaman, maabli ba ni? Wa ba sila kabalo nga kanang maabli ni nga mong sakyanan? Wa ba nila nalak? Pero matod pa ito ni Rufil nalak man daw ni nga mong sakyanan na nahibong gani sila nga nganong nakasugid ang mga bata po din hi.
7: Maulagi, na kung katingalahan, no? Nga naman saan hitabu, Idol Tweety, kaya kanyang bata, good, magkulik-kulik mo yung bata. Basit nung nagis, good, ikuan, kaya karaan naman sila, ukulog, dugay-dugay na kalarga na sa kanana, basit na taay na sa ilawang sad, basit na na.
3: Oh, basi ni nga nagidato ni Rufil, wala na na-maintainer ba?
7: Kaya kato mga bata, nakita ito sa CCTV, malakalma naman sa kayo nga ng lakaw-lakaw in Idol Tweety.
3: Kana laging curiosity sa mga bata, ato ni Rufil, ha, makaingon ba nga ka ng ugmo? Sulod ba ron sila uging ani? Kaya wide kaayo man ang imagination aning mga bata, good mo, nang siguro atong higayon nga naabli nila, perti nilang ni Paya. Kaya pagkasulod na noon nila, ato ni Rufil, di na noon sila kabalo sa pag-abli aning maong sakyanan.
7: Maog yun. Pastilan.
3: So far, Atty. Rufil, itong nahibawaan nga, ilahan ni nga pa-kandilaan po din hi ang kininga maong sakyanan na Atty. Rufil kay basin magkondinar.
7: So wala pa yung gibutang ako? Bisan kandila lang, gibutang niya, no?
3: Wala. Wala ko'y nakita nga bisan kandila lang or bisan na gamay nga buwak lang Atty. Rufil nga.
7: Cross. Gamay yung cross lang ba? Nga naadihan na kwan?
3: Wala, Jud, Atty. Rufil. Sa atong pagbiya kagahapon, maurag yun gihapon ang adagway po da. Ano yung mong sakinan na ito ni Rufil? Wala, nabutangan maging gamay na cross. Kanilang yellow police line.
7: Okay. Sige, Idol Tweety, pastilan. Kasubong pamalandongon, lumutaga.
3: Ito ni Rufil, ato na lang pong iampo ang kapahulayang dayon po da. Aning duha ka mga anghel na karon Atty. Rufil. So far, mauna nga ito ang nakuha nga update po da din hiya mismo sa may Tuyan Naga, kini yung Idol City Saya sa 93.9 of DYHP, RM, Cebu, Tatak, RMN.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN, Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Atong update sa itong nahipos kalon nga donation, may galang abot na 25,900 pesos. Salamat kayo sa atong gamay lang panahon. In fact, napay nag-chat ato diri, may galang murag ni may kuan ko noon, basin lang, nabisi lang siguro ang GCash, kaya namay nag-send, nakasend, ang uban, wa, makasend. So, sige lang, no? May nahinay lang mga kigalaan ang atong kuan. Ining pamaagiha lang nga makatabang tamay gala sa itong maigsuon nga nanginahanglan. Okay, kini nga portion mga kaigsuon natin ka to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosehip, ganoon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa manong reviewan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
8: Straight to the point.
7: Alas 10:02 na mahigala sa atong pagbanuban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Makigalaan, kinini ang labi na karon nga naay mga issues sa atong nasod. Naay mga seryoso nga mga hisgutanan, mga issues, may gala nagkalain-lain lang. Ang DYHP Alamin Cebu among ipasalig mga higala nga masaligan tas paghatod sa mga balita. mga deprinsipyo na to nga mga komentaryo o gigaman sa ato mga makalingaw nga mga drama. Umupasalamat may dako sa inyong kanunay nga paghimo ka na to nga overall number one radio station din sa Sugbo. Sa atong first quarter nga survey sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang DYHP

0: radio station in Metro Cebu na doon na tayo 87.1% market share. Salamat kayo. Sa AM division 87.1% market share o sa overall sa tanang mga radio sa Sugbo, nakuha na to umaygala ang 45.3% market share sa nagkadaiyang mga radio station sa Sugbo, mga higala. Ang second o itong uban, mga kaigalan, layo na kayo, no? So muna nga, magpasalamat tagdako sa atong CBNN DYHP sa inyong paghimo kanamo kanunay sa first quarter karong tuiga, mga higala, isip overall number one radio station. Unya, unsa may but pasabot ani? Muna akong giingon nga, kining atong pagka-overall number one, atong dugang panato nga atong kuptan ang atong credibilities paghatod sa mga balita, sa atong pagbalog sa mga issues, pinagi sa atong mga diprinsipyo nga mga komentaryo, paghatod o mga drama nga may pagtulunan o makalingaw, o ingon sa mga higala nga pagtabang, kung unsa itong matabang mga sukit di paminaw. Muna nga kagahapon, doon natin gitabangan karon, natay laing gitabangan, kay naaman tayo microphone, makatabang man itong microphone atong gamiton, nga makatabang tangan to sa atong kaigsuunan nga tinuray yung nangay panabang rong panahuna. Muna nga, the more mahigala nga kuha, no? Gisaligan ang atong sibianan, kita may overall number one sa Sugbo, the more nga among paambit, no? Ang ato mga higalang pagka-guardian, no? Dinhi mga higala sa atong katilingban, no? Nga naamoy masandigan nga DYHP, labi na sa mga balita, kaysa pagkakaroon daghang mga fake news, ang uban mga higala na gusto na lang makagila ang mga virals, unsa na mahigalay trending karon, but kita mo barug ta unsay angay nga ipagawas kahanginan or unsay dili. Ikaduha atong barugan atong mga prinsipyo, mahimo nga dili magatukmang atong prinsipyo usahay, mahimong magkalain atong baruganan, pero ang akong importante nga ang atong baruganan nagkalahi tungod sa atong mga ideas, tingali tungod sa laing mga factors, but importante nga dili tungod sa malita. Mao nay pinakaimportante. Straight to the point. Og unya, salamat kayo sa AM og FM na to, atong IFM sad mga kagilaan nga taas pod nga pag-ambak sa ilang rating mga sukit di Pilipinas. So, daghang salamat kaninyong tanan unya. Duna po toy magpasalamat po ko kay dunay nagkumpos na ako mahigala o jingle. Indota ra man pagka-kumpos jingle. Ikumpusan ko mga sukit di Pilipinas, no? Ang atong Straight to the Point program ako ipabati niyo karon taon-taon mga higala. Medyo kuan ha, salamat kayo sa nag-kwansad, nag-kumpos ano yung mga kagalaan nga maong kanta sa ato ng Straight to the Point program. Sus, pastila, na-amaze ko mga sugintig pa na ako nang ipabati ninyo karon ha. O yan, salamat kayo kay Idol Aiko. O niya, ang naghimo sa lyrics ining maong kanta mga kagalaan. Si Jade Paghubasan, event organizer ni o planner. Si Jamaica Marie Pang Paghubasan, ang event organizer o planner sab. Nya ilan ni mahigalang Cebu Best Weddings and Events Planner. Okay, kauban og higala ni Idol Aiko unya nagkompos siya mahigala ining jingle atong pasalamatan sa mahigala. Nining mga higayon ato sang paminawon si Alan Guliat na kurda sa pagpadayag sa mga pagpasalamat sab gikan sa drama department. Kada hibaw ta mahigalas kadaghan sa mga listeners daghan sab kayo nagsunod sa mga drama. Kasama ang Guliat may buntag.
1: Atong tanan, atorne, thank you kayo, salamat kayo Lord, salamat kay Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Salamat sa tanan ato mga listeners, atorne nga din ila kita ang ipabilin nga overall number one sa tanan sa ilang kasing-kasing sa AM o sa FM, kanimo atorne o ni atorne Rupil Banyok o ni Sir Brent ang manager na to sa IFM. Thank you so much sa atuang mga listeners. Salamat, salamat, salamat kayo. Dako na mong kalipay nga inyo nga kung ipabilin sa inyong kasing-kasing nga overall number one sa Tibok Radio din sa Tibok. Salamat kay Atorne, Ma'am Aida, salamat sa tanato mga kaubanan sa broadcast o labi na yun sa production. Salamat kay Atorne.
0: Salamat kasamang Alan Guliat na Kulda sa higayon, no, ng atong gihatag mahigala. Ako ipabati ninyo ng kuan ha kini ang kanta mga kagalaan nga gikompose para sa atong Straight to the Point program pod bida. Salamat kayo pod, no. Baliko nako mahigala papasalamat ni Jade Paghubasan og ni Ma'am Jamaica Marie Paghubasan ni ining inyong gikompose. Sila lagi nagkompose ani mga sukit di paminaw nga kuan ba niya pahaom sa atong Straight to the Point program. Nya nindot ra bang pagkakuan ang ilang ang beat bitaw, no? Nindot kayo mga higala. So salamat kayo, jali kayo nga pagkakanta. O niya, kini ni ang kwan.

na nandi ka katulgon kasamang kay nya gihaom gyud sa atong programa sad so, kabati na ko iko ako ning ipatukar sa kahanginan be pwede na to ni patukar diya mga higala be ako sang tagaagpagtagad mga sugit di paminaw.

Okay, mo ni mahigala ang kwan. Salamat kay ha, kining jingle mahigala nga gihimo. Ah, niga ni pagka to pagkahimo idol boy kay ha. Salamat kay ako lasan ning gilusad rong buntaga mga sukit ti paminaw kay Pulbida, ha. Ayos kayo no. Ah, salamat idol boy kisad og idol Aiko, ha. Ah, suod ning higala ni idol Aiko mahigala murag kwan kayo no nga gikumpusan niya mahigala ga kanta ng atong programa nga Straight to the Point mga sukit ti paminaw. Yeah! Okay, mahigala. Kalong orasan, gikan sa drama department gyapon sa kasamang Teresa Surya. Atong writer makigalaan sa kini ang akong suliran. Mas po nga pika sa linya sa mahigala. Alang sa atong mga pagpasalamat.

0: Ok, d'aquesta línia, doncs, que s'amant a Teresa, Terol Soria, i és que s'amant Teresa.
1: Good morning, attorney.
0: Good morning. Com està tu, mga taga-drama, niya?
1: Ok, na, busy bi karon sa mong pag-recording, attorney. Good morning na to sa ato ang mga listeners karon. Salamat kaayo na nakaangkon na sa ta karon og kalampusan nga number one na sa ta. Og niya ako mga kaubanan diri attorney.
0: Mm.
1: Magpasalamat sa di sila.
0: Sige, sige.
1: Una, si Marites Albores.
0: Okay.
2: Hello, attorney.
0: Hi, Marites. May buntag. Pasalamat sa mga listeners.
2: May buntag sa tanang suking tigpaminaw na ito. Magpasalamat ano kay tungod nila na himot ang number one gihapon.
0: Kanag yun. Muna yung importante. Okay.
1: Miss I, Virtudaso.
0: Oh, Miss I.
3: Good morning,
4: Good morning, and good morning sa tanan natong listeners. Thank you kayo for number one sa ta. Thank you.
0: Ore buya, thank you. Straight to the point. Oh, OJ Lakasa.
5: Attorney, mayong buntag usab sa tanan natong mga listeners. Salamat kayo. God bless you tanan nga nagpadayon kitang tanan. Nagpadayon ng RM. DYHP nga dominante DYHP harus mga kabisay mga kabangsilong. God bless attorney.
0: Okay.
1: Aldrin.
0: Oi.
6: Sa tanan na mina karon og salamat din sa ang tagkaron number one gihapon mi. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Salamat.
0: Salamat.
6: Kagigod salamat yo. Happy New Year.
0: Good morning.
7: Ricky Garing. Sa RMNWHB. So, wabi lang kasulti ito ni salamat kayo sa tumasok yung tigpaminawan nga nahimot sa tang number one. Thank you.
0: Salamat, Ricky Garing. Kasi pina. Oh.
1: Salamat kayo. Salamat sa mga listeners sa inyong pagsalig na mo nga kami inyong right. Paminaon matag-adlaw nga present peace sa matag-adlaw sa inyong matag-panimay. Yeah. Thank you kayo. Number one, Japan.

0: Okay, salamat sa itong drama department. Of course, may gala sa IFM ang atong kauban matag-adlaw yun mga kagalaan sa itong programa nga mag-tie up yun ta mga higala sa itong sister station ng IFM si Idol Boyke o Idol Mikey. Idol Boyke, good morning.
1: Good morning, Attorney Rufil. May buntag, Idol Mikey. May congratulations, DYHP. Grabe kayo, inspiring attorney. And humbling experience kayo to be part of this network, Attorney Rufil.
0: Salamat, Idol Boyke. Idol Mikey, bida. Murag yeah. Manimbawat at malip. Yatak-yataka na ito ang itong mga kwan, contrast competition.
2: Uno ta sa pasalamat, Attorney Rufil. Unya, siguro, dako kayong parte, no, Idol Boyke. Kinimang kong tinudanay na itong pagservisyo publiko, kana, Attorney Rufil. No, mo nang again, sa tanan na itong mga nagasuporta, mga idol, mga kasama, daghan kaayong salamat.
0: Pastilan, Idol Boyke.
1: Diligyod ma, kanang diligyod malimbong, Attorney Rufil.
0: Diligyod, pwedeng limbongon.
1: Naminaw gay ko sa kanang himo nga kanta ni mga attorney. Grabe gyud, ni haom gyud.
0: Himuan niya na kasi kana na ang
2: Para nindot mo to i-TikTok at ini.
0: Pwede mo na himuan og kanang stepping boy kay.
2: Ah, pwede kayo.
1: Bike in charge na to. Pero grabe
0: gid. Dan sa bowl man kay sa boy kay.
2: Tinuod.
0: Tama ba?

0: Grabe yan pag himo ani boy Kino, pero yan.
1: Kamao gyud.
0: Kamao, kamao.
2: Ay kay ang lyrics atoy nilo.
0: Listener gyud.
2: Listener
0: gyud. Salamat kayo ha. So, si Idol Icon ingon yung lana, nagkumpos mo kanta.
2: Salamat kayo. Patitoko na ta, patitoko na ta, Mikey.
0: Dansable kayo.
2: Dansable kayo.
0: Ah, ito himo ang stage.
1: Ito himo, ito himo, ito himo.
0: So, nindot kayo, Mikey?
2: Mapasalamaton kay Metro ni Rufil kay nakita na to po ang pag-evolve sa IFM ba?
0: Yeah.
2: Nagikan lang sa pure music and entertainment karon ni tambayayong minin yung Atty. Rufil sa paghatod sa serbisyo publiko. Pagawas ganyan yung balita, Atty. Duhagid ka buka ang atuang giserbisyoan ganihang kadlaon sa atuang gasa sa IFM. So, just reminded sa atuang kausa Atty. Rufil sa pagtabang. Unya, kanang imog yung wailipod-lipod na komentary, Atty.
0: Duhagid
2: may ma-amaze ba? Sa pagtuon sa mga paghitabo nga kana ganing dili na to limbong-limbungan ato mga listeners.
0: Ah, real talk yon. Balita na to. Mga unya real talk atong mga drama ang ato mga sa IFM sad unya katawa. Kita gini mo buikay kana yung inig nay may nani pareng gapo no. So duha ka tugdo ka patay. Tabang ta. Karon mo kog mauwa bag gapon patay ngayo no mangay sa taron. Kunya umar to tuyo ana pa namatay duha ka bata.
1: Ang kanag yung testimony ni siya Idol Boy Keter ni Rufil sa pagsalig sa katauhan sa atoa kanang kanang sa matag tabi nato sa kahanginan daghantang makaigsoonan nga namina og misalig og mipadala sa ilahang tabang. So again salamat kaayo kaninyong tanan.
0: Nya the more boy king na gihimo ta kanunay nga overall number one, ug ang IFM sad mga kaigalaan no IFM DYHP good. The more nga responsibility ta.
2: Tinuod gyud.
0: Lima karang bisa mga labi na mo tiksa ko mga pare no nga namina may na. Una-una ka di, tap-taka di. Okay. Di ba? Kailisob lang kayo. Yaw-yaw kasi microphone niya. Labi siya kung saan naman yaw-yaw niya nga. Wa naman mao. No? Niya labi mga binastos kasi kahanginan nga. Namay na mga naminaw daghan. So, the more boy king nga. In ani, talagang Ginoo kanunay tayong gibutang as overall number one. Layo ko kayo gintang gud. Gibiyaan na itong mga uban stasyon. Di pa kung saan ba. Pero, the more nga mag-remind na ito nga. The more ta nga atong ampingan ang atong microphone, the more nga atong ipadangat ang atong responsable nga pagpanibya o ingon man ang atong paghatag o paggiyas publiko o labay na doon itabanganan mo ikinga atong gamiton ang atong pagka overall number one. Muna ingon nga dili man ta overall number one o ang IFM for nothing. Doon ay katuyuan nga nung kitang may gibutang din eh. Dili siguro masugot ni Ginoo nga butangan o number one tong kuapod, disapod. So kita nga responsable sa atong mga pagpanibya, ito yung sasagunin sa Ginoo nga, kamulay kay responsable mo.
2: Naagay tumong og katuyuan na Atty. Rufil nga, nga nung ikaw ang nagduma sa DYHP, ako po na humble sa
0: IFM,
2: kayo to be leading IFM team. Unya, kitang tanan nga naa, Director ni Rufil, ba nga mura rag pamilya, bago pagod mo naglingaw-lingaw sa Negros, bago mo rikat-kats bukid. Pero, kana bang nindot kayo nga ang ato ang pagserbisyo tinud-anay at the same time nga lingaw gani ang mga tawo no
0: kana gyud may importante
2: mo share lang ko Atty. Rufil na believe sa ko nga sa ka political nga mga hisgotanan attorney ni barugyo ka sa imuhang prinsipyo na ay mga lain-lain og panlantaw pero kanang di ba mag-discuss ta Mikey nga grabe na Atty. No nga iyag yung gitun-an ang prinsipyo unya sa matag sa kadaghan nga pwedeng mo hisgot Atty. Ba pero ni barugyo ka so inspirasyon sa kana mo Atty. Rufil
0: unya sa to pabarog mo acknowledge mo ta nga lain-lain tag opinion sa uban okay ra gyud mismo gani kita sa DYHP medyo magkalain-lain opinion usahay ato respetalan kay demokrasya man ta no unya importante lang gyud nga magkalahi ang opinion nga tungod na sa atong prinsipyo o tungod sa atong experience, tungod sa atong nahibawaan, mo na imong baruganan. Okay lang. Basta importante nga dili tungod sa malita. Kaya kami bitas kasama buhin algo no, kasi magkalahi may opinion. Pero ato man gina-respect. Wala man eh, problema.
2: Oh. Mo na i-TikTok ta na lang na. Ay, nindot ro ba kining wailiko-liko.
0: Nindot ro ba kahimo ba kay?
1: Tun-an sa nato, tun-an.
0: Tun-an sa
2: nato. Tun-an sa lamon ni Mikey Attorney. Para mag-present pini mo ugma.
0: Dansabol kayo, dansabol, no?
2: Nindot kini gamiton sa mga video ni mo Attorney ba? Kanang imuhang mga video, bisag asa ka, no? Di mo ang background ba?
1: Bitaw.
0: Ah, si name sa itong kono na, pa, pamalihugon.
2: Pero kasayawon na si kasamang Marisa o si Ma'am Ken, no? Oh.

0: Oh, limang kanak boy ki, pastilan. Salamat kayo at least ang atong pagpanerbisyo, ang atong pagpanibya. Nga kanan tinud-an lang gyud nga pagbalita. Komentaryo, ang atong mga entertainment dere sa IFM o ang pagtabang gyud boy ki.
1: Tamis kayo ang kadaugan na Tony Rufil, ang mga tao mo initubo nato to be the overall. Mora gina tinuod ato ini. Bisag kinsa atong mga kailan mayon, kisa mo gina biruan no kay daghan kay mo claim, pero kana gani ang katauhan na maoy motuboy nato nga kamo kay ignaay mga yung tagtabang manglibot sa mong balhibong. Grabe ha, no? Ang tabang po ba?
2: Wala. Mas kayong pamanggani siguro taliwa sa kanibitong results or kanang atong istorya karon, no? Kanang ato mo gumakitaan siya sa gawas, Attorney Rufil.
0: Yeah,
2: mosakay tag jeep, mosakay tag taxi, mo ato tag merkado, DYHP o gaya
1: fan yun na. Uban Attorney Rufil, ay na lang kayo, ang papicture lang.
0: Buyag, buyag.
2: So, pero buyag lang yun in town. Again, congratulations.
0: Nya, dili po yung pikiyon, Buiki.
2: Yun. Maugyon.
0: Labi na kanang panahon sa kuwan niya, kanang mo, tabang huna-huna o kanang, kuwan, at ako, huna-huna, servisyo na lang yun. Mufollow yun ang rating. Bantay ka nga, servisyo na to, itabang na to, kinasingkasing itong tabang, what tabang huna-huna o kuwan, yun, follow na siya.
2: Mas pas-pas pagani ang atong aksyon kaysa sa gobyerno, attorney.
0: No, maugyon.
1: Masigay na masimple nga mga hasta sa gugma ito yun eh. Makadong maida ba? Masaya dihan nilang Miss RV, nila nasa ako. Hasta gugma. Ni doon nag-DYHP
0: kayo. Kaya dili mapiki, Buiki. Imagine ha, daghan mga ngon. Pero pag pagkatog yung paglinog, bitaw, paglinog, kita may nakakuha ng 4.3 million. Why? Lain eh. Wala mo sulting kung pila yung nakakuha na lang yun.
2: Pandembaut, kus
0: balhib. Oo. Yan, sunod ang tino. 3.8 million niya pon. Why radio nakakuha na? So doon na dili po yung pikion yun. Bisa unsaon pa nga, lain-lain nga gwanda, di mangangko na na, di yung mapiki, Buiki.
1: Yan ang yung pag-irong ni Daig, Atty. Rufil, sa atong pamaagi ato ba? Nga, pagpili asa ta, o niya ang pag, ang kasmooth sa pag, pag-distribute. So mura na gutog na himo na tog unahan ra ang norte.
0: O gyud, paspas kay kwan.
1: Fulfilling kay Tony, no. Salamat kaayo sa DYHP for giving the IFM a chance as well to be part of that cause, no nga. Dili sad ganang inana ka simple ang pag-evolve sa radio, Attorney ba, no, sa so to speak, pero gihimo gid mi ninyong igsuon nga inyo ming giagak sad nga uy, dapoy IFM para nga mo serbisyo, para pud nga mabalita, Attorney.
0: Mo na gyud basta AM gani DYHP pag FM IFM.
1: Mamukhang ka ng manayaw, Tatoy Neva. D-Y-H. Sumanganta sa mga tao. Astilan.
0: Astilan. Salamat kayo, Idol Boy K o Idol Mikey.
2: Congratulations na to, Attorney Rufil.
1: Congratulations.
2: Daghan kayo salamat sa tanan na to, mga suking tigpaminawan. Hinaot pa nga ila tong ubanan pag yun, Idol Boy K, Attorney Rufil, sa mga lumalabay pang mga
1: katilan. Sa igyon pa ni mga attorney, we are not number, we are overall number one for nothing. We mo nang auto pang paningkamutan, auto pang kugihan og maayo, Attorney Rufil. Congratulations. Mabuhi ang DYHP, mabuhi ang IFM.
0: Salamat, Idol Wiki og Idol Mikey. And Daikin, ang imong programa dai, ato pa salamatan to mga listeners, Daikin.
3: Attorney Rufil, pasalamat na sa ta kadali ha. Mag-headphone sa ko, Attorney Rufil, kay base no niya og na kay ipangutana o niya dili ko makatubag.
0: Kaniyo, grabihan itong uplang tabang, Buiki. Walang tamo na huna kung sa ato, tabang na ta. Pero mo follow lagi ang rating, Buiki. So, kung tinudun na itong balita, sincere nga balita, di prinsipyo nga komentaryo, magkalingaw, upuno sa pagtulunan ng mga drama, plus ang tabang na ito nga kinasingkasing yun, na di man pwede nimong pikiyon, Buiki. Kapuya ng atong gibuhat o dili ka, kanang wala ka na mamove tungod sa imong pasyon, di na malalim. Oh, mao yun.
1: Pinugos. Maskin sa gugma, di ba, Mikey?
2: Pinuon.
1: Dapat di gina pugson, Mikey.
2: Dili. Mama, Mikey.
0: Why pugson na yun? Sa kabubuton gina. Yes, Inday Ken?
3: Yes, Attorney Rufil. Sakto to gingon ni Idol Boy Key. Mautong iyang gingon kaginga, tamis kaayo kay Diman Pinugos.
0: Kana.
3: Kari, on behalf ni kasamang Arnold Busamante, nga partner nato sa unang radio o ng balita, Attorney Rufil, no? Ang tanan na to nga mga kaubanan, usab nga, kanabang maoy gisandigan ni anang ato nga programa nga kadlawng dako, Attorney Rufil, alas 4:30 nga to sa alas 6 sa buntag. Unya makadasig kaayo nga inig open bitaw nato nga ma Facebook Live ta, Attorney Rufil, mailaman dayon nato sus ni na managatang ay kay mapusot-pusot man day na ang mga maminaw or mo view sa ato Facebook Live gawas nga naminaw pag ginaslasag-tag sa mga radio. Mo ni makapadasig pud nato, Attorney Rufil, no, nga kanabang ang ilang kaikag sayo pagaris buntag or kadlawng dako, no, kanang maminaw na sila ato sang gitugbangan gyud no og programa nga muhaom kunon say needs nila kada adlaw. And with that, Attorney Rufil, ato silang pasalamatan no kay ang ato mga listeners kun wa na sila dili pud ta mamayagpag, Attorney Rufil, mapadayon nga overall the number one istasyon dili sa Sugbo. So pasalamat ta, Attorney Rufil, no? Karon tuiga usa ni sa pinakadako nga grasya nga ato na dawat, Attorney Rufil. First quarter kita na maoy dominante o overall the number one. Mapasalamat ta sa ato mga listeners, magpasalamat ta sa labaw nga makagagahom nga kadadlaw, tagaan po tag maing lawas para makakontinue ta no sa atong mga responsibilidad o mga tahas nga gigilantaw pod sa ato mga listeners nga atong mahatag ngadto nila. So salamat kayo, and Attorney Rufil, ang imong liderato pod no, maoy usasad no sa kanaba makapadasig namo nga imong mga subordinates, Attorney Rufil, no, kay nga imong dinalhan pod no nga do natay mga challenges pod nga atubangon, pero natay mga problema nga mahisgutan usahay, pero at the end of the day ang kalambuan gihapon no maoy kanabang atong gilantaw nga kanang makabuot nato every day, Attorney Rufil, na ay ga-improve, na ay success under sa imo leadership, no? Unya, nindot po kayo ang atong team tali sa IFM nga gilid po ni Idol Boyki, Attorney Rufil. Kay unsay need nila, ma-provide na to. Unsay need po na to, nga na po din na sa IFM, ma-provide po nila, Attorney Rufil. So, nindot kayo ang teamwork. O, mo nang dilita ka ng mahibong kung pada, nga nung padayon ta nga overall, nga number one nga istasyon, ang IFM o ang DYHP din sa Sugbo. Salamat kayo again sa atong mga listeners. Congratulations sa itong tanan, Attorney Rufil.
0: Congratulations. Isa may nari, as Inday Marisa, as Inday Aida, asaman. Atong, ikaw Inday Maris, nindot na Inday Maris yung servisyo, unya, human, lingaw-lingaw, papanagsa, laglag, papanagsa.
4: Kasama Attorney Rufil, congratulations na itong tanan. Daghang salamat sa tanang supporters nato kasama Attorney Rufil. Anak gina, Attorney, no, work and play. Mo gina siya. Now, magdingaw-lingaw ta, manarbaho sab ta, magservisyo ta sa publiko. Daghang salamat kayo kanila kasama Attorney Rufil, kay tungod nila, tungod sa ito ang mga listeners, gikan man din sa Cebu, sa Negros, sa Bohol, bisan asa nga mga dapit, Attorney, naglanog-lanog ang DYHP RMN Cebu, bisan diha sa radyo o bisan diha sa ilahang Facebook page o ilahang mga cellphone, ilahang mga TV, kaya naaman sabta sa YouTube channel. So, dagang salamat kayo kaninyong tanan, mga kasama na mo. Ayo in taon mo kapuol, padayon ta ato ang pagsuporta sa tanan talumanon sa DYHP. Daghang salamat ka na to. Congratulations ka na tong tanan. Ibo, Sugbo, paminaw, ayaw na
0: paglangay. Kay si Attorney Rufil Banyo na'y nagbantay. Okay, salamat Inay Marisa Abadjes. Si kasamang Arnold Bustamante, sir, kung kauban ka ron. Gikan sa unang radyo, unang balita, porbida. Ang atong talumanon mahigala. Yes, DYHP, kadlawan pa lang, galanog-lanog. Isa musuri ka sa mga carbon market day. Sipa-sipa na daan ang inyong tingong kasama mga Arnold. Ang ikmatalong lang ato pasalamatan ng ato mga listeners. Kasama Arnold.
5: Salamat kasama mga Attorney Rufil o nga maing buntag sa ato mga suking tigpaminaw sa makausap pa. Kami nagpasalamat sa inyohang karun ng pagsuporta sukad pa kanyang toog hangtod karun kasama mga Attorney Rufil. Nagpabilin nga champion ang champion. DYHP RMN Cebu. Salamat kayo. Huwag nanginawad kami nga hangtod pa sa umabot ka mga adlaw katuigan para yun ang inyong suporta sa DYHP.
0: Salamat kasama Arnold Bustamante sa unang radio, unang balita.

0: saya.
1: Salamat sa kayo. Balikon ako mahigala nagkumpos ining maong jingle. Ingon na ba sa Idol Boy King Dansabol kay ini? So sa atong KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, First Quarter Survey, DYHPRM in Cebu, mahigala na pabilin nga dominant number one. Doon na tayo 87.1% market share.
0: Politika, balita, upanghita mo sa adlaw.
1: O sa tanan nga mga radio stations, mahigala, natay 45.3% market share, mahigala, sa tanan nga mga radio stations sa Subo. Salamat kayo. At matagang higayon sa Inday RV Veloso, na maoroban po ni mahigala itong usas mga in-charge dili sa atong Complaint and Action Center. Inday RV, good morning.
2: Yes, may buntag ka sa Matter Your Feel. Maayog gig kaayo atong kabuntagon ka sa Matter Your Feel. Ingon man, nasa atong mga suking tagpaminaw, atong mga kasama, atong mga idol, atong mga kaubanan diri ka sa Matter Your Feel. Daghan kaayong salamat sa atong mga listeners, atong avid fans.
1: Maog yun.
2: Labi na sa imo ka sa Matter Your Feel. Nag-manage ka na to diri.
1: Asa po sa imo, Inday RV.
2: May nag-head ka na mo diri ka sa Matter Your Feel. Daghan kaayong salamat. Padayon yun kaayong nakadawat ta sa suporta o pagmahal gikan sa ato ang mga listeners ka sa Matter Your Feel. Pinaagisan sa atong complaints and action.
1: Grabe, daghan na gina atong complaints
2: and action. Makita man yun ka sa Matter Your Feel. Kung diha lang sa gawas, di lagi na to umato sa usalang kaadlaw. At ato na lang sa di pa balhin sa sunod adlaw ka sa Matter Your Feel, no? Kay tungod, daghan kaayo ang nisalig sad sa ato, pinaagisan sa ato ang station manager at Attorney Your Feel, Fernandez Banyok, nga mausay ni head ka na to diri sa Complaints and Action Center sa pagsulbad sa mga problema, sa pagpaminaw sa mga yangungo sa ato mga listeners, sa ato mga complainants ka sa Matter Your Feel. Daghan kaayong salamat sa ato mga listeners sa matag adlaw nga naminaw, sa matag adlaw sad nga pagsuporta o pagmahalin nyo ka na mo diri sa DYHP.
1: Yate, paglaro, ng atong complainant everyday, mga complainants everyday, kasama ang RV, ka na ito na down air, gamay na kayo na. Kaya nga ito, riya ka nang masulbad na ito sa off-air, atong ginahimo yun.
2: Mga good na.
1: Mga hitabo, no? So, si kasamang RV Veloso, mahigala mo ni ang ato sad niya, tigsulbad sa diri mahigala sa mga problema sa off-air na ito, na may mga ginagmay ni RV, masulbad na off-air, limang ka na, astang problema nga, astang problema, sgugmay, paabot pa na ito diri. Na nagihusay sa kasamang RV nga managuyab diri gani porbida.
2: Tuwad sa ato pagsulbad sa problema sa ubang tao, malimot na lang sa ato problema. Pero ang ato kasama Matter Your Feel din sa DYHPRM in Cebu, ang atong kinasingkasing nga serbisyo ngadto kanila sa ato ang publiko, no, wa tay pili ana bisag asa Zamboanga kasama Matter Your Feel maabot diri kay mga yung tabang, no, pinaagisan ni kasamang Rajuman Aida Tampos, pinaagisan sa tanan nato nga mga programa, pasupot yun nato ang tanan nato nga mga public service kasama Matter Your Feel, which is mao gyud na isasad sa dili makita sa uban, mao gyud na ang tatak sa DYHPRM HPRM and Cebu kasama Matter Your Feel.
1: Yeah, importante ang teamwork nato kasama ang RV.
2: Kaya, okay na.
1: Timbugatan natong problema bitaw kada adlaw. Ang kanabang kita mo ay dangpan nila bitaw din eh. Kada adlaw yun niya, pilago kabok ang atong komplinan sa anaan niya. Ngadit na ito mo niya, everyday, pila itong average.
2: 25-30 yun kasama Matter Your Feel. No? Niyang uban. At na lang yun ng off-air kasama Matter Your Feel. Dili yun na po na tumato nga. On-air na tatanan. Dili. At ano sa oras.
1: Among gihasasan. Kana ha, among example ba? Kato ba itong sa si Tio bitaw nga mga estudyante mo tuntun nila dayon. Imagine ka unsang buwan na pato na rin.
2: Kapila pag ito nato og settle ka sa Matter Your Feel pero wa gyud. So mo na nga kanang maabot din sa ato ang on air ka sa Matter Your Feel mo na pinakagrabe na gyud na ka sa Matter Your Feel.
1: Unya dili punta mo on air lang ka nang mga magtiayon nga magkuan Inday RV mag-away-away ana og mga kuan dili ta basta-basta mo kuan ana kay ang ato ba nga makatabang ta. Kay basin no kita na yun kabungkag ninyo samot.
2: No?
1: Ang pamilya, ang mga anak, ana bitaw. Muna, di mo nag-uyab ito.
2: Nag-uyab, atong kag-uli.
1: Di halaman sa off-air.
2: Sa off-air ito kasama Matter Your Feel, pero sugod ta, buntag, hangtod hapon kasama Matter Your Feel. O
1: napas mo kato panahon na?
2: Napas mo ginoy ato kasama Matter Your Feel. Pero ang importante, kapag kahapon ato, igo po niya na humantang kasama Matter Your Feel, nag-uli po yun sad sila.
1: Nag-uli po sila.
2: So, mo gin na yung nakanindot sad anak kasama Matter Your Feel. Nung gagawas anak, makatabang sad yun ta kasama Matter Your Feel nga magkahiusa o magkapasig-uli ang mga relasyon kasama Matter Your Feel.
1: Yan, nakanindot ato sa atong pulibuyag lang and the RV, atong pag-evaluate ba? Pala itong managuyam. O content-content na itong kuwan natin on-air. Ito, ang content, ito grabe kayo.
2: Tinood yun
1: na. Ito nga, kuwan na ito, nangapil na ito, naghangkuan ka, naglalis ang managuyam niya, labdutay na. Pero okay, ato di man gutak
2: kay gawas nagbidyo.
1: Niya ato bang pagresponsable nato sa atong panibya, di lang takot sa content lang. Unsay angay dad on air o unsay dili angay dad on air? Mo na importante.
2: Tinuod gyud na ka sa matter refill. Kita diri sa DYHPRM and Cebu nagsunod ta sa atong ethics ka sa matter refill. Hinungdan nga atong mga listeners makasalig sad gyud mo sa DYHPRM and Cebu nga ang inyong madunggan dili ni siya minaritis. Mga issues ni siya nga angay natong madunggan, angay natong masayran og kasama attorney Phil sa mga previous nato nga mga complainants kasama attorney Phil labi na katong mga na-scam atong mga senior citizen kasama attorney Phil daghan tag makuhaan og mga kanabang pagtulunan nga ato ang ma-apply sa ato ang daily nga pagpamuyo kasama attorney
1: nga buhan ang uban di pud ba ilad tinuod nga classes pangilad
2: na kasama attorney
1: for awareness sa tanan.
2: So daghan kaayong salamat mga kasama og congratulations. Dili lang ni nato kasama attorney Phil.
1: Teamwork yun.
2: Teamwork yun ni siya. So congratulations natong tanan mga kasama og mga idol.
1: Salamat kasamang Arby.

Mang Aida Tampos Maigala, atong program director. Yes, kasama ang Aida, may na magkapasalamat sa kag-apil. Kaya si kasamang Aida Mahigala o sasani sa atong kumbati yun Mahigala labi na sa atong mga public services mga kagilaan yung ginahimo. Kunya ako yung update and ay kinang atong donation karon na ay uban nga ni chat na to nga di na ko masold sa GCash dahil di man ko namudawat na dahil atong tanawon ko noog unsang hitabua basi na traffic lang. Ang katotong itabangan ng mga bata ron 26,900 na ang atong nahipos dire.

0: Yes, kasama ang Aida.
1: Attorney Rufil, mayong buntag o may buntag sa itong TikTok Minaw, live dito sa DYHC Broadcast Center. Attorney Rufil, no, padayo na ito mga lagad. Sa'yo pa lang sa buntag, Attorney Rufil, sa Complaint and Action Center ang atong iatimain sa karon. While magpasalamat ha, padayon sa do, ato pagkatiman din sa gawa sa ato ang lobby, Attorney Rufil, ni ato ang pagpangalagad sa mga tao nga muanhi din nga wala yung kandakpan. DYHP o IFM. So karong buntaga, angay o matarong langit nga ato ito nila pang pasalamat sa tanan nga mga nagsunod sa DYHP online. Ingon man sa nabinaw sa ilang mga radio nga walay kapoy-kapoy ato ni Rufil sa pagpaminaw sa ato mga city at the same time sa pagpaambit sa ilang grasya ato ni Rufil sa mga higayon na manawagan ta o tabang para sa mga mudangot diri sa atong sibianan nga way laing bitbit ato ni Rufil ang pagkursunada ingon man ang paglaom nga hinaot silang pagawas diri sa itong establishment sa DYHP o IFM mahatag nila og kalig-on no sa ilang padayon nga pagpanikay-sikay o kapartner ana ang DYHP o IFM sa matag higayon nga naaman sa kasakit o naa sa kalipa. In fact, atong bisita karon atong Rufil atong giatiman dako-dako sa ni problema ha apan atong giresolve off-air lang sa higayon nga angay nga i-resolve off-air, pwede sad kaayo kung on-air, maunang ato sa i-on-air. So, bitan asa o hangtod, asad i- tay unsay kadangta na ito, Atty. Rufil, na agad gihapon ang ato ang number one no, nga paghatag sa integridad nga serbisyo o ang kinasingkasing nga pagpangalaga na Atty. Rufil. O ingon man, gikan sa Research Department o sa kinatibuk ang Departamento diri sa DYHP Atty. Rufil, ato ito nalang magpasalamat sa ato mga tigpaminaw. Rest assured kita sa DYHC padayo ng ato ang pagpaningkamot nga makahatag sa kasing-kasing na serbisyo publiko o atong pagpangalaga pinagi sa mga balita. Mayong buntag na itong tanan o congratulations. Formasyon, walay drama, walay palusot, diretso yun, straight to the
0: point. Straight to the point, walay liko-liko, okay, salamat na kasama ang Aida Tampos. Onya ang katundo ka mga bata ba? Okay, pakita sa ninyo gamay ha kayo na atay kuan. Kadali lang, ay pa, kuha sa itong videos mga bata ko nuday. Ay, gamay lang kayo ha. Kung saya ngay ninyo nga buha ton, paminaw na. Ato sa tagapagtagad, mahigal ha. Katundo ka mga bata ang atong itabangan nun sa buhi pa mga higala na may video nila. Ato sa ang ipa-play ko nun to, gamay names. Sabihan din yung kuan ano. Mga kuan tama mga kigalan. Muna mga bata ha? Oh, managamigo na sanduha giday no? Ngay audio ni dong, kuna ko ng audio dong. Managamigo na mga bataan na yun. Oh, sumo ni. Ganay nga tong kuan nga dikitan dito sod sa auto may galang na kinabuhi. Oh, sus ka mga kuan pa. Hmm? So, sinasanduhan mga higala, mga kuan, yun din isa, nabidyuhan din isa una pa sa kuan pa? Sa buhi pa? Mauni mga kagila, ano? Sige ko nulong, mauni, oh. Hmm. Muna nga, pirtin tayong hilaka mga kagilaan sa inahan. Pagka kita niya may galang, awa na. Gaduyan-duyan na ni mga bataa, oh. Close gi kay nang duha day. Oh. Mga barkada nga kon pa ba? City Anyos makigilan. Mo na nga ginikanan kay bawos la og kinsang kuan. Mawa ni ang anak adto pangitaon sa pikas. Ang usa pod mahigala apason sa pikas kadto si Bernadette mga kagilaan og si Sheila, Jessa, no mo na siya mga kaigsunan. Sige lang naay na sa si music no. Pagka buhi pa ni mga bataan na. Hmm? Wala sa mga dialogue dong. Wala. Mo na siya, no? Sa buhi pa, oh. Basta barkada rin kayo na sanduha. I-compile ni nga mga pictures o mga videos. Hmm. Pwede ka mga kwanjo dahil sanduha mga kagilaan ng mga bata. Mo niya itong itabangan karon. Kaya wala na ikinabuhi mga sugid ng paminaw. Kaya looy sa kay pamilya mga kagilaan. Liman kag nanangpit na lang hangyo na sa itong patrol gapon nga musakay lang sila kuno. Huwag ipasakay po ni kasamang Jane Galliardo ni Idol Tweety o kasamang Rima Tapugoy nga dito kagahapon. So ang atong update karon mahigalapin na itong kwarta rin, 26,900 pesos. Natigom na to alang nining duha ka mga bata. Duha ni ka mga inahan. Ang ato mga higalang mabahinan ani. So muna nga, alang sa maigsuon nga doon ay malumog kasing-kasing nga makatabang na to mga higala atong himuon, no? Kung usay kutob lang sa atong mahimo, kutob lang sa atong matabang. Kang Inday Marisa Abadyes nga GCash number 0906-298-3429. Ako balikon 0906-298-3429 o kang Inday Aida Tampos 0991-207-9880. Ako balikon 0991-207-9880. Mao ni mahigala ang GCash number ni kasamang Aida Tampos. Og ngaton donation karon na kagalaan ni abot nag 27,200 pesos. Akong gina-update ni mahigala para ma-update sa mo diha. Mauni transparent ta mahigala sa itong nadawat niya kantidad o niya ato mahigalang i-turnover transparent sa ta mahigala kaya ato maning i-turnover yun niya paghatag sa cash mga kagalaan ato maning i-live gihapon ito sa pag-turnover aron nga kamo din ha nga mga donors nakasabot yun mo nga ninyong kwarta na inyong ipaagi yung resolusilian ng DYHP na kaabot yun dito sa hingtong dan so muna yung pinaka-importante mga kagalaan.
2: Idol, atong oras sa IFM, alas 10:45 na.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
6: Ang idol kong FM 93.9.
7: IFM.
8: IFM. Balita
9: sa punta.
2: Idol, manamilit na gid ko kaninyo. Salamat sa pakiguban and again from the bottom of our hearts, Idol, where our sincerity is kept. Thank you. Salamat kaayo sa pagbutang na mog asa mi karon and the IFM will continue to do better, will continue to serve you, Idol. Balita ato ang public service o bisag unsa man nga pamaagi aron nga makapahupay mi, makapagaan-gaan mi sa inyo ha mga kinabuhi, Idol, sa pag-entertain. Pasmile ninyo sa mata adlaw, sana all pasmile. Naagyod ang 93.9 IFM alang kaninyo kauban ang DYHP 612. Salamat and God bless ka natong tanan. Alas 10:47 na, 41:46 10:46 sa karong taon-taon musunod kulas sino alang sa IFM ulto namang layat ata to my IFM team kulas Aiko unyang alauna sa Dear IFM congratulations alas 3 IFM balita sa hapon with Idol Tony unya alas 5 bisaya pay imo arena sa alas 6 gabi ina ay with Idol Chixie unya matag alas 9 ang kumbate no si Idol Dabs sa What's the Style unya ato ang morning DJ sa Mami Tick mamitik mo ay pinakabatanon matagkadlawn Idol B ato ang research team congratulations Idol Tweety ang ato ang field reporter of course ang ato apong digital head Idol Kenny congratulations sa tanang puwersa no sa IFM team congratulations ka nato Idol Mikey no salamat kaayo and of course sa matag Sabado ug Domingo ato ang mga IFM mixers nilang kulas ido matag udto matag Sabado ug Domingo nga naglingaw ninyo dol Inday Bambina belated happy birthday Inday Bamba og sa tibuok puwersa again kaninyo nga suki na mo salamat. Salamat mga idol. Alas 10:48 na. I have to say goodbye for now, idol. Ayaw kalimot. Ang ato ang gas sa IFM na tigitabahan kaganihan, no? Kato si nanay, nakatunol ta og 1,300. O niya, ang katong adunay brain tumor, nakahipos punta og 5,000 kapin. Pero ato pang dungagan. So atong tabangan, idol. Napag yung mga bata, katong itabangan ni Atty. Phil, ato pang tabangan, idol. 10:48 na. Yari sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM balita. Bye for now, idol. Hindi si Idol Boy Kim Maria Bogart. Naapagin si Bogart na. Ayaw kalimot, idol ha, diri lang sa 93.9 IFM Cebu, di kapugnan sa pagkatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita, and let's be agasa sa matag-usap.
7: IFM Seller!

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This song is brought to you by BMAG Premium. Kitang kita ang galing. This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee.
3: IFM Solar.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Good morning, my dear plants.
8: Didiligan ko kayo. Parang di kayo matuyo.
7: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Long have we waited.
13: Panduway First Five.
12: Zach Tabudlo.
13: OG.
12: December Avenue.
13: Parokya ni Edgar.
12: And Kamikaze.
13: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
12: Panduway First Five.
13: Brought to you by Panduway,
12: the world's number one rum.
13: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
12: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
13: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
12: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
14: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
15: Hoy, my dear! Kusog ka, ganun mo mang laban, no?
16: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
15: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, kasi laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon ang binukit ka labunong, don't worry, my dear. Kay niya na ang
17: Kasi Laundry Soap, ang rayna sa labada.
18: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
19: 93.9 IFM.
20: Mapugnan pa ni.
21: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
22: Sis, gisapot lagi ka.
23: Period ni mo sa.
22: Duh, I'm not in the mood.
23: Unsay gamit ni mo nga napkin?
22: Ha? Why man, unsay labot?
23: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
22: Ha?
23: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
22: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
23: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
22: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
24: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Dagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
19: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
25: Sis, ganda ng hair.
26: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
25: With regular use.
26: Naka-empress. Nakaka-impress.
25: Try mo na, sis.
26: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
27: Empress Shampoo. For impressive hair.
28: 93.9 IFM.
29: Mapugnan po ni.
30: IFM Solar.
31: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
32: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
33: Ang keratin na may plus.
34: Keratin Plus.
35: Ang keratin na may plus.
36: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
37: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
38: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
39: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
38: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
40: Ako Plus, Alco Plus.
41: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
43: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
44: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Ang idol kong FM
45: 93.9.
30: I-F-M. I-F-M. Solar.

0: Noodle Meats ulam na! Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, taugjud ka!
1: Nahibalo ba mo nga adunay Liverade Pro? Liverade pero Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liverade Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverade Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na ta. Liverade Pro. Mapalit ang Liverade Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverade Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverade Pro.
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better future.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan po ni.
6: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamora, dyan ako madali-dali o kuha o ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, well,

0: Mahayanin ni mo, Kristal. Ikaw ra mo'y nag-ingon nga mahal ko rin mo. Bisag unsa pa'y mahitabo, magpangita ra ka na ako.
1: Kaya ba ni mong ihatag pag-usab ang imong kaugalingon sa tao nga nakapasakit ni mo? The Crystal Story Hashtag Dear IFM, kanusa ang sunod? Kauban ang ACS o Shield Bath Soap. The Crystal Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.
2: Idol,
3: ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
4: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
5: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulakido.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi. Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
14: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
15: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: sa dinches sa IFM, oy?
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: O siminto?
0: Hindi, oy. O kanta ba? IFM, oops na. Maglayat siya ta.
2: Paksit, layat!
3: Puno!
2: IFM, oops na. Maglayat na ta.
0: Maglayat na ta.
2: Sayaw na. Lingaw pa ka. May update pa sa mga balita.
4: Ang kiatan o sabaan, Idol Cool Lastido.
5: Thank you yung mga idol, mga kasama. Kami na sad, officially, overall number one radio station dito sa Siyudad sa Sugbo. Ang DYHP o FM. Thank you yung mga tayo mga idol o mga kasama. Arriba, mi amigos. Mi amigos, it's KULAS.
4: Cool Lastido.
5: Are you ready to?
0: Laya!
5: Oras sa FM, mga idol. Alas 11 na.
6: IFM, upto na. Manglayat na ta.
5: Right now, we've got an Alden Richards ng IFM Mix DJ Johnny Mambo. Just Nuna Alden Richards.

101.9 IFM ang pagkakamani. Hello! Welcome to our program on the live of the namang layat na mga dalawa na Thursday, May 21, 2026 mga idol. Espesyal kini na kong adlaw mga idol kay Tungod! Officially mga idol. Kami na sa Yapon at DYSB mga IFM ang overall radio station sa Cebu. Overall number one mga idol. Woo! Paksi na saan, mga idol. And then, lahat na sa kong, lahat pag inalipay ko, mga idol, kay madungar na sa tibuong kalibutan. Ah, kay sa tuang online, sa tuang streaming, mga idol, we're back na sa tuang streaming. Just visit ifmcebu.iradioph.com. Madungar na yung mga idol, worldwide. Again, thank you. Again, so, ifmcebu.iradioph.com. You can hear us, mga idol, worldwide. Aside, we're back!

0: Mga idol, oras sa FM, alas 11.22 na.
1: Oras sa Tudganato sa Optin Lutin Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

Sige, here we go. Wapaday. Dahil sa guda. Mga idol, katawan kayo. Kami naman officially, official number one radio station sa Shinan Sugbo ang iPhone Uniwa HP. Budawa tanong greeting.

0: Pas saya awal mengajar ni mambo pilih ketiga tu ada ada bah. Wah. Baiklah, tak ada selesai siapa yang dikuat tentang mengaidol. Oh ya, mengaidol menginapun sampai ke diri ni Alden Richards dan Johnny Mambo. And kita lagi nak cek sama Facebook Live. And you can check sa official pages IFM, Mixer, Cebu at the same time sa IFM, 93.9 Cebu, mengaidol. Okay, inyong makita mengaidol ang guwapo ni Alden Richards, Johnny Mambo. And of course, yung kulasi doon mengaidol. So, mulai ya tamo. At orang dahil, makasih, sige. Again ha, salamat kayo ninyo mga idol, mga kasama sa inyong pagmahal kay kita na sa Japan ang Migawas nga overall number one nga radio station sa siyudad sa Cebu ang IFM o DYHP. Thank you very much. Okay, mga idol, manginabuhin sa mikandili, pabalik mi, gawin mo kapahinom ng siya sa mga
1: IFM udto na pahuway sa ta
2: 93.9 IFM.
3: Aigol!
4: Aigol!
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong May 27 to June 5, 2026.
7: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
5: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 0841
8: Tuhod Siko Hawa
9: Aga.
8: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
11: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
10: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
11: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manipulista.
10: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
12: Magnolia, feeling good setup.
13: Mal, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo nga, kitang-kita.
15: Ganado kaya malusog.
16: Kitang-kita.
15: Timbang ay mabigat.
17: Mula batok hanggang tipke.
16: Kitang-kita.
18: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
19: May kontrabaho formula pa.
20: Wala amoy.
16: Kitang-kita.
15: Ang pangarap ng pamilya.
18: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
21: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
2: 93.9 IFM.
3: Aigol!
4: Aigol!
8: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silimarina, may multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay salimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
22: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Ligon ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong May 27 to June 5, 2026.
7: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
9: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra na ako ni imong anak!
23: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay!
9: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae ra ka! Busa ako ang mas nakahibalus sa ato ah!
23: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
9: Haydi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
4: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
24: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
25: Game ka idol?
26: Game sa idol.
25: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
27: Ang idol ko FM
28: 93.9
27: IFM.
25: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
0: Mga idol, oras sa IFM. Alas 11:31 na.
1: IFM ubto na. Manglayat na ta.
0: Right now, we with IFM Mr. DJ Johnny Mambo on a Thursday.
29: Mixing right now, DJ Johnny Mambo.
30: IFM Mixers.
31: Kun lastido.

0: Dere makita mga idol ba mo ni klaro power mix mo kay lahere ginoy. We want IFM Mr. Johnny Mambo.
1: Kulasido. IFM Mixers.

sa Luzon City, Tay City na. And hello! Saan? Sa Manila bus. Ah, El Pardo. Ah, Maya Bovinos. Sa tanang mga modern jeep. Especially sa El Pardo. Ah, plate number. November Golf Tango 8108. Okay, El Pardo. Plate number November Golf Tango 8108. Ang driver nga si John G. Paran. O ang conductor nga si John Vincent Riquina. Okay. Hello din ya mga taga-El Pardo, especially sa mga pasahero diyan, mga gwapo-gwapa. Dapat rin yung pinaka-gwapa diyan nga akong dear. Sana all. Akong dear Aiko na saka din sa diyan. Sana all. Okay. Ayaw, giyagig di ba ang duha? Giyagig di ba ang duha? Giyagig di ba ang duha? Magabutan ko na silang duha. Ah, mao ba di ay? Butan ang gwapo. Ah, sama rin ako di ay. Liwat din ako di ay. Ako giyan pag yun. Ah, okay. Nay abs. Ano sa ko yung abs? Okay. Again, may buminawas sa El Pardo. Plate number November Golf Tango 8108. Ang driver nga si John G. Paran. O ang conductor nga si John Vincent Riquina. Thank you very much for tuning in. Make my day.

0: Again, mga dila! Nakakay salamat sa inyong pagmahal, mga idol, mga kasama kay... Kami nasan ang DYHWK FM, ang overall number one radio station sa Cebu! Para ni sa KBP 55th Blue Radio Survey, mga idol. 55th, mga idol. Blue Radio Survey. Daw salamat, mga idol, mga kasama, ha? Kami nasan ang giya. Kami nasan ang nahimong overall number one radio station sa Cebu, mga idol. Sa KBP 55th Blue Radio Survey. Thank you very much. Niyantar mga idol o mga kasama sa kung KBP ni natural ang mga kabisanan, mga broadcaster ng Pilipinas ni. Kaya salamat again. Kami ang overall number one radio station Cebu, ang KBP. Para din sa survey mga idol sa KBP 55th Blue Radio Survey. Thank you very much mga idol o mga kasama. Nadi 3.9 IFM. Apagkat pa niya itong oras, alas 11:41 na mga idol. Again, salamat ha. Ang amo radyo ika, bawas niya, among papasalamat niyo mga idol, mga kasama, kay among ibang padayunan ang muang paghatag ninyo, kalingawan o pagservisyo, public service, mga idol, mga kasama. Nga, kinasingkasing yun, o dili plastic, dili makitang tao, mga idol. Nana ang inyong mga taga IFM o mga taga DYHP. O yan, mga idol, mga inabuhin sa mga dalit ni Jenny Mambo, kay Justin, ano ba kayo siyang t-shirt? Our mother of perpetual health, wahera gyudoy. Mga inabuhin, sabi mga idol, balik me, gawin mga pahinomdom, chill sa mudiha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Pungan pa ni.
4: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 248454 Series of 2026.
5: Mari-mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy! Magsigig hilak! Umurag, dili komportable! Matag-adlaw!
6: Doon kayo nabit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit!
5: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
6: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly kay 100% cotton.
5: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
6: Hoy, asa man ka?
5: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
7: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ayo, good guy, regimen ni sa no, ma-recommended na ko ni sa nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po good ni mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na nako ang iyang effect niya. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa inyo. Dili marimun niya makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin na musmuti siya. Tapos, busa maglugid ang inyong skin kung mo gamit kami. Barato rin dito kayo ni siya.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
2: 93.9 IFM.
3: Pungan pa ni.
13: Aiko!
5: Aiko!
0: Mga idol, daghan karon nga adunay gipamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. Kung ikaw ana ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol a food supplement adunay ABCD formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Nga diin, gikan gud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamaimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa adlaw. Mao nga lagsik og pamati maskin sa matag adlaw kapag panarbaho. Mao nga suway ninyo og tuman matag adlaw idol ang Sugatrol.
3: 93.9
2: IFM. Idol!
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
17: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo nga mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
18: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na, pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts, all natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: 93.9 IFM!
3: Mapugna!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Game ka, Idol?
10: Game set ka, Idol!
9: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
11: Ang Idol ko FM 93.9 IFM.
12: Ang kiatan ug sabaan, Idol ko lastido!
13: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 11:50 na.
14: IFM, udto na. Atras, abanti sa ta.

0: Kulas Dodo
1: Paksit.
2: Mixing right now, DJ Johnny Mambo.
0: Kira yung ganahan na sabi sa pagkata sa banti na si Johnny Mambo. Kung hindi ako bingaman, kira yung ganahan, kira yung ganahan, kira yung ganahan.

0: Okay, pwede na, pwede na po yung sa Regis ata. Okay, pwede na po yun. Kita ko kasi pong poster. Okay, pwede na po yun. Okay. Unang sa ko na yung usapin. Okay, Catch IFM Mixers. Ang Albert Martinez ng IFM Mixers DJ Majimbo. This coming May 22, 23, 24. Oh, lahi lang ito eh. May pa ni sino? Nakagay sila mag-gig. Si Majimbo. Na si Miss, wala po yung line. Ikaw po, lahi lang ito mga. Basta lagi mga Albert Martinez, Alan Richards, Gary B. Lahi lang ito mga idol. Yara. Catch again ha. IFM Mixers DJ Majimbo. This coming May 22, 23, 24. At Sityo Lasang Barangay Soong Lapu-Lapu City. Okay, powered by DHD Digital Audio Dexter Kenyo Pax ito sa tani. And then Catch naman ganins. Okay. Okay, Catch ang Gary B, ang Mr. Pure Energy Gary V ng IFM Mixer DJ Nins. Kinakiss karong Mayo 30 na siya na Nadia si IFM Mixer DJ Nins May 30 sa Purok 2A Upper Ilang Ilang Lagtang sa Kapistahan sa St. Joseph. We are powered by GN Lights and Sounds. Okay. Owned by Rick Boy Gambua. Sponsored by Jesse Chavez Cabriana. Okay. And the genius na siya mga dila. Okay. Fighter. Ayaw-ayaw mo mga boys, ha?
1: Mixing right now. DJ Johnny Mambo.
2: IFM Mixers.

0: Final oras sa FM alas 11:56 na.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: That song is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: Mixing right now, DJ Johnny Mambo.
4: IFM Mixers.
0: Okay, mga idol, pag-inubo yun, lahir ang gini si Aldo Richard. Sige, pag-inubo yun, kikita ko kasi yung poster. Gawampar pa yun ka.
5: Ano nyo? Ano to? Katutong yung idiot ni Kano.
0: Go!
5: Ay, karang mga boss, mga doon, natin sa Aper, panakiusa, sa Manu Street, there is a Capitol site. Ados nga, iskina na.
0: Abo, abo, di ay, ay, ay.
5: Bono kayo.
0: Ay, ay, ay, ay.
5: Well, it's powered by Consul and Disco Mobile. Karang sa Bando, ha?
0: Karang sa Bando.
5: Aper, panakiusa, dito sa Trabano Street.
0: Ayan, no? Ayan.
5: Capital Site.
0: Ayan.
5: Episode 30 doon. Ito sa Katmon. Daan. Katmon Daan.
0: Ayan.
5: Flores de Mayo. Ako'y magdaan sa mga buwak dito.
0: Kaya ka sa Angels.
6: It's raining man.
0: Kaya ka sa mga Angels, ha? Okay. Lahir na ito mga IV Mixers. Ay, butan mo gulis ang mga idol. And then, mga idol, masalamat ko dito sa mga nagmahal ka na ako, ha? Of course, una ikaw. Okay. Shout out to ni Armida Montesilio da Hello. And then, of course, salamat yung creative, Mr. 87, matata Sir Chris. Salamat yung kayo. Si Mambo ko na nagkagapo lagi na. Alah, ingon siya, idol like ko. Dali Mambo. Yeah, si Mambo lagi, nagkagapo lagi na. Nagkagapo ko no. Ingon si Aiko, namina si Aiko. Lala, sa yung kasantin mo.
5: Ay,
0: okay, again, salamat kayo ha. Creative, Studio 87. Sama, lapan di sana. Okay,
5: sir. Ako din masalamat nando si Boss Franklin sa Hawaiiana dia sa may bilang-bilangan nito nila, bilang-bilangan. Bohol.
0: Bohol.
5: Oh, bilang-bilangan.
0: Pero lahat ito yung misod yung lugar.
5: Oh, kung gindak pa naman ito.
0: Ah, okay.
5: Iyan ka po itong mga kaliwa dito.
0: Ah, okay, okay.
5: Puro dito ka dito sa Onomoyo dito.
0: Ay, bobo!
5: Puro taga-pasin, taga-tangkitan isa.
0: Pero mga mutan, eh!
5: Mga mutan! Pero may problema, no?
0: Ay, prima.
5: Oh, ayos kayo.
0: Pero kay mutan,
5: siya. Oh, sige, salamat.
0: Okay.
5: Cruz family, yun ni okay. Boss Franklin. Sige, salamat, boss.
0: Alright! Okay! And then, my deal, ha? Okay, po, salamat ulit ako sa Creative Studio 87 ng Tata Sir Chris sa pagmahal, kanako. Salamat siya kayo. And then, of course, ang Body Works Medical and Surgical Group. Ni Dr. Andy, ni Dr. Sugar, o si Dr. Sugar Mantilla, o ni Dr. Jonah, nila ni Rhea, ni Sheila, katungganahan, magpagwapo, magpagwapa, magpasexy, mga idol. Body Works Medical and Surgical Group lang mga ilang tumagas yung problema. You can visit sa ilang clinic sa ground floor, sa Solania Tower 1, Ayala Business Park, or you can also visit their website. It's www.bodyworks.ph. Thank you very much, Body Works. And of course, Alberto's Pizza, Obising Filimon, salamat kayo sa pagmahal. At ang mga idol, ang collab mga idol sa Alberto's Pizza, Missing Filimon, o Glasido. Inyo na yung makita mga idol, akong official nga merch nga t-shirt sa MF Kultura sa Shopee. Wow, thank you. Salamat kayo, Alberto's Pizza. Ang naroon dito mga sa MF Kultura nga ano sa'yo patawagan na? Sa MF Kultura sa Shopee mga idol, kaya dito ang i-display dito ang Missing Filimon nga t-shirt o ang Yano. O niya, ako ang ikatulong nga design. Salamat kayo! Alberto's Pizza, Missing Filimon, salamat kayo. So, paano mga giluto lang yung mga idol. Inyo nang makikita, makikita, inyo nang mapalit ako ang official nga shirt sa MF Kultura sa Shopee. Thank you very much, Alberto's Pizza, Missing Filimon. Oras sa FM, alas 12:00.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: 90.9 IFM. Bukay pa ni mga datoros sa 12:01 na o kanina na ang iyong itangan. IFM mo na, balik na sa ta.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Udo na, na balita sa ta.
0: Okay ron, ito na ang paletan mga idol. Ang lagad ng way pretty pretty pero nagka pretty idol tweety layak.
2: Idol class, mayong uto kanimog sa itong mga suking tigpaminaw. Naglagiting ang kainit karon idol class. Sa panagiting gihapon ang atoang ato ang kalita. Idol class, nadunggan ako?
0: Yes, klaro. Loud and clear kayo. Oh. Lahir again ba sa mga official?
2: Naglagiting po ang atoang kainit sa itong kasing-kasing tungod sa paghigugma sa itong mga suking tigpaminaw idol
0: yes,
2: class.
0: Yes, yes, yes.
2: Overall, number one na po ng ISM 93.9 Cebu, GYHPR naman Cebu sa ilahang mga kasing-kasing.
0: Yes, salamat siga ibang
2: idol. Ano po sa itong kasing-kasing? Oo, mo nang ilight lang sa nato, ginang nato ang balita aron idol ko lahat. Nagubugat man ginang nato ang gibalita ka ganyan na itong mahitungo na itong duha kabatang na palga na lang wala na yung kinabuhi sa kabando na itong sakyanan. Karon idol ko lahat sa tungod ka lagiting kainit na John na adjoy pag to traffic din his gawas na bahay pating traffic ka idol ko lahat sa
0: karon?
2: Yan na bang lagiting pagkapaita man na ni idol
0: ko lahat. So, idol tweeting karon bumper to bumper on this gawas?
2: Bumper to bumper din sa may Escorial Street idol ko lahat. Nako, layo kayo po sa ako ato ang tibianan.
0: To be honest. Okay, dahil, dahil.
2: Kaya kalayo. Okay. Pero ang kining maong ka-traffic idol class na aran ni siya sa northbound lane. Ang southbound lane daw, kaya raman hinoon ang atoang atoang traffic ko sa southbound lane. Okay. Pag northbound lane na medyo doon nag-ipag to traffic niya. Doon maka-intra ba ni ulo ang kaning traffic idol class?
0: O, lagi, makalabad sa uba niya. Samot na, wapakay kwarta, samot kalabad ang ulo, wapakay kaon. Samot yun, purti yung labara yun. Di ba, idol pwede?
2: Ino, Jud, mga yun po, sa ni Idol Kenny kay low batak ko sa kaserot ko
0: okay.
2: Man ako sa kaserot ko na
0: Idol Kenny paano na paano siya po kung ano mag support mag ano siya supporting supporting video ba wala di wala di okay go pa yun lang pa yun go go
2: oh niya karon idol ko lang sa mukhaan mo flow ang ato ang dagang traffic ko niya taod-taod na po idol ko lang sa kainit sa ulo ba na nabang ito buwag na mularga kabalong da traffic

0: Isabel nga mga uban nga nagmotor. Mudot to siya mga nagmotor kay gabi ang init ra dog PT. Bisag nagkuan bisag nag jersey bita ka nag loose ka mutuhop gyapon ni mula po sa isport ini ta gyud. As in, grabe ka init.
1: Inoodyod idol to last na. Kaya bang nga, ato ang ma-absorb sa to ang kalawasan na kung utok ang kainit sa panahon. Bakit hindi naman kay naman ginay. Kaya na ganin nga, pag-controller po na to sa to ang kaupin.
0: Correct! Dapat imong i-control.
1: Sa panahon na, ang kahat sa itong panahon na idol ko last, ato na lang ibutan sa kahat sa itong kagalingon.
0: Wow!
1: Mas sa pag, kaya nag-aso-aso ni mga paghigugma na lang, basta mga katawahan nga, mas nga, di sapot na ka din na idol ko last, alas, di pasensya na lang din
0: sa idol. Kaya,
1: para gani, walay gubot na mahitabo.
0: Sakto. Kaya kung, kaya kung magpadamang ko ka sa kainis si mong O, bisag imbes na dali ka, samot ang kalangay. Kaya, problema, magkagubot ka, malangay ka, niya, masam, abot pa ka sa presinto ana sa mga hasol ni ba ana ba chill na lang
1: tinood yun na idol ko last time na pasensya ay lang kita kanunay kaya para po duwalay gubot yun yung masitabo ko idol ko
0: correct last. Okay
1: oo so far idol ko last time na ang ato ang update diri sa gawas nga bahin nagtuan naman ko oy kanang ataan babaeng traffic ko unta tawag ana
0: traffic update as traffic update man idol tinigahan sa kuan idol tinigahan para ginahin ko yung update ka sa karsada no yung update ka sa unsa po yung mga sudan des gawas okay na sa kayo yung fried chicken o lupia okay na sa kayo okay na kayo
1: wala pa na jumingo pa idol ko lahat
0: wala pa na
1: jumingo to ang ato ang kamingaw din hindi kita pero mo na siya doon so far mo so nako din ha apan doon na pa tayo mga updated reports po din sa itong mga police reports sa tangatangilang sa ninyo mga idol okay. Kaya ito agin na nga panindigan ng ato ang pagka overall
0: natural. Abi pala na. Kuwanta yeah. Yamo, kuwanta yamo. Uy. Uy. Dili mo din ano na overall number 1 ni sila. Wa man ni mga pulos ila mga balita dira, di ba? Hello, excuse me.
1: At least, balita po na to idol ko lasan sa paghihintang diri gawas nga bahin na rin. Dili sila malimot pagdala sa ilahang payong, pagdala sa ilahang tubig, gato, uhawon mong dita idol ko lasan.
0: Correct. Uhawon ka sa tubig, sa muna, uhawon pag magmahal. May gani ang ubadya kay, napuno na sa napuno na sa pagmahal.
1: Lisod na idol ko lasan.
0: Correct.
1: Pero sige lang, laban na kita ng kinabuhian. Once again, congratulations Aya sa 93.9 Cebu at UYHCR ng Cebu. Lakit na nila Sir Yorfil Fernandez Panyok o gani Idol Boy T na mo'y nagduma sa tuang sigianan din niya sa RNN Cebu.
0: Alright!
1: Hindi na lang sa gawas na bahing sinyo sa Idol PT sa Aya sa 93.9. Di ko po nga sa pagkatulog ko ng balita sa Aya sa Balita. Pero naros na para sa itong hurong sa Bayit King.
2: Ang lagad nga pretty, idol tweety.
3: Way mo wa kumusuway, relate ba ka kasa?
4: Hong sa bayot,
5: buwan. Maayong utak na mga idol na dapat kayo manalo sa Hong sa bayot, bilamid kayo mga idol na kukiinom nga shake gapon mga idol, no? A combination of dragon fruit and avocado, mga idol ba, no? Perfect combination kayo mga idol kayo. Labi kayo siya mga idol, mahal siya mga idol, no? Kaya nakabayad yung kota mga idol ng 180 pesos mga idol.
0: Dato, yung ina ko Jumega, oy! 180 galantia pa din kayo sa mga kiki 180
3: idol nakaigo ba
6: si Boost Charming Auntie Idol Maria B
7: ang idol nga bini Idol Kenny
8: IFM ubto na pahuway sa ta
9: 93.9 IFM.
10: EXL Maka Buhay Plus dahil tawik kapsul puhol siksik sa suspansya at vitamina tuwa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa neem gui heban luya bawa cinnamon turmeric mangosteen serpentina oregano lagun D vitamin C sodium ascorbate at B complex vitamins kasangka natin para sa kalusugan switch sa EXL Maka Buhay Plus dahil tawik kapsul kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw laban lang go for health. Go for life with EXL.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
3: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 93.9
5: IFM.
6: Ako si Cherry.
7: Usa ka full-time nga virtual assistant.
6: Halos 24/7 ko sa trabaho.
7: Mao nga walay tulog og stress
6: kada adlaw bisan sa balay.
7: Ibaw-an nako nga tungod sa stress.
6: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
7: Mao nga
6: stress tabs akong gainom.
7: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
6: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung usa ka VA mabug-a. Busa, sulihi usab ang stress tabs.
8: Consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
13: Ako diay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dihan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid kahit tabang sa ako. Kaya sukat nag-inom ko sa Immuniplus. Batsyagan din ako nga kung dili na kayo sakit akong likod sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas, dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga parente, mga kailan ako, nga inom mo sa Immuniplus, kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas. Immuniplus,

0: Uni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Game ka idol?
2: Game sa ka idol!
1: Game ni idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw idol! Game ni idol! Game ni idol! Game ni idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni! Ang Idol mo, DJ!
3: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
4: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
5: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
6: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido!
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
10: Ang market man on the run, Idol B!
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, inday na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ang kiatan ug sabaan Idol Cool Last Dino.
1: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:15 na.
2: IFM udto na. Manglayat na ta.
3: DJ pasunugin mo.
1: Ayay! Ay, Amir! Desire mas bambon, desire mas fixing, no? Desire

ayaw lang, may kay adliba sa open. Open roll number 1, lahi na yun. Dasi kayo, buhay pa mo, mutokar, musaya, muadlib kayo, of course. Ang IFMDYHP ang overall number 1 ang radio station sa siya sa Cebu. Of course, muna siya ba resulta sa KBP 55th Blue Radio Survey. Pasabot na kayo. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa survey ni mga dula sa 55th Blue Radio Survey. Thank you very much!

0: Kulas Tidur.
1: IFM betul pening again. Mampu selamat tidak ko mga idol. Selamat kayo mga idol. Saya magmahal ka namo sa DYHP IFM. Kay tungod kami nasad ang overall number one nga radio station sa Cebu, ang IFM 93.9 Cebu ang DYHP size 1-2 sa dial sa mga radyo mga idol. Mo'y digawas yung overall number one nga radio station sa Cebu sa sa bago lang yun nga nag-survey nga KBP 55th Blue Radio Survey Results mga idol. Salamat dito mga idol ha. Mo'y klaro kay KBP man eh. Mo'y klaro mga idol. KBP nga survey mga idol. So, alam sa okay, KBP man eh. So, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, again, we are the overall number one radio station of Cebu, ang DYHP size 1-2 sa dial sa mga radyo, ang IFM 93.10 Cebu! Mauni siya, nimigawas ang resulta mga idol sa bago lang yun nga, KBP 55th Blue Radio Survey Result. Thank you kayo din tanan mga idol, baka kasama!

0: 90.9 IFM apa bukan mani. Atau kalau 100.5 lah mga idol. Masuk ke itu. Kucara lagi ni pun pernah sampai. Kucara, kucara sama tidur. Idol di bambu rumah Plato. Mga idol, mga idol boleh sabi ke dalam mga idol. Balik pi mga idol. Ikaw man mga painom dom. Cheers sama dia.
1: IFM ubto na pahuway sa ta
2: 93.9 IFM
3: Pumpan Purni Idol!
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Welcome to our reunion.
11: Uy, Dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated di mong naon.
12: Tungod na sa Super Fiber.
11: Unsa?
12: Super Fiber.
13: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement and immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBoy.
17: Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
18: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: 93.9 IFM.
20: Idol!
21: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
22: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Ang Pilipino may isang salita.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3. Dito ako, bilib.
27: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
28: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
27: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
29: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na tinanglan timplahan ng giniling.
30: Mami, undangi ang drama.
29: Angeline.
30: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang mas...

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silima rin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Ang sarap makinig araw-gabi, Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
5: 93.9
4: IFM.
2: Ang kiatan ug sabaan, Idol kun Lastido.
6: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:31 na.
7: IFM, upto na. Sexy

0: kota yun. Ito nakakaon na sir. Hindi naman na magkalimaw ako nakakaon na yun. Salamat kayo, Attorney Rufio, sa mga wonderful nga panigot. Intro po dalito. Magtiwas mo kayo next week. Ah! Partis man. Partis. Okay, wala well, ito na sa 242. Stop kayo doon. Again, salamat kayo. Kanito na idol o mga kasama. Kay kami na sa ang official number one. Ala? Hakin ba kayo? Tumukaw ko. O sito, saan yung sudan nila ito? Minodo? Minodo na? Minodo ka dago. So, minodo! Upward stick. Ah! Abon stick na ito. Gyaga ko ba ito kay? Ako isa bisyon ako itong Adel Richard, oy. O yan, o saan? Sige-sige ko lang mo, eh. Naglibog ko, baboy, o isda, sana, o. Mga idol, masunod na mga idol, ang! Awa na yan, liboy. Mga idol, masunod na mga idol, ang! Kita ka ng game, mga idol, kao ba ng wins here? Tingin na.
1: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Apong nalpan eh.

0: Taas pa ang imo blood sugar.
1: Ato na kaway diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Ang DTX 500
0: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Samo sa
0: Charantine,
1: nagkapo mo po sa glucose,
0: Visine,
1: controls blood sugar,
0: polypeptide,
1: kapanahong epekto sa insulin.
0: DTX 500
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Sa pinakadulog na pati sa sugar.
0: DTX 500
2: ako si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga Skyo yung BP na ayos sa DTX 500.
3: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
2: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX
0: 500. DTX 500
1: pumali sa mga butika.
4: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na.
6: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
6: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
5: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
7: Magnolia, feeling the setup.
8: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at padcore.ph.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Naa, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
4: Dr. Liver Hospital, 2-3 taga Agung City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So, wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, ako itry. Gentle lang siya sa tiyan. Di ko siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
5: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol Binyago kasi ang idol ko FM
6: 93.9
5: IFM.
7: Game ka, Idol?
8: Game sa to, Idol!
7: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni! Game ni Idol!
9: Hello! I'm back! Hello, welcome Idol sa Lainasad nga segmento. Well, ang game ni Idol, kauban ang Windsor. Win from within.
7: Game ni Idol.
9: Okay, mga Idol, we're live na mga Idol sa official nga page na mga Idol IFM 93.10 Cebu nga Facebook page. Sige, share na itong Facebook live mga Idol para manamoy na kunsyan sa mga daog via digital mga Idol. Sige, sige, share din padali. Aro makita mo sa gwapo nga simibusog pa mga Idol. Simibusog kay kulangan ba? Okay, mga Idol. Ay, kitaw na dyan, Mampu. Okay, mga Idol, so, kaya nga itong segment, mga Idol, hatong ka sa Windsor. Ang Windsor, mga Idol, saan siya ka-gaming, online gaming platform, nga na ay, hatagat o lisensya gikan sa Pagcore, so legit niya, mga Idol. So, sa Windsor, pwede ka mo bet or mapusta sa mga paboritong mga sports, like NBA, PBA, volleyball, football, tennis, o guban pa, mga Idol. Pwede saan ka mo spin and win sa mga nagkadaya mga slot games o ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place, mga Idol. So, all you have to do, join the fun today, register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes. Winzier, win from within. Anya, nami pa imang no, mga Idol, gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop. Okay? And adto ta mga Idol, so ang pangutana kagahapon mga Idol. Okay, Jara. Adto pangutana kagahapon kay unsa ang pinakadako nga pampasahiruan nga eroplano sa tibuok kalibutan? Akong balik ko na pangutana mga Idol, unsa ang pinakadako nga pampasahiruan nga eroplano sa tibuok kalibutan? Ang atong choices kagahapon kay letter A, Antonov An and -225 RIA. Letter B, Airbus 380-800. Letter C, C-130 Hercules, mga Idol. Sakong tubag kay letter B, Airbus 380-800, mga Idol. And congratulations to the winners nga taga ang si Jeffy, si Idol Jeffy Ramos Larino nga taga Barangay Inayawan, Cebu City. o si Idol Miraflor Parba nga taga Tipolo mandaw sa tinakadaubong doadal o tag 300 kapag Gcash gikan sa IFM o sa Winzier Win from within. So karoon mga idol katong kanang makadaog sa hindi pagkapildo sayo kayo sayo kayo do paghuhat mo sa kong go signal mayon kayo nga text mo o comment mo. All you have to do i-text mga idol yung kapitong pangalan address o yan yung letter of choice. Okay, send sa 0923-112-8701. Unya sa tong digital, kaya atong Facebook Live karon mga idol, i-share ninyo, nya dayon, i-comment mga idol, inyong kumpitong pangalan, address, unya yung letter of choice. Ano na kasimple mga idol, unya itong cut-off kay alas 2 sa hapon mga idol. Okay? So now, mga idol, game na ba mo?
6: Game ni idol.
9: Yung game na mga idol, game is it go. So here we go.
6: Game ni idol.

0: unsa ang kinadak-ang organ sa lawas sa tawo? Again, ang pagkata na, unsa ang kinadak-ang organ sa lawas sa tawo? Letter A, kasing-kasing. Letter A, kasing-kasing. Letter B, panit. Letter B, panit. Letter C, baga. Letter C, baga. Mga idol, text mo o comment mo pagdali.
1: Game ka, idol?
2: Game sa idol.
1: Game ni idol.
0: Okay, mga idol, ha? Marito, ha? I-text ko, mga idol, yung kapitong pangalan, address, o yan yung letter of choice, yung sensa, 0923-1128701 para sa itong text line. O yan, sa itong online, i-comment lang ang yung kapitong pangalan, address, o yan yung letter of choice. Ano talaga simple, mga idol? O yan, itong cut-off kay, alas dos sa hapon. Ako na i-acknowledge, ha, ang among team, aning segment. Of course, ang ito ang segment producer dash coordinator, Idol Tony. Ang sa itong graphics, ang inyong makita mga idol sa Facebook Live, gawa sa kagwapo sa Game Master niyo. Unay. Of course, gama ni mga idol sa among digital head nga si Idol Kenny. O niya yung Game Master mga idol, every Mondays to Fridays sa 12:45 PM nga segment mga idol, sa game niya idol. Kula si Do, supervised mga idol sa ito ang station manager Idol Boyki mga idol. Okay niya, kung sa bando, ang Game Master na kasi Idol Dubs sa iyang programang IFM Discoral sa 5 to 8 pang idol. Okay? So, ano na ka-simple? Again, congratulations ha! Sa tong winners, karon nga si Jeffy Ramos Arino nga taga Barangay Inayawan, Cebu City o si Idol Miraflor Parba nga taga Tipolo, Mandawas City mga idol. Masunod na mga idol, ang inyong kitangan ang DRAFM Kabanang Kulay Duo, Kulasong Ikaw.
1: Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni? Game ka, Idol?
2: Game sa Idol!
1: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol. Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni?
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan
5: pa niya! Idol!
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
6: Naka-Empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Lisod po kawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lang safe og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
16: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
18: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
17: Ratso to eh. Dimples Humana po,
18: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus!
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
6: Naka-Empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: Sis, gisapot lagi ka.
4: Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
4: Unsay gamit ni mo nga napkin?
3: Ha? Why man, unsay labot?
4: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha?
4: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner.
3: I can rely on this jud, sis.
4: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
3: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
4: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
3: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin, ramaday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
5: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
22: Ang keratin na may plus.
23: Keratin Plus.
24: Ang keratin na may plus.
25: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
26: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
25: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
27: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
28: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
27: Mas klaro na ba bisan gabi?
28: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
27: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri.
30: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
31: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
32: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: MX3, tunay, natural at orihinal.
34: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
35: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ng imong sinina.
36: Ma! Si Lola!
37: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
35: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
37: Siyempre, asa man ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Dako, kayo og tabang nako, ma.
35: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.

0: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya nagkinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala akong ibuon na, dinuot-untuhi ko kung sa akong angay, ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, kaya hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May nagyun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati, pareha sa ako ang interindyon, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato.

0: Life extension, vitamin D3.
1: Ako si Manuel Saet, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
0: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balanse nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Idol mo, DJs!
7: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
8: Boss man, cute gihan! Idol, Boyki!
9: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido!
12: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony!
14: Ang market man on the run, Idol, B!
15: Ang chika Dorang sexy idol Chixie,
16: ang idol nga Bini, idol Kenny,
17: ang idol nga White Corona, inday nga Bina,
18: ang laagan nga Pretty, idol Tweety,
19: ang bugoy nga Good Boy, idol Gab.

0: Alin na? Abli na nga tong panimay, matag alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksa nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di na siyod kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Mahaya ni mo, Kristal. Ikaw ra mo'y nag-ingon nga mahal ko rin mo. Bisag unsa pa'y mahitabo, magpangita ra ka na ko.
4: Kaya ba ni mong ihatag pag-usab ang imong kaugalingon sa tao nga nakapasakit ni mo? The Crystal Story. Hashtag Dear IFM. Kanus-a ang sunod. Kauban ang ACS o Shield Bath Soap. The Crystal Story. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM.

0: lahi mo rin ang thrill, dear, no?
1: Unsa nga thrill?
0: Karabi itong mag-ex na mo niya, mag-iring-iring, magbalik.
1: Ay, bawa, di ko ka rin. Wala ko mag-ex. Bagay ko yung present gun.
0: Why?
1: Abin ako, sila ka na. 1, 2, thrill, 4, 5.
0: Nakakaon man, tag-pork kaldereta ko yung... Explain mo, nag-joke. Anyway, okay. Happy Thursday, Idol!
1: Idol, welcome mga Idol sa Dear IFM. Of course, kami ka po ng kulay duo, kulas ang Iko nga maghatag og kolor sa inyong kahaponan mga Idol. Lipay kami duha mga Idol sa... Karong adlaw sa resulta. Lipay kay ko.
0: Lipay kay ka? Ako sad.
1: Ano man?
0: Happy kay ko.
1: Kay?
0: Happy man ka. Idol! Mayo 21 na, dos mil 26. Alo na, this is size na Idol, you know na. Unsa ni nga programa, Dear IFM.
1: Yes, kulay duo lagi po din mga Idol. And makasalamat pinako in behalf mga Idol sa IFM mga Idol. Nga salamat kasi yung pagmahal mga Idol, pagsuporta sa IFM mga sa DYHP mga Idol. Kaya tungod kami nasad ang Kasi ito ka na?
0: Gideclare
1: nga, official number one.
0: Overall number one.
1: Sa radio station sa Cebu, mga Idol. Sa latest results sa KBP 55 Blue
0: Radio Service.
1: Kana, Blue Radio Service, mga Idol. Service,
0: sa mga kasama o mga idol nato din ha.
1: Yes.
0: Nga, kamo gi hinungdan nga nung naabot po mi diha idol.
1: Basta ako, akong hinungdan na gigan. Ako sa 1-2-3, ikaw rin gano'ng hinungdan.
0: Hindi ito mag-isgot og ex, Ron. Mag-isgot ay tag-why. Para kanino ka bumbango, no?
1: Para sa'yo?
0: Unsay rason ni mo, di ba? Kinana ba?
1: Ano na rin? Kinikiling sa ex na yun? Saan na rin?
0: Kani mo ko datong letter sender. Nga si Crystal. Bagay kini ay hang name.
1: Crystal? Nga naman.
0: Nag-crystal. Nag-blink-blink.
1: Saan na rin yung Crystal?
0: Kani mo ko si Crystal og ang iyahang bana. Na nagkasinabot.
1: Oh,
0: niya karon nagbuwag.
1: Oh.
0: Oy, og sa dihang. Naamang ang thrill sa pagbuwag na ni Onila.
1: Okay.
0: Meaning na ay, karami itong kitawag nga ex with benefits. So, saan ka kaibawa na, dear?
1: Wala sa kaibawa. So, ang ex niya, kanin mo na yung asawa?
0: Oh, ex na sila ba?
1: Oh, lagi. So, for example,
0: si Crystal, yung bana.
1: Bana. Nag-buwag
0: ex na sila.
1: Niya, nagbalik sila.
0: Wala pa sila nagbalik.
1: Pero,
0: giring-iring sila.
1: Sila duha?
0: Oo. Sabi ko din ang inana din.
1: Amo dili sila kaoy lang duha nga sila ra magyamong duha
0: din. Okay, di ba?
1: Halo eh. Para nako dili na mato ex.
0: Unsa tawag ana?
1: Wala sila. Kanang mo magyapon imong present kay para nako bagay dili mato sa kumbarkada. Ang ex sa sapol kita. Sa sapol kita duha. Kaya bata.
0: Gahan ka mag-ex na din ta.
1: Dili sa sapol kita duha. Ang ex ako katong miagi before nimo.
0: Ex na kay sila karon gyud. Kay buhog naman gid sila.
1: O, yan ano na ulit, nag-iring-iring ka pa sila duha?
0: Mo, lagi na, ex with benefits lagi sila duha. Karoon palagi ko, ani nga set up.
1: Usa man
0: nga,
1: usa na.
0: Hinoon, kaniha, prangka nga pag-gastorya, idol. Kung ang imuha mo kong ex, magparamdam-paramdam ba? Yeah, labi na ka lang na yung mga involved ngayon, ana. Kaya mga labing-labing.
1: Usa nga labing-labing? Ano, inusinti ka sila.
0: Karang buhatan sa mga minyo ba?
1: Usa ka lang magdungag kaon?
0: Dili, more than that.
1: Mag-holding ha? Usa mo sa mga na?
0: Kanang,
1: explain na ako.
0: Kanang inigtong ang gabi ba?
1: Mga tulog sa landuhara?
0: Oo, kanang maglabing-labing sa tungang gabi e. May nanap itaw.
1: Usa nga labing-labing?
0: Lagi kayong sinti sa nimo, dear. Lagi
1: lang.
0: Pinara ito, nimo, dear.
1: Kuhan pa, 21.
0: Ha?
1: Dito yung one.
0: Ah, pizza? Bito na yung mga inana day. Inana nga set up. Karong pasag ko kahibaw, ana. Nga pwede day na siya. Nga ka na bitong...

0: Inka? I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, so, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha, hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right solution. Sa MX3, darigyo ko bilib.
1: 93.9 IFM.
2: Mapungkang puni!
3: Aygol!
4: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso sa baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya. Aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado sa baby.
5: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
6: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
8: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
9: Puyawang ganoy.
8: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
10: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.

0: Crystal, may mo ba? Ay, kung pakalitigin mo na ni. Istoryahan ta rin karong.
1: Buwan na tayo angay pang istoryahan, Fred. Nagbalik-balik talaga ta ani. Maumagbuwag na lang ta.
0: Iyaw tawag ko pala iasa din yun. Bakit sabihin ako? Ugusa pa. Ayaw kong kuha iyo katungod nga makauban ako ng akong anak.
1: Wati ka kuha ikatungod ni Jamie. Pero dili na pwedeng mag-ipon pa ta.
0: Crystal, pamilya ta. Kung doon ay problema, sulparo na to. Di kayo magpadakas mo ang emosyon.
1: Kapilan ako na mo binuangi, Fred. Maong ayaw question na ang ako emosyon.
0: Kung padayuno na ni mo ngayon, anak ha, magguba ang atong pamilya. Dumitar ko ng utok ni mo.
1: Dugay nang naguba ang atong pamilya, Fred. Sukad ato na mabay ka. Maong ayaw kong basula. Ikaw mo iniguba ang pamilya, ha?
0: Ay, nangayo na gani kong pasayin doon ni mo. Anong di makagusto nga ma-okay ka?
1: Tanaw ni mo, Fred. Ingon anak lang kasimpol? Human ko ni mo binuangi?
0: Uy! Kalimta lang ko na ito ang panghita mo. Crystal, akong saadin mo. Di na ito mausap.
1: Kapila naman ko ni mo sultihi, ana. Pero unsa nahita mo? Balik-balik kang gihapon. O dilikit ka na lang, lain-lain pag ginayin mo babay.
0: Crystal, di ka makabasol na ko. Lalaki, good ko. Naasag ko yung mga panginahangan.
1: Nakaduwakas mong kaugalingon? Magkaasa ni mong naungang storya, ana, uy?
0: Nagsulti lang ko sa tinood. Kung mukaon ko, di man pwede nga permi na lang adobo ang akong kanon.
1: Bastos, sagin ni mo, uy! Napakikaisa nga ma-justify sa'yo mo sa ano?
0: Kamu mga babae, naamasag mo yung mga gipangita nga wa sa inyong mga bana, di ba? Muna anak lang muna kasimple, good. Ano di man ka makasabutan, ha?
1: Mahal na ko ang akong bana. Maungwa na ko'y pangitaon pa sa laing tao. Maunta na akong gilauman ni mo, Fred.
0: Sige na eh. Anong sige pong tagtabi din eh. Ibalik na lang akong mga gamit sa kwarto. Sige na. Mamahuhin na ta.
1: Dili. Kinahanglan mo layas na ka din ni Fred. Ayaw na guba ang among kinabuhi ni Jamie.
0: Wala ko guba ang iyong kinabuhi. Napag-inuwi na agad. Gamiton pagyan ni mong bata. Namabayra ko, Crystal. Maura na. Ay na lang padak ang problema.
1: Onsa? Namabayra ka? Ra? Ingon na baka gamay ang imusa nga palabyon o kalimtan lang niya? Fredili na ko. Gikapay na ko. Mau magbuwag na lang ta.
0: Crystal, kung na'y problema, mangita ko ng solusyon. Di kisamutan pa na to ang problema.
1: Mauni akong solusyon. Kung may pagmahal pa ka na mo sa atong anak, dili ka mo sugot ng masakitan pa minimog samot. Mubiya ka.
0: Di ko mo sugot nga ipagawas ni mo nga ako may problema sa atong pamilya.
1: Ayaw kong ina nga ako may sadaan-ani. Dawata na lang ang kamatuoran, Fred. Ikaw mao ni guba sa imong pamilya.
0: Mahaya ni mo, Crystal. Ikaw ra mo'y nag-ingon nga mahal ko ni mo. Bisag unsa pa'y mahitabo, magpangita ra ka na ako.

0: Fred, kumusta na si Jimmy? Taas pa ba gihapon kayo yung hilanat?
1: Ay, kabala ka. Niubos na. Ikaw, git. Huwag ibang ka mausab. Ang doon ka ron, nerebiyos sa kibon ka.
0: Fred, inahan ko. Dili ka makabasol ako kung mabala ka ko para ni Jimmy.
1: Nakasabot mong gawa na. Pero next time, kalma lang ko kung doon ay problema.
0: Oh, sige. Abimanggod ako nga kinahanglan siyang idaggan sa ospital. Salamat ha. Mayo na lang gani kay ni Aka.
1: Ah, oh, may sapayat. Come good. Kung mapakunin mo palayasa, naong tayo magpakalma ni mo.
0: Fred, kapila na ta nagstoryaan eh.
1: Ah, minuara. Minuara. So, ato na ko. Kinahanglan ko mo sa'yo ugma sa trabahoan.
0: Ha? Mula ka na ka? Dili man lang ka magdugay din eh. Nagluto na ba ko para panihapon na ito?
1: Amo ba? Giming oras sabi ako sa mga luto. Pero importante kaya nga akong meeting ugma good. Napukoy ang damon nun.
0: Mao ba? Sayang. Lamira ba kayo to akong luto?
1: Ah, salamat, Crystal. Pero kinahalanan ko mula ka.
0: Sa'yo pa man good. Dinilang una ka.
1: Abire mo. Huwag ko makasabot niyo. Pag una, gusto ko ni mong palayason. Nga karon, di na sa kagustong lakaw ko. Ang sabi ganda.
0: Bisag ka nusa. Dili ko gusto magpalayas ni mo. Pero ang problema, nagbinaw ang mangka.
1: Sana sa dako. Nga karon, nga nang gusto man ni mga magdugay ko rin eh. Huh?
0: Dili pa man ko kumahimo tanggod. Kung musaka na pud balik ang ila natin, Jamie, huwag ko kayo bangkod siya kung buhaton, ana.
1: Ano'y problema ni mo? Wala sa lugar ang imong kabalaka?
0: Fred, sige na. Gani lang una, pagod. Pasensya na, pero nagkinahalan ka ayoko ni mo karun.
1: Sige. Dininas ako. Ninasad siguro na ako buhaton ang para presentation ako, ma. Pero unyang alas 11, muli na ako, ha? Okay na?
0: Salamat, ha. Naibawag yung nga nakasamukid ko ni Moron. Sige lang. Mamaway raon niya ko ni Musunod.
1: Ay, nato ko na una, ay. Ang imusad niya, niyagid ko. Para ninyong duha sa itong anak. Ay, napagsorry.
0: Fred, naalang unta ko'y gustong ipangutan na kung okay rin ni mo.
1: Ha? Oo. Hindi mo sa siguro na liso ito bago ng pangutan na hani mo. Bayan sa usap na.
0: Wa lang. Gusto lang unta ko mangutan na kung naana ba kay Uyabron?
1: Makulat mo sa tanong yung pangutan na. Sa pagkakaroon, wa man. Wala ka magunang-una, anak, Kristal.
0: Fred, wa ba kami nga wana ko?
1: Kristal, ngano bang mga inguna-ana man yung mga pangutana na ko? Abi ba na ko, buwag na ta?
0: Oo, buwag na ta. Pero hangtod karon, gisakitan paghihapon ko sa imong gibuhat na ko. Pero dilisad mawa ang akong pagmahal ni mo, Fred. Dugay na ko magulaanon kay wakas akong kiliran. Maong mahimo ba nga bisag karon lang? O banan ko ni mo?

0: di ko na lang kamo patagantag-anon pa, kay kauban na ko si Fred at tung higayuna. Og dunag yoy nahitabo namong duha. Sakit paghihapon para na ako iyang ipuhat, pero di na ko matago ang akong paghinam-hinam niya. Matod pa niya nga sukad ko no nga nagbuwag mi. Himingaw sad ko no siya nako. Baoman sad ko niya. Pero kinahanglan nga akong barugan ang akong pagpakigbuwag niya. Maong di pa ko gusto nga makigbalik sa akong bana. Di na ko gustong masakitan ang usab sama sa nahitabo sa una. Pero tungod kay nagpangita ko niya, pila kahigayon nga ingon ani ang setup namong duha. Ug wa ko'y planong hunungon ning among gibuhat.
1: Oy, Crystal, nagdali-liki ka. Nga naman, may lakaw ka.
2: Ikaw, Gid Marie. Himantayon, Gid, kaayo ka, no? Awa, Raoy. Gusto lang kong muli sa bahay para makapahuway na. Na-stress ko din sa trabahoan.
1: Ay, sus! Gusto ko nung muuli. Asa ko tuon ni mo?
2: Nga naman ko, no? Asa pa manday ko na kumuad to? Huy, day, nakaila ka na ako, ha? Diligyo ko hilig og laag.
1: Lahi mong gadong imong aura ron. Murag, malipayo na kay ka. Sukad nga nagbuwag mo sa imong bana. Unya, bisag haggard na kay ka. Fresh kapon kang tanawon. O sabi sekreto ni mo, uy.
2: Na, sa sabon pang ligo ni naku, uy. Shield Bath Soap. Recommended by the Philippine Nurses Association.
1: Mupalitsad ko, anak, bi. Aron fresh at may sabay. Unya, unya, unya. Kinsa man ang swerte ng lalaki, ha?
2: Huwag yung kukasabot ni mo. Hoy, ikaw ba? Kung wakay mabuhat diyan, no? Pakichik ka sa ubang office mates na to, uy. Ayaw kong sa muka.
1: Siya, uy, sultihin na langgod ko. Nakay pa kong uyap rin, no? Magkita, tingali mo, no? Maunang nagdali ka.
2: Wa, uy. Nagdali ko, kay naabot ang akong anak sabay. Wala sa'y kauban dito.
1: Ay, sus! Di ko ni mo mailad, day. Kita kasi mong mga mata kung unsa ka kamalipayon karon, Crystal. Blooming kay ka!
2: Paghilo, Maribi! Ako, di ka mo to, ayaw. Basta kay ako, mulakaw na ko.
1: Sus! Ikaw sad, no? Seryoso sad kay siya, uy. Kadugay na natong managamiga, day. Napagit ka itago na ako. Sige na pa, sultihin ako. Kisay ba ko ni mong uyab?
2: Oh, sige. Sultihan di ka kung kinsa'y pagkikitaan ako.
1: Daan pa yung ginlagi ko. Kinsa, uy, excited ako.
2: Makikita ako sa kong bana.
1: Ha? Sa imong bana? Nagbalik mo?
2: Wow. Basta, listen, explain. Next time na lang siguro.
1: Hala, ay kung ina nga bisag buwag na mo. Napay nahitabo ninyo.
2: Maingon gid ana.
1: Ay, ang pagtuo nako nga malipayon ka kay nanakay bag-ong laki. Do, muro di gyapon. Nipalik ra kas tawo nga nagpasakit nimo.
2: Nahibaw kong dili pa ko nimo masabtan sa pagkakaroon. Wa ko man sagud ako palabyay ang gibuhat nako gud. Pero dai Marie, gimingaw nako sa kumbana dai uy. At least sa ingon aning paagi, makauban ako siya.
1: Hambot lang ni mo, Crystal. Di naman sa kaangay ang sultihan, makitiguang naman ka. Kung malipayon ka diyan sa imong gipuhat, hala sige. Masa may mahimo na ako. Ang ako lang, unta, ampingan ni mong imong kasing-kasing. Basig, ikaw raw niya masakitan sa imong gipuhat.
3: Pagbihagin mo, Crystal, ay hangtod ka ron. Maayog yung pangyay ka.
2: Jesus. At ikon pagyutan mo, Fred. Kung bilib pa ka na ako, dili unta ka mangita og lingaw sa laing mga babae.
3: Ikaw, kid. Bilib na mo gani ko ron. Sige na. Mamahuay na ta. Gihago ko din mo na.
2: Sige. Pero, Fred, kanusama ni na ito mausapan? Okay ra ba ka ani nga setup?
3: Oh, oy. Ako, may problema. Pero, medyo dila ko ganahan nga ikaw may mga gdana ko. Mas mayo kung ako, Crystal. Ako ko ng lalaki. Uwata nga kung tawag. Una't ang makita.

Wa man ko'y problema kung maunay gustong buhaton sa kumbana. Kinanglan sa na kung una-unaon ang iyang pride. Pero isip pa ba'y nga naghinam-hinam sa iyang mga gakus ug hawk? Di na ko mapugnan ang akong kaugalingon. Kung kanusa nga nagbuwag mi, di hapa din ako gibati. Naibaw ko nga dili normal para sa ubang tao ang ibuhat na mo ni Fred, pero makabasol ba day mo na ako kung magpangita pa ko niya? Mahimog buwag na mi karon, ug di naging unta ko angay nga magpaduol pa niya, pero maora niyang paagi para ma-feel na ako nga mahal pa ko niya.

0: Nisaad ko ni Fred nga huwato na ko siya nga siya ang manawag og mangagda na ko kung magkita nami. Pero nagkadugay, di na ko makapaabot. Nagtuo mangkod ko nga mga usara ka semana una siya mangagda. Pero niabot og duha ka buwan, uniawa na ko'y balita gikan niya. Wa man lang siya mong message kung unsa na'y nahitabo niya. Unang bisag unsa nalay nasud sa kong utok mga idol. Wa ko magdahong nga bisag buwag nami. Mapraning pa ko ni Fred. Asawa gyapon ko niya o katungod na kong mahibaw kung nga nung wa na ko niya tawagi.
1: Hello? Kinsan eh?
2: Hello, Fred. Naunsa ka ba? Uy, si Crystal ni. Wari ka number na ko?
1: Ay, boss. Oh, what's your problema? Lagi mo yung issue sa trabaho? Tutuom kong okay na?
2: Ha? Unsay boss? Hoy, asawa ni Nemo, Fred. Bisag karos awa, gita mo tawag sa usag-usag, boss.
1: Mau ba, boss? Sorry. Ay, nagsugo, boss. Ako na ngayon.
2: Unsay ayuhon, uy? Fred, manguta na lang ko ni mo. Karos na ta magkita o balik. Duha ka buwan na ba ya?
1: Pasensya na, boss. Hindi na mausap. Ay, kapala ka. Ako'y mangitag pagaya na. Hmm?
2: Abi ni mo, Fred, naglibog ko ni mo. Istorya ako rin tarong, Bi?
1: Babe, ganit lang ha. Nag-istorya pa mismo kong boss. Bahit akong trabaho.
2: Babe? Kinsang babe? Naaki ka o bandi ha?
1: Oo, sa daw, boss. Sorry, medyo choppy ka.
2: Unsa si choppy nga kaklaro sa to para istorya ganina?
1: Boss, makita sa kong nindot nga pisto ha. Hinay mo ko ng signal din eh. Ganit lang.
2: Pas-pas eh. Simple na kayo kong pangutana ni mo. Dili pag yun ka makatubag.
1: Hello. Ipagiging naman din ka nga ako mo yung manawag mo. Kaya ka man mo ko?
2: Sorry. Dugay naman ko tang wa magkita. Ayaw lang kasok ko.
1: Di nabit ka kamaong sunod, eh. Muna'y problema naman.
2: Mahimo bag. Dili na ta mag-iskot, Ana. Ano saman, karoon saman ta magkita balik.
1: Yes, ako. Pat-chat ko ni mura. Nga akong giingon na paabutan ako tawag. Una ta magkita. Di na ko gusto mausap pa rin, ha? Kung usapon magkainin mo,

0: Nasakitan kay ko sa mga gisulti ni Fred nako. Ngano man? Nganong ningon adto man? Ako man ang iyang asawa, pero murag ako pa may gitago niya sa iyang babae. Feeling na lang hinuon ako, murag ako mao'y kapit. O kay ba mo gamay kayo nga akong tan-aw sa akong kaugalingon isip babae. Ug naluoy ko sa akong kaugalingon. Bisag layo na siya namo sa mong anak, gusto kong maka-feel nga mahal paghihapon ko niya. Nilaom ko nga mausab siya ug dunay chance nga makabalik paming duha. Pero nasayop ko. Di na di ay mausab ang akong bana. Kay lagi naa na siya'y bagong babae ug di di gihapon ko importante para niya.
1: Oh, nganong hangtod ro nagtrabaho pa man ka diha? Dating pa mauli na day, di ka mudungan ako?
2: Una na lang sa Marie. Dagan pa ko gibuhat, good. Kinahanglan sa kong overtime.
1: Pero Crystal, kaniha pagit kong nakabantay ni mo da. Murag naad kayo sa yup, day. Di lang din ako ma-explain kung unsay problema ni mo.
2: Wa ko'y problema. Okay ra ko, Marie. Hayo kabalakan ako. Ah, sige na, uli na.
1: Ay, anyan ako mapauli, uy. Waram sa kong magdali ba? Iwa man ko'y kauban sa bay.
2: Nga naman? Hain man tayo mong pamilya?
1: Di ba? Gilaman sa akong banang ako mga anak sa ilang probinsya. Wa ko mauban kay nag-away mi.
2: Ha? Maoba? Wala kayo ko kay bawa anak.
1: Hala, ganiha pa kami nag-iskot anak, day. Wadi ka makadungog? Sabi na itabo ni mo, uy.
2: Sorry. Dagan lang yung ko giyo na una. Pasensya kung dili ko makasabay kung sa may istoryahan ninyo.
1: Crystal, seryoso na git ko ha. Isulti na good na ko ang tinuod. O sabay problema ni mo. Nagkaila ko ni mo, kung lahi ang imong lihok, naagitip problema anak.
2: Okay na ko, Marie. Kaya raman ako. Dili na imong problema.
1: Dili ka okay. O sabay kami sa itong pinag-amika ha. Kung dili ka musulti na ako sa imong problema. Nag-away mong duhan, no?
2: Wa manunta ko mangitag sabok. Nanguta na raman unta ko kun kanus ami magkita. Giingnan man inuon ko nga dili na ko nung patawag ko nung balik niya. Nalukod. Asawa maghihapon ko niya.
1: Ay, mauna lagi na akong giingon. Wala kayong takamusod, anak, ng sitwasyon. Ngano mo kandili na siya musugot ro, no? Nga manawag ka?
2: Ambot lang niya. Ingon siya nga sunod ko, no? Magpaabot ko nga manawag siya. Dili sa musugot nga ako mo yung mangagda niya.
1: Oh.
2: Nangunta na raman ko kay dili na ko makaagwanta. Tugay na baby mo magkita. Nasuko ba ni noon? Nagpa-asif pa siya nga iyang boss yung kastorya.
1: Ha? Ay nga, no, kung nagtago-tago pa man siya nga ikaw man ang asawa. Yay, murag na agay dili mauda.
2: Ambot lang, ambot lang. Uya, murag na siya kauban atong ato nanawag ko niya. Murag gitago niya siyang kauban nga ako iyang kastorya.
1: Ay, naku, Crystal. Lahi na gina akong feeling anang imong panaday. Di ba ingon ka nga wa siya karelasyon ron?
2: Mausa din ibaw anak ko. Pero day, lahi naman ang akong gibati karun, uy. Tanaw na ako na ano si Uyap ron.
1: Si? Murapin nun, ikaw mo igitago. Ikaw pa mo'y murag kabit ron. Nga, sa mas tanaw ni mo, sakto pa na yan gibuhat ni mo.
2: Marie, mahal na ko siya. Dili ko gusto mauha siya na ako.
1: Crystal, sakto naman ang tatuwi mong gibuhat sa una. Nakigbuwag ka niya. Okay na to, day. Pero tungod kay gisudlan man na ni mong sitwasyon na, ikaw na hinoon karon mo ay nasakitan. Waba ka makuna-una. Ikamit ka anak niya. Nahibaw ko na nagpangita ka og love. Pero unta, makatun ka og hatag og respeto sa imong kaugalingon.

0: Dugay na akong amiga si Marie, og nahibaw ko nga concerned na siya nako. Usahay sakit siya mo istorya, pero maorganay pa agi niya para makamatakos ka matuuran. Sakto man sad siya. Wala ko'y respeto para sa akong kaugalingon. Sa arapod na ako kung anong nasakitan ko karon. Ako mag-inagpasiugda o gingon ani nga setup na mo ni Fred. Ugwa ko'y laing mabasol, kundi ako ra. Pero gisakyan po ni Fred para duwaan niya nga akong pagpati. O nang kinahanglan ni na akong barugan karon. Nakigbuwag na ko niya o di na ako pasagdan nga masakitan kong balik sa lalaki nga nahimong parte sa akong kinabuhi.
1: Napatuog na ako si Jamie. Murag, ikapoy sa pagbuhat niya homework. Ah, to day ba? Ugman ang liay kumuhatag og para iyang tuition, ha?
2: Sige. Pwede na ka mauli.
1: Hmm? Anong papauli mo kunin mo dayon? Ako sa'yo ba? Basag din ako magdugay din eh. Bahay mo sa din ako.
2: Basig nalimot ka. Buwag na ta. Bisag ipamugos ni mga bahay sa din ni mong wak ka na magpuyo din eh.
1: Mura lagi ka gawa sa mga dron. Hmm? Ah, timpahan ako. Pagsaray pa agi para mawangin at si mo.
2: Mahimo ba, Fred? Wabi ako magbinuang. Kung nanginit ka riya at unas lain ipahungaw, ayaw na ko.
1: Ano ba yung problema, no? Sa una kung mababahe ko, masuko ka. O karon, ihatag na sa guni mo nila. Kalibog ba ka?
2: Lahi na ang sitwasyon karon. Buwag na ta. Dili na ako musugot ka gabiton pa kunin mo.
1: Ah, naibaw ko. Nangluod ka lang tungod atong nangagi. Sorry na, ha? Init lang ito kong uwa to. Ugusap pa, nakalimina ka na ako. Ang pinakadi na kuganahan sa usag kataw, kanang di ka maong musunod og instruction. Kahit sa kikag-ugot, matang suko kunin mo. Pero, luma na to, ha? Okay na to. Okay na to.
2: Kinsa tong kaoban ni mo pagpanawag na ko?
1: Minta mag-iskot na eh. Di mo na importante.
2: Nakaila ka na ko, Fred. Ang dili na ko ganahan sa usa ka tao, kana na igitago na ko. Usbunti ka pangutana. Kinsa'y kaoban ni mo at tong pagpanawag na ko?
1: Girlfriend ako.
2: Ngano wa man ka magsulti nga may uyab na dae ka? Di ba ang sabot ato nga watay itago sa usag-usa?
1: Eh, di na lagi importante. Buwag naman ta. Wala tayong labot sa usag-usa. Nga, ikaw ram sa inang hagad ako. Isugot na sa ko kaya naluoy ko ni mo.
2: Baga, agin mo gnahong, uy! Kung makatago ka na ako sa imong babae, no, mura pag ako mo ikabit! Ako pag ipo'y asawa ni mo, Fred. Respeto ang asag ko.
1: Aw, anak na. Ikaw man mo'y nag-una-una sa itong sit-up. Di nagugusto nga masuko na ko ang akong uyam. Gisudlan man ni mong sitwasyon. Barugi! Ang pusa ng gibati ni mo.
2: Dili. Dili na ko, Fred. Sakto na. Kinahanglang mauntang na ni Binoang na.
1: Sapa na, Crystal. Eh. Gustuhan may nimo. Mag-enjoy na lang ko.
2: Huwag na ko mag-enjoy, Andy Fred. Nakalimot ako sa akong kaugalingon tungod sa akong pagmahal nimo. Nawa na ang akong respeto sa akong kaugalingon. Ug dili na ko masugot nga duwaan pa ko nimo.

0: Naibaw ko nga tungod sa akong gibuhat, gitapos na ako ang chance nga magkabalik pa mi ni Fred. Pero ako rang kaugalingon ng akong giilad kung mulaon pa ko nga di na niya usbon ang iyang sa namo. Maungwa ko'y pagmahay nga nakigbuwag nagigko sa dayo niya. Sa pagkakaroon, ang kuno na akong alisod gagaayo ang kinabuhi sa usa ka single parent. Pero kayahon ako ang tanan. Bako maka-feel nga nag-inusara ko, ugkuwang ko sa pagmahal tungod kay naa ang akong anak. Bisag si aray, kauban ako sa kinabuhi, igo na para magmalipayon ko. Daghang salamat, dear IFM, sa chance nga makashare ko sa akong kaagi. Love, Crystal.
1: I Hugot.
2: Bisan unsa pagkadako sa imong gugma, ayaw ipakaubos ang imong kaugalingon, aron ka lang matagad niya. Ayaw na pagukod sa tao nga wala na'y gusto nimo. Utang buot, hatagi ang imong kaugalingon ug igong respeto. The Crystal Story. Gihatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Crystal, Carol Marie Hikain. Fred, Jeffrey Gabunada. Marie, Maretes Alboras. Sa panulat nila ni Owen Villamor og Carol Marie Hikain. Sa direksyon ni Teresa Tirol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Graphic design, Kenneth Rimulano. Dear IFM.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: Ikaw ba? Abinara magkasbalay, no? Di na sa kakaba mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manot brush. Ma, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapanyan pa ni.
6: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
7: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
6: Ha? Diaper? Unsa may labo taon, anak? Uy,
7: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
6: Mari, mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa ko.
7: Hoy! Asa man ka?
6: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Uy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
10: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
9: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! Og labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
11: coffee, laundry soap! Ang rayna sa labada!
12: Para sa mas limpyo nga linabhan ug mas humok kakamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
13: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 248454 Series of 2026.
14: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: 93.9 IFM!
19: Mapugnan pa niya!

0: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Cherry, isa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog ug stress kada adlaw bisan sa balay. Ibaw-an nako nga tungod sa stress, nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon ug ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins ug niacinamide aron magpabilin nga presko ug naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulihi usab ang stress tabs.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ay, balita. Suwertres ug Lotto results.
5: Ay, dol. Suwertres result alas dos, cinco, sete. Ay, dol. Nakaigo ba?
6: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
7: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
8: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
6: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumar ko niya yung EXL Makabuhay Capsule.
10: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
11: Makabuhay 93.9 IFM.
12: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
13: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sang aton higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
14: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
16: Wow! Alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
0: Ako di IC Mac, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na yun akong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag-inom, maayo man siya mundong nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan yung mabamati, maglayan yung magdunlan. Inom ako yung Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay pwede rin mo PCO ng kilid. Uman, inom na dayon. Sayon ra kayo. Diretso na dayon inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka o tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus.

0: makita at tugtugan, idol ko ang IFM 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.
3: Oras sa IFM, alas 2:24 na idol. Kinibali na hatod ka na to sa D3 Syrup for Kids. Para himso, gugabti ka nunay si baby hatagig D3 Syrup for Kids everyday inyo mga chikiting idol. Alright! Welcome back sa Dear IFM.
4: Yes! Mga welcome, mga dala kulay duwa lang yung panikula si Aiko. Mao di ay Crystal.
3: Si Crystal na walang malay.
4: Nanguna-una di siya.
3: Bisag unsaon pa pag himutang ang sitwasyon, bisag unsaon pa pag ambot idol, akong gipaning kamutan nga pilion ang saktong mga pulong nga akong litukon karong hapuna idol.
4: Napilian ba niya?
3: Napilian di ka.
4: Ah!
3: Dili oi kana bitong bisag balibalihon pa ang sitwasyon idol. Kung ugaling inana na nga bitong di na mo committed, murabag char-char na lang mong duha ba?
4: Yeah.
3: Murabag fling-fling na lang, or iring-iring na lang ba?
4: Fling-fling?
3: Oh. Murag, bisikin sa pagpasultiyo na ilo, lugi yun ang babae doon.
4: Ano, lugi ang babae? Lugi ang laki, hindi pwede malugi di ipod.
3: Lugi, sir.
4: Oh, yan, dahil yun rin.
3: Pero mas lugi ang babae kung in love.
4: Ano? Di ba, boys? Sabi mo lang, lugi mo sa the boys, no? Ganoon.
3: Kay gigamit po.
4: Di ba gamiton, miha? Di ba mga boys?
3: Pero kasagaran mo sa babae, dali mangod ma-attach, dali ang naadiha ang emotion.
4: Ang laki sa dali sa ma-attach.
3: Uy, dili tanan. Ay, mga laki nga, may kay mudag jam-jam.
4: Ano ba? Pero na po yung mga babae po nga may mudag jam-jam.
3: Ay,
4: po. Vice versa.
3: Pero silang sitwasyon, klaro mangod. Kay kato pa lang, minyo pa lang silang daan. Nagbinuang na ba yung bana?
4: Bitan.
3: Siyempre, pagkatong buwag na sila, nato ang iyang girequest na setup nga na'y mahitabo sila habis agwa na'y sila. Although married, paghihapon sila.
4: Kaya wala sila na-anal.
3: Oh, wala mo sila na nag-annulment.
4: So, pasabot. Salamat po susti.
3: Minyo gihapon sila.
4: Ay, o mo nga rin.
3: Pero so, silang duha, mag-ex gihapon sila.
4: Minyo gihapon sila.
3: Ex-wife, ex-husband.
4: Ah, kana siguro. No. Dahil po man.
3: Muna, murag, listen man good kay ba man good si Crystal nga naa pa siya'y feelings. Unya para niya ba nga murag kana bitong naa siya sa in between. Gisuway niya nga magpagahigahi pero humok di ay. Wa ginana bitaw.
4: Pero abi no nga abi no nga sa mga barkada nga. Ang mga babae nga kuno gahi gyud.
3: Oh, gahi nga barugan.
4: Oh, ana sa kada gahi.
3: Gahi? Oh, ganahan o
4: eh. Gahi sila bito. Oh, baruga na yan.
3: Gahi braso.
4: Gahi sila nga matintal, ano ba?
3: O kana, ganahan ang mga bae.
4: Ah, so di sila ganahan og humok?
3: Dili sila ganahan og humok. Ah, ganahan og humok, usahay. Oh, humok
4: sa,
3: nga.
4: Humok nga. Sa,
3: sample, masuko, gikan, ya, mahumok, rey, kuan, kay nahigugmalagi, kay bawang magpaubo.
4: Ah, okay.
3: Kana nga humok, ay doon sa nga humok og gahi.
4: Ah, okay.
3: Pero kani set up ni Crystal, si Crystal, magod mo siya, magpadili-dili siya, pero ganahan good siya. Inana bitaw nga klase sa babae. Unya, di siya ginahan nga masakitan pag-usab mo nang nisuway siya in, sa inato nga setup. Kaya marawa bitay commitment, ako bitay kuan, inani-inana, sige, ako siyang marabag partly, iyan ang gisuwayan og buhi ba? Pero di gud siya totally kabuhi.
4: Basin siguro, basin siguro, may gusto siguro mudala ni si, ito yung bana, no?
3: Basin.
4: Mudala sa pagmahal ba, no?
3: Ah, pagmahal di ay.
4: Basin ba, no? Ano siguro, no?
3: Di ako na yung unaan nga, pagdalagin ka ng pagdagin sa kuan ba?
4: Mudala sa?
3: Kanang inigtungang gabi iba.
4: Ay, wala kong idea naman.
3: Okay, di ka.
4: Abin ako sa relasyon, ano, pagdala sa pagmahal.
3: Yung mga barkada, wala idea, di. Wala sa nanitex.
4: Wala sa nanitex.
3: Wala katapangis si mga barkada.
4: Katapangis na, uy.
3: Ay,
4: isang ka. Uy,
3: ang itag lang barkada.
4: Conservative taron ha. Ayan sa conservative taron.
3: Basin, no? Basin.
4: Basin siguro kay... Nga naman ba pangit? Ano, alam sabihin, sugot siya man tinahagat.
3: Di in love, good siya.
4: Ah, basta in love, dahil na, eh?
3: Oo. Basta in love ka, bisan pag unsa pa na kagrabe, usahay ba, kanapitang mura kag mamartir ba?
4: Amo ba?
3: Oo. Oh. Kaya, basta in love magod ka, close good most of the time. Ang imuhang huna-huna nga bahala magpasakitan ka usala diha basta kay kana nga time mahagkan og ma magakos gyud nimo imuhang gihigugma bahala na mag-iom sa diha
4: bahala magpasakitan ko igo tungang gabi basta kay maghagkan
3: na basta ini ka panahon sa panginahanglan na asiya ana ba
4: ana ay so tanawa ang mga
3: sugal
4: laki
3: ba, sugal
4: so ang mga laki usay pud gamiton sa mga babae
3: ampay sa mga laki ana
4: dili ako ba ni ba dili na mo ubon laki ana.
3: Actually, katong sa first nila nga, okay-okay pa man to.
4: Onya, onya.
3: Kaso, wa mo good sila gasabot. Good. Usa man nga to, ah. Sugod na mo si Crystal good nga. Murag jam-jam lang silang duha na after nagbuwag. Kay murag, naamang good na thrill, good.
4: Asa may thrill? Masa nagugulan? Di
3: ka, nailamay nga feeling, exciting.
4: Feeling, sorry kay mga idol. Sorry ha, kay mga idol. Yung idol. Usa nga, usa nga.
3: Usa na kawain ko ni mo, dear.
4: Asa?
5: Laya!
3: Layat kau.
4: Asa.
3: Di na amo gunay murag kabantay mo anang kanang feeling idol nga sampol na may naganahan.
4: Oh, yeah.
3: Murag bang naamo sa stage sa kanang magkuan pa ba kana mag-date pa.
4: Dayon.
3: Mag-iring-iring pa ba, mag-char-char pa ba?
4: Dayon.
3: Kina na nga feeling murag mo ni balik og PBB teens ba?
4: Amo ba? Amo din si murag.
3: Basta na amang great thrill na ay exciting part sa kanang before mo mag labing-labing. Mas lami man gud ang labing-labing ana.
4: Ay, ba?
3: Oo, labi na kanang murag na ay bira niya.
4: Sa bira?
3: Na ay kana bitang sample mo bira niya mo. Birahon pug kag pabalik.
4: Pero usa man imo kana.
3: Na push and pull ba nga kanang
4: scenario ba? Tag of war nga duwa, tag of war.
3: Murag tag of war. Birahon ka niya pa mo kadugay mo padarasad ka.

0: Pahipi na tinipita, ha? Same ta doll. Okay, o. Wala na ito kagaya. O, kaya binalito nga natin, bira-birahon?
1: Na yung mga, naam ko na, murag, sa ilaha mangong set up, di ba, nagbuwag sila, ex-wife, ex-husband na sila.
0: Dayon, dayon.
1: So, murag, sa mata sa katawahan, murag, bawal na ang ilang gihimo nga sitwasyon. Di ba niya, naabaya ang lami sa bawal ay doon. Most of the time.
0: Diba? Bawal?
1: Diba?
0: Mao sa isang ubay mo na mga high blood kay bawal mo ka na baboy mo kaon mo yun. Mao din di ay?
1: Yeah. Mao na murag na ay excitement every time na. Yeah. Siyempre, of course, sample. Yeah. O sa kasimana di magparamdam. Murag mong pangita ka ba?
0: Sa?
1: Sa iyang, sa iyang gakos o sa iyang mga halok.
0: Ano?
1: Wala na, bitaw.
0: Okay.
1: Sa mga kainit nga gibati.
0: Salamat juga ni Madira kay imo jugang educate ako ani di agi ani di.
1: And now you know.
0: Yeah, right,
1: mga friends na kung a doctors po nag-ingon ako.
0: Ama ba? At least I
1: mga doctor friends.
0: At least I learned a little bit right now ba.
1: Yeah, also kun sa kung mabasa sa kung mga kun. Mga inana nga mga
0: nasalida.
1: Mga articles.
0: Mga articles. Ah, okay.
1: About sa human
0: anatomy. Ala human
1: physiology.
0: Physiology,
1: biology.
0: Okay.
1: Botany. Wah, napilang
0: class. Ako rin mabasahan ko, ako rin mabati ko para ni mo. Ako mabasa ba? Ako rin mabasa. Feeling sa mga ginang mabasa.
1: Pagbasa, unsa nga pagbasa ba?
0: Ang pagbasa nako gid nga murag. Ako kasi ako ang pagbati.
1: Napay pinana.
0: Oh, lagi ana ha.
1: Pero mao na. Kung musud gay mo anang butanga idol. Una-una agid sa makadaghan. Kung andam ba ka nga masakitan. Kay bisan pag muingon kang kanilang sa wala lang sa mi label. Mura magbahog nga wa sila label good nga mura sila og friends with benefits na. Pero ex magud sila so ex with benefits. So mura ba og sige kung musud ko aning sitwasyon na di ba ka ko masakitan no. Given yun na idol nga kung bisag unsa pa nga sitwasyon kung mo involve nag ingon ana nga butang para mga labing-labing
0: dapat daw
1: last pag yun na mo history together masakitan yun ka
0: na
1: may expectation there after mahitabo ang mga rumble diha
0: so dapat nag-expect siya ba nga ala inani na siya performance ha? Wala man naghata o performance level ka to the highest good performance level
1: dili good kuan gud to the highest gid ang performance ana.
0: Baba.
1: Wala bi na og mga usa ka semana wa nagkita, wa nagka labing-labing.
0: Mura nagka.
1: Ay, excitement.
0: Mura kaka uko ba yun ana?
1: Oh, mura gina na. Grabe ang excitement ba nga ma-feel. Unya. Mao na, diha na na kay after ana idol. I-deny man ni ninyo pero di gid na kalikayan labi na sa side sa babay. Mm-hmm. Na agud may bation nga something. Bisan pag muingon ay sus wala ra ta mo wa oi. Na siguro upan nga may kayo mo duwa.
0: Kisa da mo beti usir something. Eh, mag-expect mo nga lo. Bisugot pa to siya ko bro ganahan gi sorta ko ya. Ginasar ba ko niya.
1: Oh, pero sa ilang sitwasyon ang gugmaan si Kuan mangod.
0: Oh, si Crystal.
1: Si Crystal mangod.
0: Mao na. Mao na gitik advantage bud sa bana.
1: Yes. And kaning iyang decision nga nibuhi na gyud siya completely. Maka-proud kay ni siyang ni Kuan ni kaning gibuhat ni Crystal kay
0: alam.
1: Lisod kay ni.
0: Lisod
1: ka ayo labi na nga murag naghinam-hinam imagine na naghinam isiya gyud nag-describe ha sa iyang letter naghinam-hinam siya sa iyang bana.
0: O sa naghinam-hinam.
1: Nagpangita siya sa iyang bana.
0: Sa presence or sa performance level. Sa tanan, hala lahi lagi si Rene.
1: Sa gahi og sa humo.
0: Nasa si Rene, nasa ating anting ni iyang bana no. Nasa ating anting si Rene.
1: Ano si Mercury ba?
0: Oo, oh, si Mercury.
1: Siya nga.
0: Akala si
1: Gemma kay Kakulas.
0: Asa yun eh?
1: Ano siya? Awa, maro kay Discarte.
0: Awa,
1: Mercury? Agree ba ka, Mercury? Nga, grabe ang kuana ni ganang excitement.
0: Oo ba? Okay.
1: Siya, yes.
0: Oh.
1: Kasuway ka, ano yun? Ano mga ex with benefits.
0: Abi daw, kasuway ka ng birabirahon.
1: Oo, birahon. Itok mood.
0: Lahat para idos mo, lahat para idos mo na. Away na.
1: Ang programang ito ay rated SPG.
0: Ay, sorry kayo, mga idol. Ako, ay, gawin na dito ko na minaw. Ito kayo, wadyo ko idea ni sila na sa kundi or si Mercury Gumera.
1: Wow, ilipiwa, oy.
0: Nagbasa ba kayo sa mga friends? Kasi
1: hindi yung ikuan, oy. Gibunalag helmet.
0: Alala! Alala!
1: Kayawa ni, oy.
0: Alala, oy.
1: Pero inanagin na. Pero ako, proud kay ko ni Crystal. Wala sa ingon nga, amo ning gihimo nga katawanan, Crystal, no? Ang experience magunis kadaghanan, not your experience. Man ako, proud kay ko ni mo, kay...

0: nibuhi gyud ka sa inani nga klase nga laki nga kato lang daan o nga nagtawag sila ba niya gihimo siyang boss. Tawag siya. Siya may nitawag kay ni ana man ni si tawag ani si
1: yung bada.
0: Oh, to yung ex ba nga. Ako'y tawag nimo. Ay tawag na ako. Kay masindot nang ako'y manghagad. Ana man ang laki. Karong pagtawag na may kuyog laing uyab. Nagpaas if si ning ayang ex-husband nga boss niya si Crystal. Di ba? Oy, respeto ba. Sahi mga good idol, ang gugma mga good. Maka pildig yun na tong tanan.
1: Mao ba?
0: Labi na og mawaan na ng respeto ni Masim Gagalingon. Okay raman ang, okay yun kayo na mahigugma.
1: Basi to, siguro, usay, mawag tayo ng respeto kay ipagita ang lami.
0: Kana, sad.
1: Usay mo yung mga ano, bahala sana na, basta kay, labi usasad na maginahinam, di ba?
0: Oo, usasad na.
1: Mawag na, usay, pero ikaw mag.
0: Pero lahi manggod na, nga mubuhat mo anang butanga, unya na agihapoy respeto.
1: O sa may sample ang Jessica. O sa may mabuhat ang butanga ng respeto.
0: Ito ba Thanos Mercury, o?
1: Oh. Sige na ko na, Mercury Gumero. O sa may na, mapasampta na ko na. O sa may mabuhat na.
0: Sample, ha?
1: O mabuhat na yan ay respeto.
0: Sample, nani. Managtiayon. Nagbuhat, ana. Dayan. Nikahuman. Ang uban, moingon sila nga love para nila tungod kay sampo ighuman sa pagbuhat sa ingon anak nga butang. Ang ilang bana pa'y muilis nila. Hagkan sila sa sa kanang sana sa agtang.
1: Sa asang agtang na?
0: Agtang sa babaw.
1: Ah! Oh, yeah. Oh, yeah.
0: Unya, ay, kanang andaman sila pagkaon.
1: Ah? No,
0: breakfast in bed.
1: Ah?
0: Unya, ighuman kay ang uban kay na ay mga kana jong cuddle. Diba kanang kanang? Siya rin ang buwa. Kanang kanang
1: sa interior kanang?
0: Kandol sa to.
1: Oh, sabak-sabak.
0: Kadol-kadol ba? Kadol-kadol.
1: Sabak-sabak?
0: Dili.
1: Oh, sabak.
0: Ganang gakus-gakus ba?
1: Inighuman
0: sa labig-labig. Live lang
1: hag-hag din na. Live lang hag-hag.
0: Sama na, same-same.
1: Ah, dahil mga kadol-kadol.
0: Inighuman sa, inighuman sa gubat, na'y kadol-kadol. Kana, one of the, kana bitang symbols idol nga, na'y intimacy, dili lang lust ang naa. Dili lang, ang kahangol bitaw sa ingon anak nga butang kundili there is love. Kanang dili mo kalit og kawagtang inighuman kaya na bitaw
1: wala ko
0: mo na nanay love and respect labi na kung magtiayon diba sumo na siya.
1: Hello dai sa mga taga Dongski's Barbershop na minor din sila nagpahipi sila daw.
0: Ano ko Mercury?
1: Asa sa Mercury?
0: Ano siya catching na daw iya. Wade kadel-kadel.
1: Catching. Lai.
0: Wa ko ni kadol basta. Awa na lang kadol-kadol.
1: Bisa mo.
0: Lai po na inyo dol.
1: Ah,
0: na na ba? So lahi gid idol nga naagyud ang respeto magpabilin kay ngano lahi sa dang pagpangka gid inyong nga inyong ma-feel. Eh, ma-feel man na ninyo good nga.
1: Nga.
0: Okay pa ba nang gugmaha or di na?
1: Ma-feel nimo nga wala ra kaniya gamita ano na silbi givalue ka ba ano givalue ka as asawa or sabana givalue ka as a human being silga ano ba
0: di lang naa sa panahon sa kalami pero naabot sa panahon sa kalisod
1: abida ko di lang sa kalami sa kasakit sa kasakit
0: sa kasakit
1: sa kasakit o ya padong sa kalami
0: dili kasakit nga connected ana kasakit nga kasakit sa kinabuhi
1: ah obito
0: kan mga kalisod sa kinabuhi naabot siya nga muunong nimo
1: correct
0: dili kay tungod lang kay naa siya kinahanglan nimo labi na sa mga anak nga mga butang diha ra pud siya naa kalaming kalaming bitayon. Pero ina na ba? At least ako proud kay ko ni Crystal. Kay lisod yung kay ito buhaton ang maong desisyon. Labi na nga naa sila yung anak. O niya, at the same time, nahigugma pagid siya. No? Nga, mas gi-prioritize gini niya ang iyang kaugalingon karon.
1: Yes.
0: Very good ka dyan, Crystal. We are proud of you.
1: Yes.
0: Hopefully, sunod magpadaka. O niya, ka ng lahi na imong story.
1: Asa naman?
0: Nga, kuha na, happy na siya ba?
1: Nakita siya kailangan na. Wala na siya nagpakita siyang bana.
0: Pero ingon man daw siya nga, happy na siya ron.
1: Basi na nakita siya kailangan.
0: Dili, naayang anak. Focus siya sa iyang anak. May pa, inanay mong buhaton.
1: Okay.
0: For now.
1: Yes.
0: Pero ayaw lang po di close si mong kasing-kasing.
1: Okay, basi niya ba o basi niya ba o dili na ka may blooming anak kay wala na kay kanang mga ina nang activities.
0: Pero kana mga blooming depende ra na oy wala na nakabase sa ina nang.
1: Ay mo ba dili na? Ano ya? Abi na nakabase na.
0: Wala oy. Kuan na
1: siya. Kena wala kita sa mga reels gyud ka. Oxytocin ano na ba sa
0: oxytocin.
1: Ay basta kana ni gawas. Oxytocin na ba na ba do mga pugawas ug ina na daw good happy hormones
0: kaya happy hormones
1: ano mo ni sud din pero ako sinti pa jugi ko na mga sorry kay mga
0: depende gid gihapon oi kay nabe uban nga wala gid kasuway ginana ha ya, wala, happy sila
1: mama.
0: So dili depende na sa tao pod na po uban nga mao gina ilang basihan swerte kay kasawa kung mauna
1: kaya na ba
0: paldo.
1: Ganong paldo man, guys?
0: Always, everyday.
1: Swerte ka asawa?
0: Oo, swerte po sila pareho.
1: Bitana.
0: Swerte sila sa usag-usa. Kay gikuan maguna, gi-design maguna para sa mga menu.
1: Okay.
0: Diba? Gi-design gina siya nga buhaton para sa mga menu. So, na, paldo, gyud kaayo, lami kay feeling. Na kay bana nga bana asawa nga di gyud kapuyon sa mga inana nga butang. Kay kasagaron ra ba karon labi na sa mga sa kalisod sa kinabuhi. Igtong ang gabi, manguhit ka, balibaran ka. Ay, si Kondemi, kakapoy kay ko.
1: So, kung balibaran ka, so wala ka na ng pahigugman, no?
0: Dapat... Mauna, diha na namusod ang mga ato ka manguhit sa lain.
1: Mauna, diha. So, dapat, malag kapoy ka, dapat mukha, juga.
0: Depende, sad.
1: Depende pala kay, usay mo, anak mga idol, bato, pasang barkada, mga idol. Kung ang gugma, bitaw ni mo anong tawhana o anong bayhana, dili niyo kayo 100%. Dili bitaw ka excited bitaw nga matapad usay ba yes real to kay ha
0: oh adoy lang may itapad
1: oh bro usay no basta man sapot sapoton oh. Sige ka bigi koy pero kung in love gani mo with each other 100%
0: lami kay igakos
1: mawag ta oh bahala makawag gas gakos na gigamay mo mawag ta imong kapoy tinod ba guna
0: tinod na oh na sa mga asawa pud likay-likay pud ani yung sige giyaw-yaw kada mga nagger kaayo mga asawa ayaw pa mo anak hindi mo gakso na
1: labi na ganahar mo pagkakos ano ganahar na sila magpagkakos eh
0: bisa kinsa mababae malalaki kisa magwede ganahan o kano eh ingon sila nakalimot kung sa itong source no pero kaning hug no kay grabe kina siya power manay mo gakos ni mo samot tagnay mo halok ni mo samot tagnay mo
1: asa
0: makigrumble ni mo
1: anyway
0: so mo na siya Crystal, again, thank you ha for sharing, Crystal. Kay, kuan kay ka ka ng isog kay ka nga, klases pagkababae.
1: Yes!
0: Karon single parent, dili lalim, pero kay baw may nga makalahutay gig ka, stomoy. Yeah. No? Yeah, sakto na imuhang path nga gi-take ron, nga imo sang anak mo, imuhang atimanon, o imong kaugalingon. Kay, lisod kayo, maabot na sad ka sa inato nga sitwasyon.
1: Yeah.
0: Ug naam kay kapasudlon, pag-usab, kinahanglan okay mo
1: nga o sabi sabot okay mo
0: completely okay na gid mo nga nagbuwag si mong bana
1: sige wala na jig dili na
0: wala nabot na ba
1: okay pasabot sa akong dear my dear okay mo duha nga wala na jig help tanay nya okay sad imong feelings ba nga wala na jig kay pagbati ana sa imong ex ba
0: kay unfair man gud na si mong ipuli
1: sakto
0: kay murag mahimong panakit butas
1: panakit butas
0: rebound
1: o rebound
0: syempre di man sabi ganahan may nanaw eh
1: correct
0: karma is real.
1: Yeah.
0: Pwede kang masumbalikan sa imong gibuhat sa imong isig katao.
1: Correct.
0: So at least karon nakalingkawas na ka sa imong sitwasyon. Meron pwede ibong gibuhi ang imong bana eh. Kaya di man ito makontento ko siya.
1: Nana pwede siya. Ikaw ko na ibang usunod ang murang putahi. Eh, dapat gita sa kagaling putahi. Wow.
0: Naul.
1: Hindi ako. Wala po. Inusinti. Wala po. Idea na. Good. Basta ako. Tinuwa rin magiging ka. Tinuwa.
0: Sige lang. Ginamo. Abot na ka na nga tayo. Patanon ba man ka ba? Hindi uno.
1: Kung may edad mo. I hope nga makarelas mo.
0: Abot na ka. Yan ang pagdali. Hindi mo. Sige man kang ingon nga. Waka-experience. Maka-experience na ka.
1: Karusa ka na. Sa'yo na.
0: Ilang pagdali ha?
1: Hindi na sa'yo pagdali na. Karusa ka na.
0: Ilang pa sa pagdali. Hindi man sad ko si Madam Auring makatawa. Ilang pagdali. Kaya dali. Balihon. Ilad. Ito. So, at na, yeah. At least, okay na kakaroon, Crystal. Unya, malipayon ka, kuyog imong anak. Unya, at least, naningkamot ka, di ba, nga, maka-move forward yun. Kaya huwag kailangang padulungan. Di masag ka pwede mo balik sa kagahapon.
1: Dito
0: lang nimo, ang imuha mga nakatunan sa imong relasyon karon.
1: Yes.
0: Padulong sunahan.
1: So, hindi ka makakaya bit-bit, pwede siya ibilin mga idol, pwede ka mabugatan.
0: Ay, mabilin, courtesy boost.
1: Ibilin mo para imong imong bitbiton ang bag-o na nimo mga ang imo nang bag-o relasyon o ang mga experience
0: bag-o experience
1: bag-o ayaw bitbit ang mga kraan ayaw na kasi mga bag-o nga imo bitbiton kay
0: correct
1: cellphone magani magpa-update kay ka yearly kaya pagka
0: wow sana all yearly not to
1: OS na ba? Igor, okay. Ang OS ba?
0: OS
1: i-update ang OS.
0: Sabi ko, OA na mga nag-update yearly. Ano po, maka-afford-afford, uy.
1: Oh, pwede maka-afford.
0: Saan? Ako, tag 10 years na akong upgrade.
1: Mamalay ako.
0: Ilisa na rin yung battery, okay na dahil.
1: Ako gani. Ilisa na rin yung casing.
0: Sunod lagi ka sa ako,
1: ay. Sunod lang, ito lalo. Ibigay
0: ka, sunod ka.
1: Kasi,
0: na mag-upgrade ta. Asa ta palit ano. Hi doll, swear trust result 2 p.m. 557.
1: 557. 557.
0: Cinco, siete.
1: Yes, 557 mga idol.
0: And mga idol, ay huwag kalimot labi na kung aduna mo ay mga bulingon diha. Fast clean detergent powder ang gamita idol. Kusog bubuwa, barato di kalidad. Fast cleaning gud sa di color. Samot na puti. Mapalit sa mga grocery, supermarkets, mga tindahan sa iyong silingan. Online sa Shopee, Lazada, TikTok idol. Standby ha kay atong paminawon. Kisa kay maswerteng makadaog karong hapunan.
1: Yes.
0: I-share gud ninyo ang atong live unya. Make sure na i-caption nga name, address, and atong upat ka hashtag idol.
1: Hashtag Dear FM, kanus a ang sunod. Hashtag Dear FM Cebu, hashtag IFM 939 Cebu, o hashtag Kulay Duo mga idol.
0: Dapat naka-public. Kaya di mikita.
1: Yes.
0: Okay?
1: Okay.
0: Stand by, balik pa may diri lang sa Dear IFM. IFM. 248 na.
2: This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer, bangi sa salap, bangi sa sulit.
4: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
6: Mapugnan pa ni!
7: Ay! Balita! Suertres o Lotto Results!
8: Idol, suertres result alas dos, cinco, siete. Idol, nakaigo ba?
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: ug pagpamilod sa mga tiil.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
9: DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
12: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
13: tulo pod ka kapsul sa gabi.
12: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
12: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
9: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
14: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
15: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
14: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
16: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Sis, gisapot lagi ka. Period nimo sa.
17: Da, I'm not in the mood.
6: Unsay gamit nimo nga napkin?
17: Ha? Why man unsay labot?
6: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit nako ang number one feminine pad.
17: Ha?
6: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sister's Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sister's.
17: Kaya ba sa Sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
6: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sister's Panty Liner.
17: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako, uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister's napkin.
18: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
19: 93.9 IFM.
20: Apong nagpunin!
21: Huh? Aiko!
22: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
23: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
24: Mga mami, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
25: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
26: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
27: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
26: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
27: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
26: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
30: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
31: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
32: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi. Ang idol ko FM
33: 93.9
32: IFM.
34: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon. Ang kulay duo. Kulas og Aiko.
0: Ora sa IFM, alas 12:55 na idol. Kinibahin na hatod ka nato sa Super Fiber. Labi na akong naglisod, wag dispose ninyong hugaw, naglisod og kalibang. Ganahan, maminus-minusan ang timbang! O, niya para po mali kaya ng colon problems o colon cancer, dapat naka super fiber idol. Imro isago lang usa ka sa shay sa usa ka basong tubig unya imlo ninyo 30 minutes sari pa mo mag dinner. And then after dinner, mas maayong mo na mag-life extension, vitamin D3. Of course, papalitin sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch, diri sa may Sibodok. Napote branch diha sa may Konsolasyon. Kanang sa ADM Building, Idol.
1: Okay.
0: Welcome back to Dear IFM.
1: And kami nga po naman ang kulay dungo, mga ilang kulasyong ay ko, mga dala. Kapag kulos yung kahaponan. Okay.
0: And congratulations po sa the winner nga. Nakaraog 200 pesos GCash. Nga si Michael Nayon.
1: Nayon.
0: Nataga San Fernando, Cebu.
1: Dola ka daog ka daog. 200 nga po GCash. Ikan sa IFM mag sa Mega Soft. Congratulations.
0: Congratulations. PM is the key sa imong GCash ay done.
1: Yes. Unya.
0: And ang atong...
1: Ang atong... Ang atong... Galing ato. Ang atong color, mga idol kay...
0: Atong color...
1: Ang atong kasama dyan dun. From the top.
0: Ang atong color, mga idol.
1: Wala ka. Isa, isa, isa. Okay, mga idol. So, karoon, mga idol. Ang atong color, mga idol kay... Blue, green.
0: Blue, green.
1: Nagsimbolo siya, mga idol, og... letting go... old new beginning.
0: Nax.
1: Kay usay mga mga idol, di mo ka sugod og bag-o bitad nga relasyon mga idol ba sa imong kinabuhi. Kon ikaw mismo mga idol, dili nimo buhian ang imuhang kanhi nga gimahal nga wala nay ayo mga idol ba sama sa gibuhat ni Crystal ba.
0: Correct.
1: Di ba, dear?
0: Yes.
1: Ah, mo na.
0: And dapat isog ka nga mabuhat anang a decision. Ngayon mo jung barugan kung dili na ka, dili na jud ka unya mag-focus gyud ka sa kung unsay makaayo sa imuha, diha na musud ang respeto pag-usab sa imong kaugalingon, gugma nimo para sa imong kaugalingon, ug sa mga tao nga naa sa imong palibot, labi na si Crystal nga naa ang iyang anak.
1: Yeah.
0: Diba? So,
1: ana rin ka simple mga idol, ngana kang respetuon ka mga idol sa imong upcoming muhigugma nimo, dapat ikaw mismo imo sang respetuon ang imong kaugalingon mga idol.
0: Correct.
1: Paksit.
0: Amen.
1: Okay. Ah, nara.
0: Musunod!
1: Of course, Idol Tony, para sa IFM Balita sa hapon o sa gasos IFM, mga idol. Nya 5 to 6, Idol Tony lang yapon para sa Bisaya Paimo. And then 6 to 9, ang pinaka-college ang attire, mga idol. Pinaka-Gen Z.
0: Pinaka-SB19.
1: SB19 na rin?
0: Pinaka-18.
1: Ah, 18. Okay, mga idol. Of course, Idol Chixi para sa gabi na ay. And then 9 to 12, Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM. That's it.
0: And alas 12 hangtod sa alas 3 music na tayo.
1: Yeah.
0: Yeah, alas 3 ang mga noun. Ato pong ubanan si Idol Mami Tick.
1: Ibtara.
0: Idol Ibtana. And then IFM Bango na sa Idol Boyki, Idol Kriti, Idol B, Idol Kenny. Yeah, sa buntag din sila Idol Mikey.
1: Ang bubumba na yun. Sila Maria B. Then, come on.
0: Lahos din sa Kandir.
1: Diba
0: supportive gagawin mo?
1: Ano to? Supportive sa gagawin mo?
0: Of course.
1: Yeah. Okay, yeah.
0: Salamat, Idol, sa inyong pagpakiguban. Hopefully, daghantag na po po nga pagtulunan ron nga di lang kutub sa itong mga dunggan. Diba?
1: Kundi li ipatuhop sa itong mga...
0: Tagsa-tagsa ka kinabuhi, mga desisyon na ito sa kinabuhi. Unya, concert. Again, thank you so much, mga Idol. For
1: yes.
0: Making us the overall number one.
1: Radio station in Cebu, mga Idol.
0: Yay!
1: Sa recent lang din nga igawas nga survey result mga idol sa KBP 55 Blue Radio Survey. Thank you so much. May klaro ni kay KBP mga nga survey.
0: Kasama og mga idol.
1: May klaro nga number 1 kay KBP mga nga survey. Oh, yes. May klaro mga idol.
0: Of course, dili lang na tungkol sa mga balita, kundi kani pa na itong mga offline tabang, no? Ato mga outreach activities, idol. Kanang muadto yun may sa mga nagkadaiyang lugar, labi na kung natin mga kaning mga calamities, no? Simbako in town. Yeah. Una, thank you so much ninyo, idol. And sa tanang mga idol nga nahimong instrumento nga ni-share, pinaagi sa gasa sa IFM, sa DYHB sumbunganan, sa kanang mga panawagan na pinaagi po ni Attorney Rufil. thank you kayo ninyo kay kamugyod ang himong bridge no nga atong mapaabot ang inyong love ngadto sa mga idol nga nakinahanglan.
1: Correct.
0: Thank you mga idol.
1: Salamat ala.
0: Amping kanunay, happy Thursday everyone. See you again tomorrow. Dire lang sa
1: Dear IFM.
0: Maing hapon.
2: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus. This Time Check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Saling Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
8: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
9: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing.
6: ka makabuhay, ay nundum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Ka makabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
13: May buhay sa makabuhay.
14: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
15: DTX 500 mapalit sa mga butika.
14: DTX 500.
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
17: Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
16: 2 weeks pa lang
17: may alivyo na.
16: Pag 1 month kape
17: na ayo na ako.
14: DTX 500
15: pabalik sa mga butika.
34: 93.9 IFM.
18: Pugnan po ni
19: Aiko! Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Dito ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: Ga, sakit ka ayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
1: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Ang Idol Mo DJs.
4: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mami tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos Chaming Auntie Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: pare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tag-radyo na.
1: Ay, naunsa. Katnihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mao ba? So, kay bawal naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto man kumari, uy. Snacks ta na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM palita sa hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM balita
4: ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: Oras sa IFM Idol, alas 3:18 nas kahaponon. Nagunantodling sa itong balita karong hapuna sa balitang lokal. DOH 7, nagpahimangno batok sa posibleng Ebola sa Sugbo. Kadoan nila, inapuning outbreak. Samtang, botante sa Sugbo, alang sa BSKE. Kapina sa 3.8 milyones kadaghan. Botante karon ng umaabot ng eleksyon sa Nobyembre 2. Samtang sa Balitang Nasyonal, Senator Erwin Tulfo, niingon nga dili tinuod ang pamasangil ni Senador Pia Cayetano nga walay nangumusta bisan usa sa mayorya human sa pinusilay sa Senado. Sa dugang pang balita, UNNGO nagsumite og statement bahin sa ICC case ni FPRRD. Sa dugang pang balita, Senador Bato pagpadakpuno na sa PNP og NBI. Alas 3:19 na sa kahaponon. At ang kompletong detalye sa itong balita karong hapuna, kinahihapon si Idol Tony. Alas 3:19 na sa kahaponon.
1: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Na isilima rin. Napag-i multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
2: This time check is brought to you by iBerry.
1: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Na isilima rin. Napag-i multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: IFM. Balita.
4: Ikaw ba? 1980s ka na tao sa... Pwede ko mo aminin mo? Ayaw ka lain ha? Magwang ka mong ganda ako. Mapungan ba ni?
5: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Ligon ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids, mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby!
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra ako ni imong anak!
8: Noel! Nasakita na ang bata ko! Ay, agay tay, agay tay! Tay, agay!
7: Pag-inubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
8: Noel! Dili na maayon ang imong gimo.
7: Hay di mayo, kiniang angay ka ni mo.
6: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
9: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
14: Keratin na may plus!
15: Keratin plus!
12: Ang keratin na may plus.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatudaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babae. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
7: Tampatang Lagundi, Plemex!
8: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
10: 93.9 IFM!
11: Pumpanpanin!
12: Ayaw!
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-Empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
13: Naka-Empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
13: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
17: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
17: Ratsyo to eh.
16: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin naman!
13: Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
7: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: IFM Balita.
9: Ikaw ba? Coffee love ba di ay ka? Wes, regalawan din ang thermos. Mapungin ba ni? Ah!

0: Idol, alas 3:33 na sa kahaponon. Kumusta man itong mga idol diha? Ayun, we belong together pa pag ihapon ta diha, Dol. Nagang kay panghitabo ron, Idol Tony. Parti dyan, daghana, Dol. Karon pa lang daan, na anapoy kuan. Ano ko nung naghilak-hilak ang first song. Nya ni butya grabe ning ubang mga senador ng sa mo pindo pag ingon nga wala mi nang umusta ay nang umusta man in town ni. Wa ba de kuno sa WhatsApp GC. Asa ba na GC hana wa ba de kuno na tanan nga di kabasa. Anyway, alas 3:33 na sa kahaponan. Happy happy Thursday, Webes na gidol. Pero ting paspas sa adlaw, paspas bukayng oras. Nya, yeah, sa mga naglakaw-lakaw di asgawas nga bahin, amping-amping gihapon ta kay perting inita, Dol. Perting inita, 39 degrees Celsius. No, nya, yeah, ang 39 degrees Celsius ni mo, kung di ka mag-inom tubig, di ba ron? Delikado, kay kadihay labi nag-high blood na kang daan. Prone to heat stroke, heat cramps. Mauna, di ba ron? Nya, yeah, atang yung ato ang kumpletong detalye, ato ang mga balita karong hapon na, Idol. Labi na sa mga balitang lokal, nasyonal, regional, no, anya, amping-amping sa mga nagpaminaw na lang diha karon kay, grabe nang pagkasikay, ano nga akong uncle o auntie diha ron. No, anya, kuan, si uncle, siya nga, Idol Tony, o, oh, unsa man. At ang nga itong mga balita karon Idol, kay, kuan na raba, kuan ng, happy ta mag-end ang buwan sa Mayo, May 21 na, perting dali adol, grabe yun. Makaingon yung ka nga, kung unsa ka paspas nga gibiyaan ka niya dol, mas paspas yung adlaw ron. 3:34 na sa kahaponon, at ang yato kumpletong detalye ang gikan sa gawas o sulod sa nasod idol. Nya, kuha na lang ta, amping-amping na lang mo diha, kaya sige kayo wala amping. 3:35 na sa kahaponon.
1: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: IFM, balita!
4: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
5: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
6: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay. Said Health Report. Health Report.
8: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us ka bulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61.

0: Talagtalag, ayongon ni Gross Oriental.
1: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
2: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
1: Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako plus Alcoplus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Be MX-traordinary with MX3.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
10: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
11: 93.9 IFL.
12: Aigol!
13: Tuhod. Siko. Hawa.
14: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw.
15: Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
16: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw ko og TV na dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang Iberry.
19: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Adunay Bilberry para sa mata nga hait og tin-aw.
21: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
22: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
21: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
23: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liveraid Pro. Naay silimarin, naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
24: Sir, health testimonies.
25: Health testimonies.
24: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule og Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
26: Kidney gid ayo akong kilid nga naka hilig yung kog dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon og Panyawan. Di balit dayon ko awan ah, lang kalusan Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala na kog ibati nya kaantok karon nag nindi na ko. Antok karon ayo na ko gumikan sa Cogon og Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sin tanakapin sa buhay na biska.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita.
2: Ang tam is mong isi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.
3: Mokini ang IFM.
1: IFM. IFM Balita.

0: oras sa AFM Idol, alas 3:42 na sa kahaponon. Ni adlaw nga Webes sa 21 na sa buwan sa Mayo 2026. Nago na sa itong balita karong hapunan. Magsugod na sa balitang lokal. Gibutang na sa heightened alert sa Department of Health sa Central Visayas ang quarantine o surveillance teams. Bato kini sa posibleng pagsulod sa Ebola agi sa international nga pagbiyahe or international travel. Ang kinigideklara sa World Health Organization o Global Health Emergency tungod sa bag-ong outbreak sa Africa. Matod pa sa Department of Health, Central Visayas, andam na ang mga sistema sa quarantine, reporting of disease monitoring sa Sugbo. Na doon ay masuspetsahang kaso sa Ebola nga muabot na gikan sa gawasan nasod, labi na sa nagkadaghang international travel. Matod pa sa DOH-7, nakaroon mas andam na ang Sugbo pinagi sa mas ligon nga surveillance system o koordinadong quarantine operations aron malikayan ang posibleng lokal nga transmission. Bisan wala pa'y nakumpirmang kaso sa Ebola sa Pilipinas nga konektado sa kasamtangang outbreak. Ipadayag sa DOH-7, aktibo gihapon ang reporting system sa mga lokal nga gobyerno, health facilities o quarantine personnel. Ang dili matuki o ga aron dali nga matuki o ma-isolate ang posibleng mga kaso niini. Global alert nagtumong sa pagkaylap sa Bundibogyo virus, sa kinikamatang sa Orthobola virus, na nabigit sa mga suspetsadong kaso o kamatayan sa pipila kabahin sa Democratic Republic of Congo o Uganda. Atun pa ni DOH-7 spokesperson Dr. Jessica Brillantes, i-upgrade na ang mga surveillance officers sa lain-laing local government units para dali ra nga ma-report ang ma-reportable cases ngadto sa regional offices. Padayon usab nga nagsalig ang Sugbo sa disease monitoring systems na paligo na to sa COVID-19 pandemic. Nagpasabot sa World Health Organization ang Ebola mukatap pinagi lang sa direktang contact sa infected bodily fluids sama sa dugo, laway, suka, ihi, singot, similya, gatas sa inahan o hugaw. Lakip sa unang sintomas sa Ebola maong hilanat, labad sa o. Sakit sa lawas, kakapoy o sakit sa tutunlan. Mahimo kining masampot sa pagsuka, kalibanga, sakit sa tiyan. Maraming pagdugo sa suro, gawas sa lawas. Ato dosab sa DOH-7 nga paspas ng reporting og dayong isolation mao ang pinaka-importanting lakang aron mapugna na posibleng pagkailap sa Ebola sa Sugbo. Sarugang pagbalita, alas 3:45 na sa kahaponon, kapin sa 3.8 milyones ka mga botante sa Sugbo ang gipaabot ng musalmot sa barangay ug sanggunian kabataan elections. Kini sa rehistrasyon sa mga botante sa dili pang eleksyon sa Nobyembre 2 nito iga. Datos nagpakita ang Sugbo aduna nay kinatibuk-an nga 3.8 milyon ka mga botante o rehistradong botante. Maong gidaghanon naglakip sa mga botante nga nagparehistro alang na sa Mayo 2025. Ang national elections o mga bag-ong nagparehistro nga giproseso sa panahon sa pagparehistro. Ang pinakadako nga block ang kinakuban sa 3.4 milyones ka mga botante nga nadalagikan sa Mayo 2025. Ikan kini sa lokal og Congress election. Ang mga records sa eleksyon nagpakita usab sa hiniusang 192,000 ka mga nagparehistro o giproseso ng mga aplikasyon gikan sa duha ka panahon sa pagparehistro o gipahigayon para sa BSKA. Gikan sa Agosto 1 hangtod sa Pizza Jess 2025, so wala pa i-postpone ang barangay ang sagunian kabataan elections. Nakatala ng mga otoridad o 135,000 na kinatibuk ang mga nagparehistro. Apil na niini ang 83,000 kabagong SK registrants. Ikan na ngadto sa 15, ngadto sa 17 anyos ng mga botante. Samtang sa Oktubre 2025, usab hantod sa Mayo 18, ning tuiga, mabuhatan sa election. Proseso na sa 257,000 sa mga aplikasyon gikan sa mga aspiring SK o regular ng mga botante. Alas 3:47 na sa lugang pambalita sa Balitang Nasyonal, nihimakak si Senador Irwin Tulfo sa pamahayag ni Senador Pia Cayetano nga walay bisan usa sa ilang mayorya ang mga senadora na umusta kanila human sa shooting incident sa miaging simana sa Senado. Kahinumduman nga emosyonal nga nakahilak si Senador Pia human sa privilege speech ni ini ni Senador Risa Hontiveros nga ambibungat o parang walang nangyari. At panagpasabot si Hontiveros nga ang institutional posture ang hindi pasabot o dili ang pag-atake sa personal feelings sa mga senador nga nakasinati sa mga insidente ni atong panahuna. Matud-usab ni Senador Irwin nagumusta sila og doon na sila'y WhatsApp chat group na ang mga miyembro o ang miyembro sa tanang senador. Kung gani adunay ebidensya sa mga conversation nga gipakita ang pipila ka senador. Matod niya adunay mga mensahe ang gipadala dito ni Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam, Senador Sherwin Gatchalian o siya po si Senador Irwin Tulfo. Matod pa ni Tulfo, alas 9 pasado sa gabi, ipadaog mensahe nga praying for all of you. Kung gani mitubag si Senador Camille Villar nga maayo na sila ang nagpasalamat pa kini. Mao kini ang gikatingalahan sa magbabalaod o ganong wala kini mabasa ni Senador Pia Cayetano.
1: IFM Balita!
0: Sa dugang pagbalita, ipahibalo sa International Career Support Association, isa kini ka non-government organization nga doon ay special consultative status sa United Nations ECOSOC. Nakasumete sila og pahayag nga sa 62nd session sa United Nations Human Rights Council. Pabahin na sa ICC detention o kaso ni kanhing Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang maong dokumento nisumiti ubo sa agenda sa interactive dialogue on the report of the Special Rapporteur on Extrajudicial Summary or Arbitrary Executions. Sa pamahayag pa ni Shunichi Fujiki, isa ka Japanese human rights activist o miyembro sa ICSA, ayang gibutyag ang padayon nga detansyon ni Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague. Sulod na sa kapin sa usa ka tuig, usa ka politicized surrender. O giilan nila kining kabahin sa giyong domestic political conflict sa Pilipinas.
1: IFM Balita!
0: Gihisgotan usab sa grupo ang ilang mga aligasyon kabahin sa impeachment issue ni Vice President Sara Duterte. Paggamit sa ICC, uguban pang isyong political economical nga ilang giyong naka-apekto sa national politics. Lakip sa ilang rekomendasyon nga to sa UNHRC ang paghangyo sa ICC. Matagan ang provincial release si Duterte samtang nagpadayon ang proseso sa kaso. Labi na tungod sa iyang edad o kahimtang sa panlawas. Maong pamayag, isumitikin ni Shunichi Fujiki sa Geneva United Nations Affairs. Ubus na sa ICSA. Sa rugang pabalitang nasyonal, gimanduha na karon ang Philippine National Police kon PNP at National Bureau of Investigation kon NBI sa pag-aresto kan Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kinig-anunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida. Samtang ikonsiderar na nga pugante si de la Rosa sa pagkakaroon, mamahimo na ipresenta sa mga otoridad ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court batok sa magbabalaon.
1: IFM Balita!
0: Alas 3:51 na sa kahaponon. Bago ito kompleto detalye sa itong balita karong hapuna. At daw karong nga Webes Pizza 21 na sa buwan sa Mayo to 2026. Alas sa rugan detalye informasyon na mamahimong mo bisita sa IFM 93.9 Cebu o sa DYHP RMN Cebu. Oras sa IFM, alas 3:51 na sa kahaponon.
2: Ugmaon kadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamshies, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng BWC Kids. BWC Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisang gabi?
3: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri.
1: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
7: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
8: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
9: Kuyawang Dan, uy!
8: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw,
10: pinakalami nga black coffee.
11: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
1: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: 93.9 IFM.
5: Pungan pane.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
7: Find a way.
6: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
9: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinara sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay silimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
10: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old. Isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning Immuniplus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak. Namjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona, imno na ko siya. Na naiji time na mo active tagtaod, iginom na ko ana. Naadyo siya ma-improve sa imuhang diritutunlan. Naamagod siya'y vitamin C. Immuniplus Wellness

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
6: Ang keratin na may plus!
7: Keratin Plus!
8: Ang keratin na may plus.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
10: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
11: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
10: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: IFM Balita.
14: I Balita. Suertres ug Lotto Results.
15: Idol Suertres Result. Alas dos. Cinco. Cinco. Sete. Idol, nakaigo ba?
16: Ang Idol mo, DJ.
17: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
18: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
19: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
20: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
21: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
22: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
23: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi, Idol, Tony.
24: Ang market man on the run, Idol, B.
25: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
26: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
27: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
28: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
29: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: 93.9.
1: Mare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
2: Ay, naunsa. Ganihara ko naka-tune in, uy.
1: Ay, mauba. Sugay ba o naka sa latest songs?
2: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagahan pa.
1: Lo, uy. Gigutumang ko, Mare, uy. Snacks na na.
2: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
3: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.

0: Idol! Alas 4:18 na. Isa man ang imong gipangayo diha. Ipingin naman ko, Idol. Sa may pangayoon na to ni Michael Bensoy. Nagpa-shoutout ako sa Michael Bensoy. Adol Tony, pa-shoutout ko sa iyang pamilya. Kisa pa madiay. Huh? Michael Bensoy sa iyang family diha sa Kasambagan, Mandawa, Cebu City. May hapon, Idol Tony. Happy Wednesday. Yeah. Congratulations once again, DYHP and IFM. Overall, number one radio station sa Cebu. Daghan kayong salamat sa mga supporters, avid listeners, na yung kanunay, yung katambayan yung sa DYHP o Gaya Fam sa itong mga programa. Dili lang entertainment, dili lang pag-inform, dili lang kutob-kutob sa content-content. Matod pa ni Atty. Rufil Garina, mino bi ato? Ako agyod, public service, tinud-anay. Kinasing-kasing yun ka, Idol, ng saway pagkusmod nga pagtabang. Kanunay yun ta, mapasalamaton ka, ayon no, sa gracias kahitasan, gitagaan patag ko, Idol. Gitagaan tag dugang kuso, gitagaan tag dugang lamdag sa itong mga kasing-kasing, hunahuna, makatabang pata, maka-extend tag help, Idol. Bisan sa itong mga personal struggles. Mga tao rin po, So, pinaagi sa itong public service na kinasing-kasing. Uy, nagbungag yun in town. Congratulations, DYHP and IFM. DYHP, congratulations. Ironman Cebu! Thank you so much, mga idol ang kasama. And yeah, sa mga idol na itong diha nga nagpaminaw karon, oy, basi naglisod na kagtulog diha doon. Bakit na kag-insomnia, constipation, high blood or diabetes? Oy, ano na yung food supplement nga para ni Mudol? Maokin niya ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement. Ano na yung ABCD formula A para sa ampalaya, B para sa banabasi, para sa kamote, o D para sa duhat. And then, gikan dyan sila mga dahon nga gigamit. Isip herbal medicine nga makatamba sa paglisod og tulog kon insomnia, constipation o baka pag-uusap sa pagsak sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes, Idol. Ang sama na ko nagtumar po kong Sugar Troll kaduha o katulus o sa kaadlaw mao nga lagsik nga akong pamati maskin sa matag-adlaw nga pagpanarba. Mga suwayin ninyo o tumar matag-adlaw, Idol, ang Sugar Troll. Pero ito pa hinumdum, ha? Dili kinitambal o tambal sa bisan unsang matang sa sakit. Alas 4:21 na sa kahapon nun. Sa mga nagpaminaw diha nato karon sa mga naaskarsada, amping-amping mo. Pag inom o kuan, ang sama dyan, Idol Tony, bugnaw o init? Kung ibati kagka-init diha, pag inom o bugnaw, no? O gibati po kagpanugnaw diha. Kaya isa, nag-cold naman siguro, nagmaayo din ha. So may nag-cold diha. Nag-cold ang cold coffee. O nag-cold ang inyuhang conversation ko. Yan, nagkaanam na bagkaway lami. Ay, nako. Alas 4:21 na. Uy, sa mga nagpangutana sa itong radio eskolar, padayon gihapon ta, ha? Atong radio eskolar, kaabag na to ang skills nga itong haan, located at General Maximum Avenue, Cebu City. Sa mga nagraduar diha o junior high school, gustong eskwela o technical vocational course na ata alang sa itong senior high school. Uy, Idol, na inagpaabot ninyo. Libre ni nga. Kuan, tuition fee. Libre nga uniforme. Libre pag yun ang imuhang school kids kung magpalista kagikan sa IFM. Message na si Idol Buiki o si Idol Tony. Ayon na paglangay, Idol. Kaya sa mga nagpanguta na po, Idol Tony, sa mga upa di ka-claim sa ilang pa-premio, oy, sa ato ang game ni Idol. Pag-huwat-huwat ng tadol, Idol. Maabot lang kita kay On Process pa nga ito ang mga kuan habang mga prize. Maguwat lang taong 15 working days sa mga idol. Sa mga nakapaminaw na po. Sa mga kuan na ito. Solid na ito nga mga idol nga mga winners din. Mabon, masibag-bag message ako ay. Na. Ito ay alas 4:23 na idol. Kiring hapon ang programa ang IFM Balita sa hapon. Ako gihapon yung mga kauban sa kahanginan. Wailain ang tamis mong isi kusog mo abi-abi. Idol Tony. Alas 4:23 na idol.
1: IFM Balita.
2: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
4: Ikaw ba? Tulisan magkasa akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka ngaw. Ayaw sige panuktok, di.
5: Pabungan pa ni.
6: Ako si Cherry.
7: Usa ka full-time nga virtual assistant.
6: Halos 24/7 ko sa trabaho.
7: Mao nga walay tulog og stress
6: kada adlaw bisan sa balay.
7: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
6: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
7: Mao nga
6: stress tabs akong gainom.
7: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
6: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-an.
7: Busa, sulihi usab ang stress tabs.
8: Consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Alco Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
13: Ang atuwang immune system, kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita na anda kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Your bill, sir.
15: What? 14,000 pesos for dinner?
14: 1,400 only, sir.
16: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
15: Order for more. Dessert?
16: EO. Love your eyes.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
17: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3. Dito ako, believe.
20: 93.9 IFM.
21: Pumpang parne!
22: Huh? Aikol!
23: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
24: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
25: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
26: Pambatang lagundi, Plemex!
27: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
29: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
0: Ako si former governor Arturo Chumchuhoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
1: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Talagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: 93.9 IFM!
21: Mapong nagpane!
22: Aykol! Aykol!
4: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong May 27 to June 5, 2026.
6: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
7: Tuhod. Siko. Hawa.
8: Aga.
7: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
26: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
29: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
30: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
29: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
26: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
31: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
32: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
31: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
33: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
2: Naka-empress.
1: Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
1: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: 93.9 IFM.
1: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That song was brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Mag. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: IFM Balita.
0: Hello, eh. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
5: Lisod po kawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lang sick og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
7: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan niyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita.
2: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
1: IFM Balita.
3: Weather.
4: Ay, Don! Alas 4.47 na sa kahapon nun. Init ba ihapong panahon ron nun? 39 degrees Celsius. Ato ang kainit sa panahon. Sa kautohon ako, amping-amping sa toong mga lakaw ihapon. Ato kumustahon atong panahon, lakat sa panahon ning adlaw nga Webes, pit sa 21 sa buwan sa Mayo. Sa pikas linya si Sir Manny John Agbay. Sa to ang galagikan sa Pag-asa Magtan Bisaya. Sir Manny, mayong hapon. Say latest.
5: Ako na ito ang latest with update para sa araw ako na. As of 3 p.m. ganiha, natay nasipatan nga low pressure area nga naadapit sa 925 km east of southeastern Mindanao. Ini nga low pressure area, mga karon, wala na siya tsansa nga mahimong usa ka bagyo. Sa laing bahay ng Easterlies, ang more naka-apekto ko ron din sa Visayas o sa Luzon. O para sa atong kentang sa panahon, para din sa Tibuok Visayas, sa sunod 24 oras, max natin gabunta o init o malinsangan nga panahon na nag-apoy chances sa mga isolated mga ulan o mga thunderstorm kung gumikan aning Easterly. So, bigyan pa ng mga flash flood, landslide o urban flooding din sa Metro Cebu, labi na kung naikalit nga pagbundak sa ulan. Din sa Supo, atong hangin, mas natin tao hinay nga sa kasarangan, di nabalod sa karagatan, hinay nato na sa kasarangan. Temperatura karong adlaw, mag-range gigan sa 27 nato na 33 degrees Celsius. Atong maximum heat index karong adlaw, naka-record tag 39 degrees Celsius na nasulod gyapon sa extreme caution category. Ato ang sunset karong alasay. Pagmulak na itong latest, gikan diri sa Botan sa Pag-asa, kinig si Manny John Agbay, may hapon.
4: Daghang salamat Sir Manny John Agbay sa imuhang latest og maing hapon pa Sir Manny John Agbay. Init yung ganyang panahon karon, no? Muna ito ang nakuhang impormasyon gikan sa itong Pag-asa Magtan Bisayas ng adlaw nga Webes Idol. Wala nga amping-amping tangtanan Sir Manny. Daghang kayong salamat sa imuhang latest. Idol, sa mga naad gihapon diya sa kadalanan, mag-amping kanunay. Gihapon ta magkumpiyansa doon, labi na sa mga ay gipamati na dihangdaan. Labi na sa mga high blood na. Prone ta sa heat stroke, heat cramps. Nga, extreme caution gihapon nga kategory ng atong mga kasinati. Karun na kanunay. Panahon mang yurusting inip. Amping-amping ta mga naas kadalanan na adunay mga outdoor activities. Gihapon si Idol Tony sa program. Ramang IFM Balita sa hapuning adlaw nga Webes. Oras sa IFM Idol, alas 4.50 na sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: IFM Balita!

0: regalo pero kulang na kulang pa rin. Ulam na tuyo at asin. Ang 50 pesos sa maghapoy pagkakasyahin. Tony Grabram.
1: Bulagan lamang po kayo.
0: Mother Panila sa mga nakalingkod dali has pwesto. Barong puno ginahinay mata
2: nakakatawa.
0: Bato-bato sa langit ang matamaan. Ganun ba si Pangita ni Idol Tony? Asan mas bato Idol Tony?
1: 50 pesos sa
0: si Pangita kaya sa buhol na mista ko. Lesson ko na makita ang bato. Uban inyo, gara-garaan yun po ninyo si Senador Bato.
1: Makapagpapalino
0: na. Ingo po mong lesson na Pangitaon kay matabunan ko na sa mga basbas ng bato. Sa karagatan. Dali ka po kuno na makitaan kay mugimo ko nung dayon sinaw ko. Kamu jud ha? Na, di na maayo ha, kamu ha. Alas 4:58 na, grabe yung mga hisgutanan to sa balita karon kay kaning PNP Task Force. Laliman ka, 225,000 PNP Task Force ang
1: damdam.
0: Si Kupon ang gitawag naman ginisya o pugante kay wanted na lagi ni. Eh, tungod sa warrant of arrest gikan sa ICC, kumarmado naman ni sa DOJ. Justice Secretary nga si Kuan, Attorney Vida. Frederick Vida. Tangan kayong problema doon. Ang uban, nag-away-away na sulod si Nando. Matod bita tinuom. Matod bas uban bita. So, wala naman nilagi Kuan ni Idol Tony. Respetar ning institution. Itong uban nung bisa ka ha naglibod na asay unahon na itong problema anis kadagan sa problema sa Pilipinas kapay flood control gawa na sulbad sa mga nagpalikod ani wa paghihapon ang todron napagyuntaan ni karun sige na ay wala tayong buong oras eh di na ako mag alas 4:59 na sa kahaponon idol. Sa mga nagpaminaw, dahil sa kadalanan, amping-amping mus kainiton sa panahon doon. Hindi mag-compiance. Kaya kung mag-compiance ka karoon, usag na kayo. Sa mga nagpaminaw na to, diha, sa ato ang, kuan, sa ato ang programa. Congratulations once again, DYHP and IFM Cebu.
1: Walang doktor na makap...
0: Grabe, yun kaayo, no?
1: Matanyo kaya.
0: Wag yun na to, ang ato ang mga... publiko nga kuan go serbisyo publiko din sa DYHP o government sa book sa IFM na ko mga idol kompleto ricados gikan sa entertainment paingon sa pag-inform sa ato ang mga audiences ang matod na gyud sa public service daghan ang daghan kay salamat ninyo mga idol kay kung dili tungod ninyo dili tungod sa ato ang mga kasama mga idol nga todo suporta ang kilik yun ang ato ang mga programa din sa IFM sa DYHP sa magpabiling numero uno. Alas 5, punto na yun idol. Wala tayong buong oras. Kinigihapon si Idol Tony ng Adlaw nga Webes Pizza 21 sa buwan sa Mayo tig 2020. Adlaw na sa dol. Uban-uban gihapon ta ha. Kinig lang gihapon sa 93.9 IFM Cebu. Mapugnan pa ni hey. Alas 5 na idol, ayaw pagbiya kay musud na ang programa Bisaya pay imo. Relang gihapon sa 93.9 IFM Cebu.
3: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at Bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
5: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
6: IFM Balita.
7: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
6: Kaday si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immunity Plus. Ang Immunity Plus kay nindot ko siya kakuan sa imong lawas. Pwede ra ka pisagpila imong imnon. Maayosan siya kay makawala ko siya panuho tungon sa kay naa siya ginger. Daghan siya ka ng kuan turmeric. Makadaghan dyan siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya. Wala siya side effect sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immunity Plus. Tumapil na yun mo ang kalami o tanindot yun sa Immunity Plus. No need na ka magngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immunity Plus!

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og PTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Pabali ang mga butika.
2: 93.9 IFM!
3: Mapungan pa niya!
4: Huh? Aykol!
5: Aykol!
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Tuhod. Siko. Hawa.
14: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw.
15: Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
16: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
5: Good morning, my dear plants.
19: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
5: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
10: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
11: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug pod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Ani ang gina akong paboritong bisrak?
12: Ni anak pud gani akong Cebu Pop, Vis Pop ug mga original Bisaya music.
14: Mao nang ganahan jud kog IFM.
12: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
14: Ganahan jud ko nimo IFM.
12: Mapugngan pa ni
1: Bisaya ko.
12: Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta.
1: Nimo dito.
12: PM our FB page. Bisaya pay imo.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
1: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
2: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
3: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
3: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
3: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress.
8: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an empress for impressive hair. Empress Shampoo with regular use.
0: Empress Shampoo for impressive hair.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
1: Ang keratin na may plus!
2: Keratin plus!
3: Ang keratin na may plus.
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: 93.9 IFM.
7: Pugnan pa ni.
8: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Liara ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
9: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
10: Makabuhay.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
13: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
14: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso si baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maui kanunaya. Aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado si baby!
15: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: 93.9 IFM.
7: Pugnan pa ni.
16: Aygol!
17: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
18: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
15: Puyawang Dan uy.
18: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
19: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
7: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.

0: This song is brought to you by Be The Best. Be Galing, Be Meg.
1: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: That Time Check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
3: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
4: Ako si Cherry.
5: Usa ka full-time nga virtual assistant.
4: Halos 24/7 ko sa trabaho.
5: Mao nga walay tulog og stress
4: kada adlaw bisan sa balay.
5: Ibaw-an ako nga tungod sa stress.
4: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
5: Mao nga
4: stress tabs akong gainom.
5: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
4: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a.
5: Busa, sulay usab ang stress tabs.
6: Consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o pamilya. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate. Tampor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
9: Ate girl, nag-AlcoPlus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-AlcoPlus ka ba?
10: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
9: Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako plus AlcoPlus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of AlcoPlus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: 93.9 IFM.
5: Nahipalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
6: Jing Jing, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngay mong sinina.
7: Ma, si Lola!
8: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
6: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
8: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
6: Sinuot yung ka-Inday. Basta labada, kasi laundry soap na doon ang masaligan.
9: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field, nagtrabaho, gamit kayo siya na mulabi na kay prone kay Misa, obo, sipon, o sa mga pananghilan na. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, dali na masakit. Immuni Plus, wellness everyday.

0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpamilod sa mga tiil,
6: basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong
6: lugar. DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit.
8: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
9: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
8: Sima na lang nawala jud ang sakit.
9: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
10: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo. Bisaya Pai Imo.

0: This Time Check is brought to you by iBerry.
1: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
0: This Time Check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to thy word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress.
5: Impressively smooth,
6: shiny, and healthy.
5: With regular use.
6: Naka-Empress.
5: Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Tuhod. Siko. Hawa.
9: Agad.
8: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Go with regular use. Ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
13: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
14: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga sinyalis kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin. Yung mga kinakain din natin na hindi masustansya. Yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus Capsule dahil ito ay nagtatagawa nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10. So try nyo po, available na yan sa merkado. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw. Patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
13: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
15: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisang gabi?
16: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
17: Mahalaga pa lang ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
18: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural at orihinal.
22: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
23: 93.9 IFM.
24: Mapong nagpane.
25: Aykol!
26: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
27: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
28: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
29: Mga mami, aron himsog og abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids per me. Muligon ang immune system og malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
23: 93.9 IFM.
24: Mapong nagpane.
25: Aykol!
30: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawas sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Long have we waited.
32: Panduway First Five.
31: Zach Tabudlo.
32: OG.
31: December Avenue.
32: Parokya ni Edgar.
31: And Kamikaze.
32: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
31: Panduway First Five.
32: Brought to you by Panduway.
31: The world's number one rum.
32: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
31: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
32: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
31: Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
33: Tibayan ng loob, ngayong tag-init.
0: Tibay, tanduay. Drink responsibly.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggor.ph.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
8: Ang Idol mo, DJ.
9: Ang tamis na sila, tig. O kaya may bugitig.
10: Idol, mami, tig.
11: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
23: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
24: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
33: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
34: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
35: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
36: Ang market man on the run, Idol B.
37: Ang chikadora. Ang sexy Idol Chicksy.
38: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
39: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
40: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
41: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Krupre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igor pa gitong sweldo?
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayaw si Kapre na. Prangko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: IFM Balita.
1: Weather.
3: Mayong gabi, Sugbo, na itong FM Balitang Weather. Pizza 21 karon sa buwan sa Mayo tuig 2026. Anlaw ng Webes Idol. Nasa Picas linya ito higalagikan sa pag-asa mag-transfer every tenyo para sa paghatog latest update sa lakad sa panahon. Mayong gabi, sir.
4: Mayong gabi, ma'am. Mayong gabi sa Tantanantig Paminaw. Kanyang pinaka-latest na weather update para sa musunod na 24 oras. Kaganyang alas 3 sa hapon, na doon nakitay low pressure area na nasityakan o base sa atong pagbanabana, kini ulahing nakitaan sa mainan yung 100 meters angan sa southeastern Mindanao. Samtang ang East Philippines kihapon ng Pacifico, aapekto sa may tibok lo, nakit na po ang tibok, Visayas. O may tungodan na ang ating ibanabana na kahintang sa atong panahon sa masunod na 24 oras ang tibok Visayas. Karayang makasin natin sa mayang tempo sa panahon. Panagsang mga panganurong ito sa mga panganurong kalangitan, inubanan sa mga lumalabay na patak-patak na paguan, panugdugog, sila. Samtang ang atong kahintang sa hangin o kadagatan, ang tibok Visayas makasin natin sa hining at nakasalangan na paguro sa hangin na nagigitan sa silangan. Din ang karagatan, ano na po hinay nga sa kasalangan ang mga pagbalot. Wala kiti aktibong gale warning signal sa bitanasang bahin sa mga baybayon din sa Visaya. Para sa itong temperatura, ang kagisigin sa Sugbo, posibleng makasinati sa 0.7 hanggang 33 degrees Celsius. Samtang ang ibanabana na heat index para sa musunod na adlaw, muabot ang 41 degrees Celsius kana na sa extreme caution category. So, posibleng dihapon ng mga risko sa init. Ngayong atong likayan, ang paglaskawat, sa oras sa alas 10 sa buntag, hanggang alas 4 sa hapon kung mahimo o mag-inom kitag tubig para malikayan ang posibleng mga kasakit o risk na makukuha nato sa labis na kaigang. Para sa atong dagat, karong mga sunod na oras, pag alas 9.21, mutaog kining atong dagat sinisamit. Karong may mutaog po doon yung ugma sa alas 4.09 sa Philippine Times. Kaya kita ito after. Red down is up there. In a light hapon, sa balik ugma alas 2.22 sa kabun. Huwag ka nang late. Sa inyo sa DOT, kasalita, Miss Evergen, kaya na nakabili na sa kabago-bago. Information.
3: Salamat Sir Evertenyo, mga idol. Pasensya na nun, alam tayo technical difficulties gamay. But nonetheless, matong atong IFM Balitang Weather. Kini si Idol Chick si Tatakay IFM Balita. Sugbo! Ano yan na? Naginasaran Tom Chicks, Tambok Pero Chicks, ang chikadorang sexy idol Chicksy! Programang gabi ina ay mga idol pizza 21 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Hapit na gid mo batsibat ang Mayo dol! Ina na gid ka paspas dol! Mala pang ubanalo! Mago na gamin na mahuway! Muklasi na sad me! Kawad yun tayo mahimo kay nana magiging kapaspas ang dagan sa panahon mga idol, no? Kumusta man ang inyong adlaw nga Webes Idol sa una? Kay numdum ko kaning Webes, uso kayo to sa una. Itong mga panahon, mga 2014, masiguro to, 2015, mga inana nga span, uso kay gitawag nga Throwback Thursday. Diin, kada Webes Idol, magpangita din ka og old picture niya, imong ipost niya, imong kag Throwback Thursday. Makaraan imong hulagway nga nagtimaan sa imong mga kaagi, either happy moments or pagsuway, pero imuhang nalatas or naagian na, no? So, na yung mga ingon, Ana, nakiusap ba mo, Ana, sa social media? Gitawag o Throwback Thursday Idol? Kasi nang na-throwback ninyo ha, inyong feelings. Ipadayang inyong mga mensahe, idol, o komento sa itong programa. Gabi na ay ingon man, mga shoutouts o greetings kay welcome kaayon na, ha? Kumusta man mo din, ha? Unsa may panihapon karon? Labaw sa tanan, unta, malinawon ang inyuhang adlaw nga Webes. Wala kayo mo na stress. Kung na-stress man, maminaw mo IFM para makarelax mo unya na mo impormasyon nga makuha, idol, ha? 0923112871 ang numero. Again, 0923112871. Dugang sunata sa tong pagbalik sa programang Gabiin na ay kini ang naginasaran Tam Chicks, Tambok Pero Chicks ng Chikadorang Sexy Idol Chicksy! Mapugnan pa ni mga idol. Stand by! Dari lang sa 93.9 IFM. Itong oras, alas 5:25 na, idol!
5: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
6: Ikaw ba? Sige pa nga, bit, pang chicks. Pagkita na poblain, oy.
7: Wow, wapo.
6: Oy, pagkita pala, biha, kung daginong tunta. Papungan ba ni?
8: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
11: Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Sis, ganda ng hair!
15: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
15: Naka-Empress? Nakaka-impress!
14: Try mo na, sis!
15: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
16: Empress Shampoo, for impressive hair.
17: 93.9 IFM.
18: Aikol! Aikol!
19: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
20: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
22: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
23: Ang keratin na may plus.
24: Ako si Cherry.
25: Usa ka full-time nga virtual assistant.
24: Halos 24/7 ko sa trabaho.
25: Mao nga walay tulog og stress
24: kada adlaw bisan sa balay.
25: Ibaw-an ako nga tungod sa stress.
24: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
25: Mao nga
24: stress tabs akong gainom.
25: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
24: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a.
25: Busa, sulay usab ang stress tabs.
26: Consult your doctor.
27: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
28: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimang andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa, og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
0: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
2: 93.9 IFM.
3: Pungan po
4: niya. Aykol!
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus, Alco Plus!
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
29: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural solution batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro?
4: Liveraid pero pro.
3: May silimari na.
4: May multivitamins pa.
3: Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector.
4: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
3: Makatawang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay.
4: Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
3: Remember, Liveraid Pro.
4: Liver up na ta.
3: Liveraid Pro.
4: Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon og tabang sa atay.
4: Liveraid Pro.
3: Na isa limarin.
4: Na apay multivitamins.
3: Liver up na ta.
4: Uban ang Liveraid Pro.
5: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Hello, wait! Naunsa naman ni akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.
4: Uy, my dear, kusog gagani mo mang laban, no?
5: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
4: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
6: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada.
7: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ako si Makoy Taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio
2: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pin
3: naayo na ako.
0: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.
4: 93.9 IFL.
5: Punggang punne.
6: Aygol! Aygol!
7: Tuhod. Siko. Hawa.
8: Agay.
7: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Your bill, sir.
13: What? 14,000 pesos for dinner?
12: 1,400 only, sir.
14: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: Your bill, sir.
13: Order for more. Dessert?
14: EO. Love your eyes.
15: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: 93.9 IFL.
5: Punggang punne.
6: Aygol!
4: Aygol!
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be extraordinary with MX3.
20: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro?
21: Liverate pero pro.
20: May silima rin na.
21: May multivitamins pa.
20: Ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector.
21: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
20: Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay.
21: Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
20: Remember, Liverate Pro.
21: Liver up na ta.
20: Liverate Pro.
21: Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Proteksyon og tabang sa atay.
21: Liverate Pro.
20: Naay sa Limarin.
21: Naapay multivitamins.
20: Liver up na ta.
21: Uban ang Liverate Pro.
22: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
23: Idol. Suertres result alas 5. 8. 2. 4. Idol, nakaigo ba?

0: ng ngayon, yun ikaw ang pinakikinggan para sa akin ay FM ang number 1
1: sa balita at tugtugan. Idol ko ang IFM
2: 93.9. Oras na sa panihapon. Oras na sad para kami paminawon.
3: Gabi na ay!
2: Gabi na ay!
4: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Mayong gabi isugbuan na itong IFM Britang traffic sitwasyon sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo Idol. Ito ni hinabi ang Cebu City Transportation Office. Sir Hector Arsenal, dagang salamat sa detalye. Idol, ang Foodland area, paingon na ni northbound straight sa area sa Maytalamban or Kabangkalan, paingon sa Kabangkalan nga intersection heading northbound to Talamban, nagyun ni mga idol, no? Adunay moderate to heavy status northbound, samtang sa area sa Country Mall, paingon diri sa Tesda Flyover, southbound, moderate to heavy usab. Ang intersection, ubos sa Tesda Flyover, paingon na sa waterfront area, moderate to heavy usab. Ang traffic niini, nagikan pa sa Landers, paingon ana ang intersection area idol. So, moderate to heavy status. Unia ang General Maximum Avenue to Fuente. Ingon man Fuente, paingon sa General Maximum Avenue, Condole area, idol, both lanes, moderate to heavy. Iscario area, Iskina Capitol, uga, paingon sa aning Andres Abiliana, moderate to heavy. MJ Cuenco area, moderate to heavy usab. And Bacalso, CIT area, paingon sa Shopwise, ingon man Shopwise, paingon sa Kinasang'an, idol, moderate to heavy usab. South Road Properties, na pull out na idol, ang usa ka panagbangga, nga natala sa oras nga alas 6:08 sa gabi, nahitabo diha sa may habig sa ilawom sa tunnel, no, sa Cebu South Road Properties idol, diin nag-involve kini og motorsiklo og SUV. Dunay physical injury sa nga natala og narespondihan na kini sa Cebu City Transportation Office. Pahimangno, pahinumdom, drive safely mga idol, stay patient on the road, give and take ragita sa ato ang mga kaubanan sa mga motorista idol, no, paglikay sa disgrasya o paglikay sa dakong kahasol nga pwede ninyo makontribute sa dagan sa trapiko. Oras sa IFM idol, alas 7:00 na, dugang sonata sa itong pagbalik. Dagang salamat Cebu City Transportation Office sa detalye sa itong balita karong gabi una. Kini sa Idol Chixi, para sa IFM Litang Traffic sa 93.9 IFM.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Dahil sili marin, napag-i multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
6: Ikaw pa moral chukag. Si Kinsa, oy, di managad. Lige sa diri, oy. Classmate ba ta sa una. Bayo ka, kay straight lang pananaw. Aw. Mapugan ba ni?
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
8: Ang keratin na may plus.
9: Keratin Plus.
1: Ang keratin na may plus.
10: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So, 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
11: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
12: 93.9 IFM!
6: Mapog ng pune!
13: Ako si Cherry.
14: Usa ka full-time nga virtual assistant.
13: Halos 24/7 ko sa trabaho.
14: Mao nga walay tulog og stress
13: kada adlaw bisan sa balay.
14: Ibaw-an ako nga tungod sa stress.
13: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
14: Mao nga
13: stress tabs akong gainom.
14: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
13: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-an.
14: Busa, sulihi usab ang stress tabs.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby!
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus, Alco Plus.
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: 93.9 IFM.
6: Mapong nagpunin!
20: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinusoid sinukot. Calcium sinusoid is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
21: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural, at original.
12: 93.9 IFM!
6: Mapong nagpunin!
24: Aykol!
25: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaniho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
26: Sis, ganda ng hair.
27: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
26: With regular use.
27: Naka-Empress. Nakaka-impress.
26: Try mo na, sis.
27: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
28: Empress Shampoo. For impressive hair.
29: Mapugan panik kay bad trip kay Kurumpre.
30: Sa trabaho?
29: Lagi. Igo-igor pag itong sweldo.
30: Aani na lang. Di ay baso.
29: Ayo. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
30: Di, uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
29: Ayos ka, pre na. Prank ko na.
31: Gabi ina ay. There is a 93.9 IFM.

0: naman.
1: Solstice. That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, Tibay Tanduay.
2: FM. Mapugnan pa ni Idol Chick si Gihapi na Idol sa programang Gabi na Ay. So again, actually Idol, no, samtang nag-short break, gitawag na ako balik ang Cebu City Transportation Office. Kaya ito ningi klaro lagi kay kanibitong involve nga panagbangga sa usa ka motor o usa ka SUV Idol, no? Ganina man yung mga alasay sa gabi na balita, no? Sa 6:08, ilahan ning na-post sa ilang social media page sa Cebu City Transportation Office. So, base sa initial nga impormasyon nga ito nakuha gikan sa ni Sir Hector Arsenal sa Cebu City Transportation Office, mga Idol, ang maong kanabitawng involvement sa SUV o motorsiklo nga nagbangga na pull out na sa area apan tungod sa nahitabong delay sa pagbiyahe, no, hinahinay gihapon ang dagan sa trapiko. So kumuagi mo southbound sa tunnel sa SRP, mga Idol, mahimangno lang na tagai og igong pasensya yung kaugalingon kay nakahuot gyud sa kadalanan ang maong insidente, mga Idol. Unya, drive safely ha, sus labi na ang area sa may tunnel, no? South Road Properties ko, nagitawag po na ito nga Cebu South Coastal Road, mga Idol, karun. So, muna ang proper term, no? Anyway, mapadayon ito sa unahan, Idol, no? Kamu, kumusta man mo? Hinaupunta na ka panihapon na atong ibasahon ang message. Uy, padayon dyan yung permit dyan yung naminaw sa Jismar Roni sa Minglanilla. Idol Chick, sisikat na kayong IFM 93.9 Cebu, labi na sa mga DJ nga guwapa o guwapo. Number one, good mo, God bless. Daghang salamat. By the way, daghang salamat for making DYHP, RMN Cebu, and IFM 93.9 Cebu your overall number one radio station base sa KBP nga survey, Idol, no? So overall, in general, as a whole, no, number one ang atuang mga estasyonan anang maong survey. Thank you so much, mga Idol, sa waypuas nga pagsuporta o paghigugma sa tinud-an nga serbisyong publiko nga atong nahatag diri sa RMN Cebu. Unya, siyempre, mapadayon ta sa mga gusto pang mapaambit, Idol, ha. I-text lang sa atong text line, mga Idol, ang inyuhang mga gustong ipadayag on air, no? Sama ni si Jismar Roni. 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Oras sa IFM. Alas 7:24 na, dugang sunata sa atong pagbalik. Stand by, kini si Idol Chicksy sa programang Gabi na Ay sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh!
1: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Dahil sili marin. Napag-i multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
4: Ikaw ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta. Kaya ang gasto sa kaon, puwerte mong kaha. Nagkorean lawas mo. Ang potente. Happy ka. Habungan ba ni?
5: Way mawa kumusuway. Relate ba ka kasa?
6: Hong-hong. Sabayot-buwang.
7: Mayo ka pika na ito, mga Idol. Ano yung mga nasahong sa Bayot B? Grabe ang mabonda, mga Idol, no? Ang handa, mga Idol, makikabarte. Kung kaupan sa work, mga Idol, madagal kasi handa, mga Idol, mga onyong out, mga Idol. Nagbasyaron ko neta siya, ay napabalutin mo ako, mga siya, mga Idol. Nakabitbit akong usalit yun, mga Idol. Ako yung kitimbang ang usalit yun, mga Idol ba? Nakabat ko siya 7 kilos and 1/4, mga Idol.
8: Idol, nakaigo ba?
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema? Tigil!
0: Tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Sis, ganda ng hair!
11: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
10: Naka-empress! Nakaka-impress!
11: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
12: Empress Shampoo for impressive hair.
13: Sukad pa sa una. Kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
14: 93.9 IFM.
15: Mapungan pa ni?
16: Aigol! Aigol!
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
21: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
14: 93.9 IFM.
16: Aigol!
18: Aigol!
23: Ate girl, nag-alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alcoplus ka ba?
24: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
23: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
25: Ako plus Alcoplus.
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
27: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
28: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
29: Noel! Nasakita na ang bata ko! Agay tay!
28: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
29: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
28: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
27: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
30: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
0: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: FM 93.9
1: IFM. Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: sa mahigit
1: ito. Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immunity Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immunity Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang gyud sa lawas. Makatabang gyud sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immunity Plus wellness every day.

0: 20-plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Samosa, Charantine, gagapa mo buo sa glucose. Visine, controls blood sugar. At polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakabulga, matikis sa yugar.
2: DTX 500!
4: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: 93.9 IFM.
5: Mapungan po ni.
6: Aikol! Aikol!
7: Tuhod. Siko. Hawa.
8: Agay.
7: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
9: Good morning, my dear plants!
10: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
9: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
11: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
14: Yo!

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: This song was brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly.
1: This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalamig nga black coffee.
2: IFM, balita,
3: lokal ug nasyonal.
4: Mokini ang IFM.
2: IFM. IFM, balita.
5: Mayong gabi isugbuan na itong IFM balita sa gabi na ipit sa 21 karon sa buwan sa Mayo tuig 2026. Adlaw karon nga Webes Idol sa detalye sa itong balita, sugdan nato sa balitang lokal News Bites.
2: IFM balita.
5: Padayon ang pagtuon o pag-review sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo kung angay pabang buksan pagbalik ang Binalio Landfill.
2: IFM balita.
5: Ibutiag ni Mayor Nestor Archival nga ang Waste Crisis Task Force nagpulong na aron masuta ang sitwasyon o hingpit nga ma-review ang mga rekisito sa dili pa hingpit mahibalik ang operasyon sa maong landfill.
2: IFM balita.
5: Sa pagkakaroon ng mga basura gikan sa dakbayan sa Sugbo at ihatod sa Aluginsan Landfill. Dugang pa sa mayor nga naa sa di muminos sa 4.2 milyones pesos kada adlaw ang magasto sa syudad sa long distance hauling o paghatod sa mga basura sa maong landfill kung magpadayon ang kasamtangang operasyon.
2: IFM balita.
5: Samtang sa laing bahin ay dola, doon na ni pag-question ni legal counsel ni Senator Bato de la Rosa kabahin atong pag-presentar sa arrest warrant ni kanhi Senador Trillanes Idol. Gi-question ni Attorney Jimmy Bondoc, legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang matod palahi nga treatment sa pagpresenta sa usa ka arrest warrant. Matod pa niini sa usa ka pamahayag na kung si Trillanes kuno ang mag-sheriff, musugot ang mga tao, pero kung sila kuno, murag bawal.
2: IFM balita.
5: Dugay na sab siyang niingon nga pag-abot sa foreign og unrecognized warrants, wala pay naasoy nga legalidad o naasoy nga rules or applicable rules, maunang nagkagubot na.
2: IFM balita.
5: Mokini ang iyang tubag sa mga mireact sa iyang statement kabahin sa pagdawat sa usa ka abogado sa usa ka warrant of arrest para sa iyahang kliyente.
2: IFM balita.
5: Mokato atong IFM balitang lokal ug nasyonal idol karong gabihi una nga hatod kanato sa DTX 500. Idol ang DTX 500 anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutamang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar levels sa lawas. Likaya nato idol ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom ug DTX 500. Busa idol ato nas pinakaduol nga drugstore buti kasi yung mga lugar ug pag DTX 500 na.
2: Oras, IFM balita.
5: Oras sa IFM mga idol alas 7:59 na dugang sonata sa atong pagbalik kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita tatak IFM balita.
4: Ug mao kadto ang
2: IFM balita
4: sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Ikaw ba? Ana-ana pag ang say Mother Earth, pero ako makaputol o kamunggay, wagas, murag mupatay, huwag tanong. Pabungan ba ni?
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
7: Naka-Empress? Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: 93.9 IFM.
18: Apog nan panin. Aigol!
19: Lisod pukawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lang sick og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
21: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
20: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Ako Plus, Alco Plus.
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
25: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
26: Ang idol ko FM 93.9 IFM.
27: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter og status sa FB.
28: Gabi na ay!
27: Gabi na ay!
29: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Game ka, Idol?
5: Game sa Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Ang Idol mo, VJ!
7: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
8: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
9: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kula Sido!
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
14: Ang market man on the run, Idol B!
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
17: Ang ride nga white corona, dai na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: 93.9.
1: Mapungan pa ni kay bad trip kay Krumpre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igor pag ito sweldo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM. IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol chiksi.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: 89.9 FM, mapugnan pa ni Idol Chicks inido sa programang Gabi Ina Ay. Sus, grabe no, ang grasya sa Ginoo di gyud nimo mapugnan. Kung desisyon na niya nga sa imuha, itagana o itubago na ang dugay nimong pag-ampo. Aba, nga naningon mo ko ana, Idol Chicks, nga naningon ka ana, Idol Chicks, kalaomba! Laom gyudol, kay nga naman, dako kayong pasalamat ni Alex Gonzaga sa dihang, Idol, hingpit na gyud in tao, no? Hingpit na gyud in tao ni si Alex Gonzaga, Idol, hingpit ng namabdus, no? Sa iyang bana nga si Mikey Morada. Taw-tawd naman ni silang nagminyo, Idol. Dugay na gyud sila nagminyo, Idol, no? As far as I remember, pandemic, sa dihang nag-intimate wedding ni silang duha. And matud pa ni Alex, 6 years kuno silang kanabitaw ang kuan, Idol, no? 6 years silang nagminyo or minyo sa iyang bana nga si Mikey Morada, Idol. Matud pa niya sa iyahang Facebook post sa dihang pagbutyag niya sa publiko nga mabdo siya. Ingon siya, human ko no sa hapit na mag 6 years lang relationship, no, isip man nagtiayon og tulo ka mga kasakit or heartbreaking losses kay katulo siya nakuhaan, Idol, or katulo siya nga nag-expect nga mamabdos, no? Wala gihapon na wag tang ilang pagtuo sa kahitasan. So ilang gi-surrender sa Ginoo ang ilahang pag-ampo nga tagaan sila og baby. While kuno nag-andam sila para sa gitawag nga IVF, kanibitaw nga in vitro fertilization, Idol, diin usa ka proseso para manganak or makabaton kag anak tabang sa science o ang imuha pod nang kun man ni scientific man ni, Idol, no? So taud-taud naman na daghang kay mga namabdos tungod sa IVF, gigriyahan kuno sila sa kahitasan og natural pregnancy. So nangandam sila, ilang lawas silang gianda para sa IVF, pero ang gihatag sa Ginoo natural nga pamaagi, no? Oo, so ingon siya nga nagpasalamat siya sa tanan ng mga ni ampo para kanila og sa iyang bana, sa iyaha og sa iyang bana. Unya ka to mga ni support, no, sa iyang journey nga mamahimong inahan. Matud pa niya, by God's grace, our prayers have been answered and we are finally going to be mommy and daddy. Ingon siya, no? The Lord Jesus truly answers prayers. Please continue praying with us for a safe and healthy pregnancy until our baby arrives. No? Daga naman sa kay hungihong nga basig mabdo si Alex. Tungod lagi sa iyahang physical teacher niya. Nakamatngon sila nga marag, di na kayo musulubog mga tight nga sinina si Alex sa iyang mga vlogs, no? Pero ako, malipayin kay kung at least gi-announce na ni Alex karon ang iyahang pregnancy, kanang kuana, confirmed na jud kay kahinumduman nga nato'y mga higayon sa mga first few pregnancies niya. Na-excite siya, yung nabalita sa iyahang family, then to, wala na dayon. Imagine, Idol, ha, katulo ka kabeses nag-expect nga mamabdus ka, pero wala giyo. Unya karon gihatag na gid sa kahitasan nimo finally nga sa dihang nagtuo ka nga magpatabang na ka sa siyensya, oo, natural na ang paghatag sa Ginoo sa imuhang baby. So usa gyud na ka blessing, Idol. Not everyone can be a parent, no? Munang blessing kay na kay daghang kay naglisod og conceive. Munang kamo din ha, kung gitagaan mo anak, it's your responsibility, no? Make sure nga kung gitagaan mo, you will consider the baby a blessing and a gift kay dili tanan na tahasan na hatagan og anak, no? Munang congratulations kaayo to Alex and sa iyahang bana nga si Mikey Morada sa ilahang nabaton karon na good news, isip soon to be mommy and daddy. So dako nagitian si Alex, mga Idol, at least, no, makita gina nato nga wala siya nag announce late, no, nag announce siya sa saktong oras na nanay ultrasound, mga Idol. Congrats Alex and Mikey Morada. Apilidohan na to yung ano mo, DJ Mikey. Okay, Mikey Morada. So muna atong IFM balitang showbiz karong gabi una, Idol, sa laing bahin. For a healthy and better nga panglawas, basin ka na. Katubitong mga moingon nga ganan sila magmabdos, maglikay na magid sila og bisyo. Dili lang ang misis anaha, lakip na pod ang mga mister. Munang ikaw, kung mister ka karon niya, napakaya bisyos pagpanigarilyo, hinahinay lang pod taon na din ha og pag-let go, Idol. No, undang para maprotektahan ang baga. Kining ato ang baga, importante kay ni nato sa tong kalawasan. Munang kung ganahan kang masalbar imong baga, karon pa lang ay galimti kining pag Vital Lungs Capsule. Kining Vital Lungs Capsule makatabang matambalan ang mga sakit-sakit sa tumbaga sama na lang sa tuberculosis, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia, asma, lung cancer ug bronchitis. Ang Vital Lungs Capsule ay dula dunay multivitamin sama na lang sa vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, iron, zinc ug taurine plus Korean ginseng ug chlorella idol nga epektibong masuporta ug makapahimsog sa atong lawas by boosting the immune system, promoting cell growth and protecting us against viral diseases. Munang protect your lungs, protect your life with Vital Lungs Capsule. Oras sa ayon na malas 8:26 na dugang sunata sa atong pagbalik kini si Idol Chixie. Stand by dire lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni
1: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
2: Ikaw ba? Abi minyo na. Puro na lang yun kagilok. Walay kilig. Pero lahi man ang gilok. Uy, gilok dutan ang problema o kalison. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
3: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
4: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, naka-epong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan. Tulad ng BWC Kids.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-Empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: 93.9 IFM.
10: Aygol!
11: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
12: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mo nga napkin?
12: Ha? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
12: Ha?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
12: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
12: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
13: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus.
16: Keratin Plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: 93.9 IFM.
10: Aygol! Aygol!
18: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
20: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
19: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
21: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.

0: 93.9.
1: Hello, wait. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Mas interesting pa sa shoutout ni mo sa Twitter o status sa FB.
4: Gabi na ay!
3: Gabi na ay!
5: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: This song was brought to you by Cali. Papa Cali, para everybody, every bubbly. This song is brought to you by iBerry.
1: Idol, oras sa IFM, alas 8:45 na. Standby sa ato ang pagpamalandong time sa atong pagbalik sa programang Gabi na ay. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni A.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
4: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Alco Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
10: 93.9 IFM!
3: Mapugnan pa ni!
11: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
13: Nahipalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro, may silim rin ha. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
14: Ay. Balita. Suertres ug Lotto results.
15: Idol. Suertres result. Alas 5. 8. 2. 4. Idol. Nakaigo ba?
16: Ang sarap makinig araw gabi. Idol Binyago kasi ang idol kong FM
17: 93.9
16: IFM.
18: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
19: Gabi na ay!
18: Gabi na ay!
20: IFM. Ang chikadorang sexy Idol Chixie.

0: This song is brought to you by iBerry. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: FM, mapugnan pa ni Idol, wala nang itaigong oras sa itong programang gabi na ay, pero sa dili pa ko hingpit mo, bat si bat, uy, magpasalamat ang Idol Chick si labi na sa mga idol na to nga may padayag sa ilahang komento, pa-shoutout, pa-greetings, text. Thank you so much mga idol sa inyong kanunay nga pagmahal o pagsuporta diri sa 93.9 FM. And of course, congratulations, no? Overall number one, BYHP 612, and all together with IFM, overall number one gikan sa KBP survey, okay? So, muna idol. And of course, ato ang i-shout out si Floor Basok. Hi, Floor! And also to Jowinski Ben Danilio, watching from Purok Nangka, Barangay Bulugan, Dumanhog, Cebu. May gabi, idol. Thank you sa pag-watch sa tua online. Ingon man ang mga may padayag sa ilahang text messages. Mga idol, si Jis Maroney nga nagpa-shoutout siyang pag-umangkon nga si Jaya si Del, si Rai Rai, Vinny, Zion, Vinsoy, Zev, ug Aya. Gikani si Jismar Roni. Idol, daghang salamat! Ining tungura, mamalandong ng Idol Chicksy tonight, idol. Katong showbiz news ko ganina, no, kabahin atong ingon ni Alex Gonzaga ba niya. Ingon siya nga, ni-surrender siya sa Ginoo. Meaning, iyahan ang gipadayag o gihatag na ni Alex sa mga kamot sa Ginoo kung unsa iyang gusto. Tinood na, I think na-discuss or na-share na ko last week. No, nga, sometimes, dili man ato makontrolar good kung ihatag ba sa ato atong mga prayers. Usahay gani, ma-disappoint ka. Ngano'ng iunaan man, Lord? Ngano'ng iunaan na? As a human being, dol. No? Nga, ingon sila, ayaw question na ang Ginoo kay na'y plano. No? Munang, sa panahon, nga usahay, ang ato ang giatubang mga pagsuway, unta, hinaot pa unta. Kamautang musalig, kamautang mulif up, no? Sa Ginoo in accordance to His plan. Kay, of course, natin mga gustong mahitabo na unta sa itong kinabuhi apan na may mga kahigayunan nga. Di pa magyunia gitagana, di pa moyahang plano, no? Sakit man sa buot nga, hantod ka rin siguro, huwat pang uban din ha. Siguro na uban, huwat gihapon sila. Kung kanun saan makamit silang love of their life, no? Na uban, huwat sila, kanun saan magminyo. Na uban, naghuwat sila, kanun saan magkaanak. Na uban, naghuwat sila, kanun saan sila maayos sila mga sakit. Na uban, naghuwat sila nga makatigom na para sa ilang panimalay or sa ilang future. No, lahi-lahi tag mga gihuwat. Pero hopefully, kamautang mo salig and mo lift up sa kahitasan kung unsa mangyud ning ato ang giampo. No? Kay tinuod man dol, dili man jud lalim, dili sa dali. Pero kinanglan usahay, Lord, kung take over ba? No? Matuod jud ko ana. You ask it, yes. Kay ingon magani na sa prayer sa Santo Niño, ask and you shall receive, seek and you shall find. Na siya sa kuan, na siya sa Bible, naapod na siya kana every time magkuan ka mo, bisita ka sa Santo Niño, na siya sa mga prayers itong ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Diba? Pero mo lagi na importante sa Abdul nga musalig ta, no? Mulihok ta, wasa na sabot nga Lord, surrender na ko ni mo tanan, tagahay ko tanan, bahala di ko mulihok. Hoy, di pa na pwede na ana, Dol. Kinang lansad gid ta mo kugi mulihok unya musalig pod. Combination na ha. So mo nang karon atong iampo kay sa kahitasan. Let's lift up everything. Tanan nga nakapabugat nimo, tanan nga imong kasakit, hinay-hinay lang. Tanan imong doubts, imong fears, imong questions. Nga naman, unta, in time, no, itagaan tagtubag. But for now, let us wait. And hopefully, musalig ta. Kung unsa man gani ang plano. No? Muna nga ito ang prayer and realization, reflection karong gabi. Una, after sa prayer, idol ha, musunod si Idol Dabs para sa kumbati sa gabi yung ES Extra Session sa 9 to 12 na idol coming right up. Kini si Idol Chicksy manamilit sa pinagi sa pagpamalandong hangtod ugma pohon 6 to 9 same time sa gabi na ay sa 93.9 IFM. Daghang salamat mga idol o gani-ana ang atong evening prayer.

Sa ngalan, samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, may gabi eh. Karong gabi una, Lord, among i-surrender, i-offer na mo kanimo. Ang tanan among mga kahadlok, tanan among mga giproblema, tanan among mga gidaladala ng mga kasakit, mga pangutana, mga doubts. Lord, sa panahon nga daghan kami mga gikahadlukan, nanginaot mi nga imuming pakalmahon. O giampo sab namo karon nga unta sa saktong panahon, sa saktong higayon. Kung kanus-an nimo itagana o gitagana para sa among kinabuhi, mahitabo unta ang among mga gipangayo, gipamalando. Wala man mi hold sa unsay mahitabo ugma unya sa sunod adlaw. Pero mutuo mi nga naagid ka para mugiya ka namo. Tonight, sa tanan ng mga naminaw, sa tanan ng mga nagampo, na malandong, naglaom, among gisurrender kanimo, among kinabuhi ang imong mga plano. Naami gusto, Lord, nga mahitabo sa among mga kinabuhi. Lahi-lahi, lahi-lahi mig pangandoy, lahi-lahi mig goals, lahi-lahi mig fears, lahi-lahi mig kasamtangang giatubang nga problema. Pero tonight, we offer, we surrender to you, may your plans prevail, and may these plans be helpful. Kaning mga plano nimo para kanamo, unta ma-realize namo nga kaning imong gibuhat para sa mong kaayuhan, ug wala nilain pa. Tabangi sabi nga magpakaligun, labi na sa mga panahon nga patagaan mig pagsuway. Labi na sa mga panahon nga naay mga doubts. Panahon nga naay mga kasakit, naay mga question nga di matubag. Lord, we surrender and we pray and we continuously hope that in time, in your perfect time, Lord, ma-answer tanan namong pangutana o tanan namong prayers. And hopefully, by that time comes, ready na pod mi o kamong mga kasing-kasing. In Jesus' name, we pray. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: sa mahigit-git.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Welcome to our reunion.
6: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
7: Tungod na sa Super Fiber.
6: Unsa?
7: Super Fiber.
3: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
9: Aykol!
10: Aykol!
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
8: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
9: Aykol!
10: Aykol!
12: Aydol, maayong gabi na usaba kaninyong tanan. Adlaw karon ng Webe sa mga idol. Loy, kabadali ba sa panahon, Loy? Gahapon, Dol. Kabalo ba mo gahapon, Dol, nga Miyerkules pa gahapon? Onya karon? Webe sa. Webe sa. Kumusta inyo ang adlaw nga Webes mga idol? Kumusta mong tanan? Kumusta inyo ang panisikay-sikay? Kumusta inyo ang pagkombate diya sa kinabuhi? Ato ang dakong kalipay mga idol no kay ang DYHPRMN Cebu ug ang IFM mao'y overall number one radio station sa Cebu ato aning gikidako kayo og kalipay mga idol no kini human sa KBP 55 Blue Radio Survey mga idol. Salamat kay kaninyong tanan sa inyuhang padayong pagsuporta. Laging salamat sa inyuhang paghatag og kagayunan nga mamahimong kabahin usab ang RMN Cebu, DYHP ug IFM sa inyo nga inadlaw pud nga pagkombate. Salamat sa inyong paghimo kanamo nga inyong pamilya na usab sa matag adlaw. Kami naghahatag ninyo og mga serbisyo publiko ilabi na gyud no sa mga labas og tinuod. Walay dapig-dapig nga mga balita mga idol. Again, kaninyong tanan nahimo ming nagbalambuson gumikan sa inyong walay puas, walay hunong nga pagsuporta. Daghang salamat kininyo mga idol ha. Ato anem pagyuning pali ligunon ang atuang pagpangalagad kaninyo at pagininga ligunon ang paghatag ninyo og mga pagtulunan na matagabi idol ha para ubay-ubay gitang makakatulong sa atuang programang IFM Kubati sa gabi featuring What's the Style no daghan kitang mga pagtulunan siguro mo ning nahimo gitang nakabot nato ning atuang kalampusan gumikan sa ato mga pagtulunan matagabiin no nga ubay-ubay na jud ang mga naminaw pod sa atuang mga pagtulunan. Inna inyong mga silingan ha, ilang itong mga bata dala? Inyong mga silingan nga kung ganaan sila makakuha og mga pagtulunan, maminaw ra jud sila sa programang IFM Akumbatis Gabi featuring What's the Style sa IFM no kay daghang pagtulunan do. Ubay-ubay gyud. Dili manog yung mga idol at ang sugdan ng ato ang programa o niya ito ang text line na sa kanunay. Abli ni siya dula 0923112-8701 para sa inyong mga pa-shoutout, sa inyong mga greetings. O niya later on sa ito ang Facebook Live o sa mga idol. Oras IFM, alas 9, Jess na mga idol.
0: This time check is brought to you by iBerry.
5: Game ka idol?
10: Game sa to idol!
5: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol. Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor. Mapugan pa ni...
13: Idol! Naabaki anak ka junior high school karun nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
14: Radyo Eskolar ni Idol!
13: Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated na tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my promise. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
15: Ang Idol mo, DJs.
16: Ang tamis na sila, tik. O glami ko, gitik. Idol, mami, tik.
17: Bossman, cute gihan. Idol Buiki.
18: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
19: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
20: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
21: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
22: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
23: Ang marketman on the run, Idol B.
24: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
25: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
26: Ang idol nga White Corona, Diva Bino.
27: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
28: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Gab.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maudyod, kanang we start the day nga happy, tas we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan bubalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hound sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yan ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan ng maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
1: Ipaya ko. Ang power ko. Lipay ko.
2: Kasilag style!
0: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
2: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Ang bugoy ng good boy, Idol Dabs.
2: Three point nine FM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Mayong gabi pag-usap mga idol and welcome sa tuwang programa ng IFM Kumbatis Gabi featuring What's the Style sa IFM. Kauban ng Japon ninyo ang nag-inusarang Bugoy nga Good Boy Idol Dabs mga idol adlaw karon ang Webes Pizza 21 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Siyam na lang kaadlaw doon ha. Magsweldo na po ta. Sana all. Unya, pipila ng kaadlaw human sa pizza 30, mga pito kaadlaw, wana, squid na po. Mata na po Dani og sayo. Balik na po Dani sa tuang kumbati diha sa tuang pagpangandam para sa tuang mga estudyante. Pero sige lang, napamantay, pipila ka mga adlaw dol sa tuang pahuway lang sa for the meantime, no? Pero kining atuang gibuhat para masani sa tuang mga pinalanggang mga anak mo kaugmaon sa tuang mga anak. Atong text line dula, ikalimut atong text line na 0923112870101. Good evening, request ko song Bridge Over Troubled Water by Simon Garfunkel. Many thanks, Idol. Si Ruben Daani sa may Lawaan 3. Talisay, may gabi ni mga Idol. Salamat, Idol, sa imuang pagpaminaw. And also to Idol Ronnie Sigismardia sa may Minglanilla. Request ko song Diary. Sa ito ang IFMES dula inyong mga request. Ato na ipabuhagay sa kahanginan Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito ang mga pinalangga diyan ng mga OFWs na always yung nagpaminaw tanaw sa ito ang programa, sa ito ang Facebook Live. Mga idol na islamat kinayon dula sa inyong pag-like, pag-follow, pag-share sa ito ang official nga Facebook page, mga idol. Thank you so much sa inyong walay hunong, walay puas nga pagsuporta sa tuang programa mga idol. Al John na mukatkat may gabi ini mo da idol. Idol Dabs, greet lang ko sa kuang mga suod nga mga higala og barkada nga sila si John Mark Albarico, Tanawon Manisan, Marwe G. Bonghanoy Bihasa, Ace Chavez og sa kuang brother Glicerio Akuram. Gamutin ang nagpag-greet si Aljun Amukatkat watching from Pagadian City. Salamat, Idol, ha? And mayong gabi usab sa tuang pinalangga ang Idol niya nga si Idol Floor Basok sa kanunay. Salamat, Idol, sa imuhang always nga pagpaminaw tanaw. And of course, mayong gabi usab ni Nathan Earl Sigovia Campo. May pagpaminaw, Idol. Thank you so much sa imuhang pagpaminaw at tanaw sa tuang programa karong gabi on Idol. Sa mga nagpaabot niya sa tuang swertres result, ania na mga idol, tuang resulta sa swertres karong alas 9 nga draw 080. Karas idol ha, 080 ang tuang swertres result karong gabi una. Congratulations sa mga nagmadaogon niya idol ha, niya sa mga nangapilde. Kung sa mga inyong plano niya sa mga nangapil diyan sa may plano diya ha. Inanuno na agbay dula kay ngano. Siyam pa kaadlaw dul ato ang sweldo. Layo pa kay pizza 30. Pero sa kanto nga ay magsweldo og pizza 25 kay na mayuban magsweldo og pizza 20 lang gahapon nilang sweldo. Na mayuban nga magsweldo og 5 og 20 na piuban ka nang 25. Okay kun ana. So congratulations Jess og 5. Sa Jess og 25 ang sweldo. Nay kun ana dula. Pero kasagaran yun ang swildo kay 2 ay yun sa pizza 30 o sa pizza 15. So, big na kanunay sa mga nagbiyahe diha, sa mga nagpaminaw sa tuwang drama samtang naigipang buhat. Ay, salamat ninyo mga idol ha. Ako ang bahala mo hatag kaninyo og nindot nga mga pagtulunan karong gabi una, idol ha. Lain usab nga drama ang atuang paminaw, na lain usab nga mga pagtulunan, of course, ang atuang makuha gikan sa drama. Atong drama no kanang makaingon ta ba nga Idol Dabs? Kyun sa man nimo na pagkuha og pagtulunan nga pulos ba na ang mga kanang sitawag aning ang imong drama nga dun naman ay mga pagkuan. abi ninyo mga idol, no, ang ato amang mga pagtulunan sa si kinabuhi usahay dili nato madunggan pinagi sa tuang madunggan nga drama. Kundi linas mga mensahe nga tunga-tunga sa ilahang pag binayluay og mga pulong mula. Mo na gitawag nato og sa English pa og read between lines. Kinahanglan pula ang imuhang isulat. Well, basaha ang unsay naa tunga-tunga sa linya. So meaning, ayaw lang pag agad sa unsa ilang giistorya, kundili imong basahon ang unsa man kayay but ipasabot anang ilang giistorya. Mao na siya pamaagi niyang lugraha dula. So mao na nga balag nag-agulas la diha. Balag unsa na ilang gipangbuhat diha. Basta ang pinaka-importante sa tanan, naatay mga nakuha man, naatay mga napupo nga mga pagtulunan gikan sa drama nga atuang madunggan. Amen? Nakuha naman gano'n lang. Kaya lisod kayong mata gabi, maminaw taon niya, wala tayong makuha. Rinumdumi, ugma po, Biyernes na. Every Friday na atay, exam. Kung sa may inyong i-answer sa tuang pangutana, ugma, kung dili mo maminaw og tarong diyan. So, dito maglangay mga idol, ha? Sa mga bata, diha, palihog na ko og pangatulog. Sa mga dili pa kayo ingunan ang pangidaron na pasalinghod nga pangidaron alas sa mong paminaw lula, pasalbi lang sa ninyo ang inyong mga ginikanan, inyong mga lulo, lula, anti o tiya nga maminos to ang drama kay kining drama para manipod pagbag-o sa ilahang mga pagbag-os mga pamaagi diha sa ilahang mga karelasyon. Good evening idol, na pwede pa request na og song na sa na baby ko para na sa akong baby na si Angelo. Salamat, idol. Ingon na, ingon ani di, idol. Masama na yun, eh. Kanang nai ni baby-baby di, ay. Kisa may nagkanta na imong baby ko. Nakapin minumduman ani nga, baby ko. Nakapin minumduman ani nga, couple nga, kanang baby ko ang tawag. Sana all baby ko.

0: featuring What's the Styles IFM. Oras IFM, alas 9.35 na mga idol.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Kining maong programa kay Rated SPG, strictong pag-iya o ginsaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
3: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaway, makahadlok og droga na dili haom sa mga kabataan.

0: Ay, ok na ko sa trabaho. Mahibog ito rin si Vina nga. Sa'yo kong mauli sa bahay. Natuo mo ito nga. May overtime ko. Uy, akong cellphone. Kinsa magkaling nanawag? Ah, si Vina tingali. Be, panahon be. Ay, si Papa man di ay ni? Kung saan sa kay bati nga itaho na kuha niya ay. Hello, pamilyo!
1: Dok, pauli na yun, dok. Pauli, bay. Rumsak pa ni may mong sawa. Pauli na yun!
0: Paano, unsam? Mahimo ba? Ay, pagbutang-butang dihagsa sa kong asawa?
1: Purbay na grabe yung kapasaling pinano. Pauli na yun, rumsak pa ni mong siya sa akto! Nagipag

0: ikaw, ako!
1: Wala ka ni overtime, dong!
0: Tinuhog niya ang isulti sa akong amahan! Nga may kabit ka! Susi, lagu maglubot mo pa ano to, eh?
2: Ha?
0: Salbahiso, ikaw magumpari mo na ta! Iwan magitugunay akong asawa! Iwan magitugkong!
2: Pre, pari biya ta?
0: Pari good, yo, pari good.
2: Pasaylo ataw ko, pre, oy! Pero, busy mo kikasa imo trabaho, pre! O nga, ako, pari good ta, pati nabango mo ba ako?
0: Hmm.
2: O nga, ako nalinihatag sa kalipay ni Maring, awa ni mo mahatag niya, Birme. Pati nabango mo ba ako, pari biya ko nimo?
0: Pari good.
1: Ano, pasaylo, alakit ko do?
0: Yaray!
1: Sige, magagrabaho ko, do kay chir-chir na ko. Iba ko kaya kamahilig kay kong chir-chir. Sorry?
2: Ako, matinabangon ko.
0: Lama na!
1: Matinabangay lang, di.
0: Asawa ka nga dili matagba o bana. Busa, get out! O kuyog ining lalaki nga, katambayayong mo sa paghugaw-hugaw sa imong pag-aasawa!
1: No.
0: Layas ining akong palimay!

0: Ya. Tu lah kan mai kabit di sawah. Kim bo puyu gempar yang di kabit rupi.
1: Karun nga nilayas na siapa? Menginaot ko nga makakita dayon kog laing babae nga ako makauban sa kinabuhi. Aron hingpit ko nga malimtan ang akong asawa.
0: Si Bilin!
1: Bilin na tapos negros pa?
0: Paguyog, Ricky!
1: Oh, ka Ricky dito?
0: Hangtod ka ng daga pa si Bilin. O nakagusto siya ni mo.
1: Siya bitaw pa. Nani karun sa kunauna.
0: Mata di munyo, ane.
1: Nga mo ay akong panguyaban. Pero, base may uyab na siya pa, eh.
0: Bilin.

0: Ayang ina na na, suod man kay nanako taon, ha? Pangusapan ko siya, ha?
1: Ayos, usaw.
0: Di ba niya ginaan man?
1: Aw.
0: Sukur kay nanako, eh. Nguta na ko, kung may uyab na ba ang iyang anak, ha?
1: Sige, sige pa. Kung wagan niya rin si uyab, ay, panguyaban ko siya. Kinahanglan nga makakita dahil kong ipuli ko sa salbahis kong asawa.

0: Kuya Juan, man tagkinsay, mikalit o babag sa gianan. Uy, ikaw mong kaday ni Mando. Awahin na. Kurat na ko ganiha pa lang.
1: Katungito, yuk, kaya basig tanaw na ko, Kuya Juan, magyapon ka. Kuhan mo lang, day kariya. Kuhan ba, ang tanak ko ni Moray. Kung may uyab naman yung mong anak, nananay uyab.
0: Wa, uy, wa pa na uyab akong anak, uy. Nga naman di ay, ha? Manguyab ka niya? Kangilad ko ni Mugbatasan, manduha ka. Adto ka manguyab sa akong anak, nga nahibaw ka man untang bakante ko dire. Kay patay na kong bana ko. Parihas tang duha nga uwa na'y pares.
1: Saging be.
0: Panguyab be sa akong. Adto kong kasakong anak manguyab.
1: Ikaw ba? Pabinaw, kitikitiw na ng ba ni Mays. Pula kong anak. Kutanag, doon na ba yung mong anak? Doon na ba na'y uyab sa bilin? Kaya kurwa pa sa'yo uyab. Iyan ni panguyaban? Kaya palayas niya yung asawa kayo nga, Bitman.
0: Oh, saan ko di ay? Abi ba na ko ikay manguyab, uy? Uy, hala. Ing nang imong anak, ha? Nga way uyabs bilin. Pagdunga na lang mo pamisita, do.
1: Ha?
0: Ang imong anak, mamisita sa akong anak, o niya ikaw, arisag ka na ko. Kay sumton taman dayon ka. Doon na nabaya ko, eh. Dugay na day ko nga wak makatilog. Bimbang do.
1: Dede, bimbang. Kalitan ko ni bimbang da.
0: Binag-ugol po ta.
1: Dede, kuan kining, hunahunaon sa nakumayo ng imong sulti ha.
0: Ay nalang, od.
1: Pero gusto ka, pangutaw lang dahil niya ay pagpandig ibrahadi. Ako sultihan ako anak ha, nga way uyab ang imong anak.

0: Me n'hi ha acá. Sei tu i homo?
1: Pre.
0: Pre?
1: Pari biat ta pre. ni ako pre, rusultihan ka ba nga? Gusto na nga makiguli ni mo si Bina, pre. Eh, kuan ba siya? Nagbasol naman siya sa iyang gibuhat, pre. Nagbasol, pre. Uy, buta ni mo asawa, nagbasol. Mao nga. At sulti siya nga, anak ko na siya malipay uban ni mo. Kay, ba naman ka niya? Niya, mas dako man ang imo kaysa ako lagi, pre. Action ko ka.
0: Di, naku magigbalik niya, ay. Imo na na siya.
2: Tungod kay, may lain akong nagustuhan ng babae, ngay ipuli ko niya.

0: Kugaw na siya nga pagkaasawa. Kigipakaon niya og laing laki ang pagkaon para lang nako.
1: Ah, kining pre. O kung magkagubas iya ha, pre? Lagi. Ngamay man nga ako. Pagilukay naman nga ako, pre. Kanang imuha, pre, kay pasakitay man na, kadako man na.
0: Basta dilin ako niya.
1: Oh.
0: May lain akong babae nga nagustuhan.
1: Uy.
0: Og kunsugton lang ko sa maong babae. Dagong ko siya sa bahay. Aun si may himuong kong asawa.
1: Uy, taon sad ni. Bina, pre, uy. Nadaa lang siya na ako, pre. Kanang, pare biha ta, pre. Ang itong ako, pre. Kumidya naman itong tatong ako, pre. Ikaw mang pre, kabisi, magkapirmis trabaho, good pre. Oo nga. Ang tungkol lagi kay Murag, gutom siya lawas nung kalipay, pre. Gitimu-timu.
0: Aba di ay. Pwede lang may nang istorya ha, pre.
1: Ah?
0: Lakaw na.
1: Ah.
0: Kung magkabuwag mo sa akong asawa, huwag na ko'y labot. Basta dili na kuniya. Nakapati ka, pre. Dili na kuniya kay hugaw na siya.

0: Tagmahigit ko, nga nangabit ko ni mo, pre, oy. Mas ganaan, magod ko sa akong bana kay... kaysa ni mo.
1: Aun niya lagi, usaw mo na to, ana. Ya, yeah. Di naman siya magkibalik. Di naman magkibalik sa pipol ni mo. Asa kay mayog, kanang... Agwantahon lang ni mong ako, Mari.
0: No?
1: Balang gamay ni, taas mo sa kagdila.
0: Ingon, ana na lang yun, pre. Taas man sa kagdila, gitinuod.
1: Gani?
0: Pero magpakiluoy ko sa kumbana, oy, nga magbalik mi. Muluhod ko siyang atubangan, aron makibalik siya na ko, pre.
1: Banggag sa ilong. Nalo, sige. Basta, ha? Buhata yun ang tanan nga, magkabalik mo. Gining, Mari. Mari.
0: Unsa man, ay?
1: Kwarto sa tanan.
0: Ha?
1: Ngayon ikog tilap si mong bahawan.
0: Ha?
1: Kwarto sa tanan.

0: nga gisugot ko nimo bisan minyo anak ko.
1: Basta baya ha. Isaad yun ako ha. Na di nakamudawat pa si mong asawa.
0: Dili og dili na yun, Taybilin. Hugaw na siya. Busa dili na ko niya.
1: Salamat dong, Paul. Mahal ta sad ka. Busa, pahala og dili ta makasal. Basta, wala yung asawa ni mo nga mag-hustle na to sa atong pinag-uban.
0: Wala lagi, promise. Kining ugma day ha. Dadto ka sa bahay. Aron, sugdan na nato ang paghimo, baby.
1: Oh, dong, musugot po. Kay mahal ta kaayo ka. Mahal ta kay ka, Paul.

0: Kanya ko sa inyong bahay, don't we?
1: Uday, huwag ikaw na ang mapuyo din ni uban ako.
0: Basta bayo ho, ay nagpabalik ka din ng imong asawa ha.
1: Oh, lagi. Tanas kwarto na. Pero tayo, kilamin na kayo. Ito na, Glenn.

0: home. Apa? Gani mo yung lami. Ikot pa kayo ba?
1: Ako naman.
0: Akong dilihon. Isa ito nagdili ko sa imong boobs. Akong hapuro ng imong upos. Gani?
1: Ay! Mandidi! Ay, mangyapin. Pagkita nga akong upos. Mag-grabit ka lang.
0: Karun, ako nang mabuhon akong upos. Ilami ka kayo.
1: Ha? Huwag ka na kong kuda na. Huwag ka taas. Dung! Maarang ka na. Oh, mahadlok mo sa taan na.
0: Pero may ruwis kit ini dahi. Okay, virgin ba umangkod ka? Albi.
1: Ano eh?
0: Atong hini ko, Albi.
1: Hinaya ha?
0: Oo. Ako ni Nayon.
1: Sakit ba yun na? Sakit sa tiyagay. Agahin na lang kung sakit tayo.

0: putli gyud nga ko nakuha ang pagbabay ni Belen. Human sa nahitabo na mo, kami na nagtipon puyo sa akong bahay. Nagpakita ang akong asawa nga naghilak. Kay gusto niya nga buwagan ko si Belen ug magbalik ni. Sa sinugdanan, naglibog ko sa angay kong buhaton. Pero si Belen gyud ang akong gipili. Wa na ko makigbalik pa sa akong asawa.
1: Magkatong mga kasama ang kaagi ni Paul, dinining tulumanon. What is the style? Wa na makigbalik sa asawa is style. Kinay maong sungilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, mayong gabi pag-usap mga idol and welcome back sa tuwang programa karong gabi una ng IFM. Kumbaris gabi featuring What's the Style sa IFM. O ba na yapon ninyo ang inusarang bugoy nga good boy, Idol Dubs. Mayong gabi sa tuwang mga Facebook Live viewers diyano si Nathan Earl, si Govia mayong pagpaminaw. Idol, gikan ko sa may Argao. Uy, salamat sa mga taga-Argao. Salamat sa inyong pagpaminaw. And of course, mayong bagabi inyo sab ni Jaber na all gabi. Hello, Idol. Long time manose, but now sinaw. Sinaw na, Idol. Salamat, Idol, ha. And also to Iliot, Tancio Teves, watching your Facebook Live. O naminaw sa Radio Idol, kami ni Junas Rakasa, diri sa may barangay, Haklupan, Talisay, City, Cebu, Amping, mga Idol. Salamat, Idol Iliot, ha. Salamat, kisimuhang always nga pagpaminaw sa tuwang drama mataga gabi. Arita sa tuwang na drama, Idol, ha. Aro text line, maulang gihapon dula, 0923112871. Baliktas drama na to, Dol. Ano to mga drama, karong gabi una, may tungod ni siya sa istorya ni Paul. Ingon si Paul kaganina, Paul! Ingon si Paul nga, may biya ko kana, kaya nakakita na po ko uglain nga ipuli ni mo, apan nga nung nibalik man ka. Nibalik ako. Kinimungod si Paul, mga idol, na ni siya'y asawa nga si Vina. Unya, nasakpa niya si Vina, nga dunay gikuro ka kingking nga iyang kumpare nga si Adong. Matod pa ni Bito ni Vina kaganina, no, nga nagpatabang rin yung taong siya siyang kumpare. Kaya dili man kuno magkahatag si Paul sa iyang panginahanglan tungod kay busy man sa trabaho. So mauna nga kay busy man niyang bana, nagpatrabaho po siya sa lain. Mo ni siyang istorya dolo niya karon kay si Paul iya maningya gibiyaan si Vina, gibulagan niya si Vina unya mao tong sila na ni Belen ang nag-ipon kay gipanguyaban man ni Paul si Belen nga wala pud ni siya'y uyab si Belen unya mao tong nangita man si Paul og ipuli dayon ni Vina. Ang pangutan na ani karon unsaon man nato ni ron paghubad aron makakuha tani og pagtulunan. Kini nga tong drama dula may tungod man siya sa gitawag nato og pagka grabe taong pagka matinud-an no faithfulness ang dagkog tiin. Grabe taong pagka matinud-an sa imuhang partner ngadto sa imuhang partner or ngadto nimo or ikaw ngadto sa imuhang partner ang pagka matinud-an sa usag-usa diha sa matag kami niyoon. So mao ni siya ang atuang issue karon kay kini mangud si Paul no kog gihan nga pagkabana na narabaho unya kini si Vina na sa balay nagpahando so iyaha nga ban laing lalaki so makaingon ta mga ingon ani mga idol ba kay mabaw ra magugayo ang rason ni Vina kay ningon mangud si Vina nga mao nang nagpahando siya siyang kumpare tungod kay dili daw makahatag si Paul sa iyang mga panginahanglan. Ingon ani nga mga sitwasyon dol no. Dali ra jud kay nato ni siya sulbaron gyud unta kun ugaling no. Kana bitaw nga guided ta. Kana bitaw nga atay mga sakto nga panghunahuna, sakto nga pamalandong kay ngano man. Usay man gud mga idol ba sa tuang nga kinabuhi man gud no. Nay mga butang usahay no nga mahilig kayo ta mangita og mga butang. Kana bitaw dinalian ra kayo. Mao bitaw nga nauso na karon ang gitawag kinig mga instant. Na instant noodles, na instant coffee, kini instant coffee. Like for example, kanya wala pa ng instant coffee, kinahanglan ka mukuha og usa ka kutsara nga kape, usa ka kutsara nga asukal, usa ka kutsara nga creamer para makahimo ka og kanang nindot nga kape. Apan kay nauso naman ning dinalian nga kape, kini instant coffee, 3-in-1 instant coffee. So usa na lang kaabli nimo sa kining sa kaabli nimo sa sachet, dito nakakutaw. So kita, mahilig ka o kanang dinalian nga pamaagi ba? Dinalian ka yung solusyon sa mga problema. No, usay ang tawag na to ani mangudani dol no sa mga problema sa mga solusyon sa problema nga dinalian no. Ang tawag na to ani is band-aid solution. Kana bitaw nga dinalian rito nga pagsulbar apan dili siya gyud mao'y makapasulbad sa maong problema. Sa maning nahitabo karon, si iyang bana ni Vina si Paul, busy kay sa trabaho sa may gibuhat ni Vina para masulbad ang iyang problema nga nanginhanglan siya o kanang paghagwa-hagwa ni Paul nangita siya og band-aid solution, dinalian nga solution nga iyang gihandusan ng iyang kumpare. So, sakto ba ang iyang gibuhat? Dili sakto gyud. Nga naman, ang iyang pag-sulbad sa problema sa iyang pag-kaganahan unta magsigib iskimbular matag-adlaw, ganahan siya. Dito man niya gipangita sa laing tao unya nahimo siyang laing nga problema. So meaning ang usa ka problema nga dapat unta solusyonan, dapat unta istoryahan, nahimo siyang laing nga problema. Dili pwede sulbaron ang problema pinaagi sa laing na usab nga problema, mga idol, di ba? Pwede kung ana doon. Like for example, pangutayon ka o ka ng 1 plus 1, imong tubagon og 2 times 2. O, di ba? Nasulbad ba ang imuang pangutayon na kaganina nga 1 plus 1? Wala. Kaya nga naman, imong mang gitubag og lain na usab nga problema. So, dili yun na pwede sulbaron ang problema, pinaagi usab sa lain nga problema. So, mauna, kung na ay problema, ilabi na yun diha sa kaminyoon, kinanglan at tubangon, istoryahan, o kanang lingkuran. Unya, kung dili madalag lingkuran, dili lang yun maglayog. Pwede naman mo maglayog, no? Pero kanang layog, bitong healthy nga paglayog. Doon na may layog nga healthy, nasa layog nga dili healthy. Kanang layog nga nindot, katong layog yun nga magitawag na ito, hagwa-hagwa, no? Okay, sakto. Okay, mga minyo, bayaan mo niya, kining layog nga dili healthy, mo na magnilabayay mo kaldero, ang tawagan is platonic love, ng lupad ang plato. Good evening, idol! May gabi idiha watching live diri sa may Cebu South Bus Terminal. Palihog kog shout-out sa driver si Rudy Cabaluna, conductor nga si Charlie Nelias, unya sa series liner no bus number 8504. Last trip me, idol, 11 p.m. Going to Bato via Barili. Uy, amping mo dula. Ato nang shoutout na to ang mga buutan ng mga drivers yang naminaw yung sa to ang drama. Naminaw mo sa to ang radyo, dol? Pwede na, dol. Pwede na maminaw dula. Pwede rin yung paminaw na tong radyo, dol. Kaya humana mo na tong drama. Basta lang yung mga bata di ang mga pasayero ba. Pero na okay naman. Nakatuog naman siguro na kay alas, hapit naman alas 10. O, segundos na lang, alas 10 na. Maayong gabi iliha sa tuwang ang mga pasahero sa series liner bus number 8504 nga gimaniho sa tuwang pinakabuutan nga driver nga tong idol diha nga si Idol Rodi Cabonillas. Inabanan sa iyang kugihan na grabe kayo manguha o plate. Kung manukli, wag yung kulang si Idol Charlie Nilias. Maayong pagpaminaw niyo diha, mga idol, ha? Amping mo sa inyuhang pagbiyahe. Yeah, dili mang chicks ha. Bantay lagi ni si Idol Rodi. Idol Rodi, dol. Bantay dol ha pag garo ha pag drive diha dol. Inana ang mata tua sa kalsada, wala sa pasayero. Ito amping mo sa kanunay mga idol ha. Salamat sa inyong pagpaminaw sa tuang drama karong gabi. Una mayong gabi, idol. I'm back with my old phone and number. O sa radyo na ko ang maingon, idol, sa drama karong gabi una. Kung nga kung mulingi pa man di ay og laing binuhat, may pa din na lang jud magminyo kay gadala lang na sa masla, idol, oy, from Anchila o Puerto. Correct. Kinapo naman nag-explicar doon ako. Ako naman yun, kadagan naman siguro nag-explicar ani mga idol, no, nga dili man ginakapog nga, no? Dili is ingon nga ako lalaki ko, dula ako ang gi-justify ang gipangbuhat sa mga lalaki, ha? Pero ako ning i-explicar ninyo karong mga idol. Ako ning tarungon og i-explicar para dili ko ninyo makasab-an. Ang kung kanabi daw kung maminyo na ang usa ka lalaki, wala man na nagpasabot nga dili na siya pwede mo tan-aw sa mga laing nilalang. Kay syempre naman tay mata, dili man to malikayan nga kung dunay maagi diha nga mga nilalang, mga laing babae nga moagi sa ato bangan, makatan-aw gyud ana. Pero makaingon ba ta nga sa ato ang pagtan-aw kana mga asawa, mga soko mga gisla, ano tan-aw magato? Ana nga miagi man. Diba, dili pwedeng dili ta mo tan-aw sa mga tawo nga niagi sa tong atubangan kay basin og ato unyang mabanggaan. Unya maingon dayon mo nga maingon dayon ning mga asawa nga ada di gini matagbaw ning mga lalaki, no, kay naay niagi nga babae sa tong atubangan, ila yung gitan-aw. Ang mga lalaki pud nga niagi di sa mga atubangan, amo pud ang gitan-aw. Pero kining mga babae, kining mga asawa, mo tan-aw ra ni sila kung dunay babae nga moagi di sa mga atubangan. Kanang amo ang pagtan-aw sa mga babae, wala man nagpasabot nga naibog minila. Kay kung naibog pa minila, dapat dili unta mimikuyog ninyo among mga asawa. Di ba? Kay kung kini inyong bana nga nitan-aw sa babae sa nitan-aw sa laing mga babae, kung naibog pa ni sila, wala na unta na sila nikuyog ninyo. Di ba? Unta unsa naman ibalita naman ino? Diba ang pagtanaw manggod lahi sa pag-ibog. Unya lahi kining pag-ibog lahi pud ni sa pagigugma. Lain man na. Pwede ra man ka ni tanaw kay ni pwede ra man ka ni tanaw tungod kay nahadlo ka basi mabanggaan nimo. Ha? Unya pwede ra pud ka naibog. Kana bitong naibog ka nang ang ibog manggod ang Bisayan. Bisaya man na naibog no. Pero ara ka sa in English na admire man ano kana bitong na, naganahan kaniya. Wala na pasabot nga naibog ka, nahigugma na ka. Dili man nga na, kung ikaw naibog so sa kababay, wala nagpasabot nga nahigugma ka. Like for example, ako, naibog ko sa artista. Nagpasabot ba na nga nahigugma ko sa artista? Wala. Naibog raman ko. Panalitan, naibog ka sa kanang kay Mito, kay pertinindutang kay Mito. Nahigugma ba ka sa kay Mito? Di ba wala ka nahigugma sa kay Mito? Naibog ra ka man ka la kanindot baya sa kay Mito, grabe kasinaw. Nahigugma ba ko? Wala, naibog ra ko. Na ini aging babae nga ang batiis ra gitanaw. Nakadai siyang batiis no, lamig himong crispy pata. Naibog ba ko? Naibog. Kay ganahan kay ko siyang batiis. Apa nahigugma ba ko? Wala. Ngano man naibog ra man ko. Sa maragud na nga nakita ka og nindot nga sakyanan, nindot nga mga butang, naibog ka apan wala ka nahigugma. Kay asa man ka nahigugma? Tuwa ka nahigugma sa imuhang asawa. Oh, ipakaslan ba ya mo, di ba? Sumaon na nga, walay rason nga mga suko, mga asawa ha, dili mag-uol ha. Mga pinangga mo sa inyong mga banabel. Idol! Nawa lagi mo, sinawaan. No, sinawaan mo, nawala ako. Sigurado ka, nawala ako sa radyo. Ah, nawala ako sa radyo. Napa ba ko niya sa inyong mga naimutangan, no? Paki-comment, dol, kung nagtingo po ba ko niya sa radyo, dol. Basta nawala ako, pinakalit. Sumaon na siya, dol, ha? Atuang pirmiibutang sa tuang mga alimpatakan ang atuang drama karong gabi una, no, nga inanglan ta magmatinud-anon nga dito sa tuang mga partner. Kung nagaling dili ni mo kayang magmatinud-anon nga dito sa imuhang partner, mas maayo nga inyong isuryahan og tarong. Dili kay mangita ka og laing problema. Diba? Ang para dili ka makapangutan na kung ngano man karon naman dibalik si Vina. Inyong saong taman pagbalik ni Vina na may karelasyon kini si Paul nga si Bilen. Sumot so, nga nakapangutan na si Paul nganong nibalik pa man siya. Sama sa nimo, nganong maka nganong nibalik pa man ka? Para dili ka magbasol sa imong gipangbuhat, inahanglan tarong ni mo gunahuna aron dili ka pang makapangutan na og bakit. Ha? Oras ay FM, alas 10:05 na mga idol.
2: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.

0: What's the Style sa IFM? Pasiyaw o bawa sa duka, Style Idol!
1: Idol, ikaw! Alina! Kumbati na!
2: Ikaw ba? Sige nga naman, Tati Carl. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw! Karoon! Mapungan ba ni...
3: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
4: Idol! Suertres Results! Alas 9! 0! 8! 0! Idol! Nakaigo ba?

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWOC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Mari, mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigigila ako, murag dili komportable, matag-adlaw!
3: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit!
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
3: apat! Komportable si baby ug easy life para ni mommy! Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper! Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours! Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton!
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa ko!
3: Hoy! Asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper! Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto!
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
5: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney niyo jo ayo akong kilid niya naka hilig yung kog dugo. Mautong nakadungmang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan niyo kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko naka patik apay wa naman kung ibatiyan niya kaantok karo lang din din ako kaantok karo na ayaw na ko humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan amon isay sinta na kapin sabay na biska
4: 93.9 IFM
2: Pugman Pune
7: Aikol!
8: Aikol!
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
11: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
10: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Pagbasa sa ikatlong kabanata ng aklat ni Juan, talata 1-36. Si Jesus at si Nicodemo. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maiipanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit, hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Pwede po ba mangyari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kay sa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang nabubuhay, ayon sa katotohanan, ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea, na natili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guro, naalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama nyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya." Sa isang kasala ng babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos.
7: Ninety-3.9 IFM.
8: Apong nang parne.

0: 93.9
1: IFM. IFM Kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas just 19 na itong oras ang mga idol. Kining abangin gidalit na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Usas mga active ingredients sa EXL Makabuhay Plus Capsule, mga idol, mao ang makabuhay. Kini usa ka medicinal plant kang ginagamit pila na ka-century sa nakalabay sa tibuok Asia. Makaboost kini sa immune system, solution sa inflammatory conditions sama sa arthritis, asthma o allergies. Matabang sab kini nga ma-detoxify ang kidney aron ma-enhance ang liver function. Makabuhay pa lang na mga idol. Unsa na lang kaha kung 17 ka powerful ingredients, tanan nimong sakit, maulian. Ug syempre, kanang tanan, anaa sa usa ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus sa Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar, ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, ug Lazada, mga idol. Kini usab nga bahin, gidalit nato sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1, mauni siya ang perfect coffee for you kay duna kini ginseng asagana sa antioxidants sa pamatudan sab sa pagtuon kay duna kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control ug uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level maong dili na ka magluya. Gawas sa ginseng duna sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganon din mamangustin, malunggay, kanela, bayabas ug rosehip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa mga musunod: Ross Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Pharmacia Zamora o Liluan Pharmacy, mga idol. Alas 10:21 na ito ang oras, idol. Anawain mong tingog kagaling na dugay ni balik, sige ra o gabudyong. Wa tampiri, idol. Sige, og budyong dol. Mura man na kanang isda dol. Yung nakakuha og isda bang nga nagbudyong. Pasabutan na nana siya ko ang isda. Mayong gabi ini mo diya ang nganong magsigi man og balik-balik ang mura og walay angkor man. Basta ni ingani ni siya idol na Eduardo, no, basta og ganang standby pa ang atuang kuan, ang atuang live. Mao na siya magbalik-balik na siya sa station 19. Maminaw sa demo mga balita. Maminaw mo kanang mga painom dong. Maingana na siya mga idol, ha. Relax lang ko dito. Sakot ba yun? Pag si Talisay Original Native Lichon and Belly. Idol, may gabi ni mo da idol, ha. Nagisapot naman dayo ni si Idol Eduardo Dol. Ay, sapot-sapot dol, ha. Mauni ako ang giandam nga kuan dol. Watching from Tabiunan, San Fernando, Cebu, si Idol Eduardo. May gabi ni mo da idol. Ani ay ninut nga musika dol nga ako ang gitagana alang kaninyong tanan. Labi na yun ni Idol Eduardo, no, para dili na kasapoton dol, ha. Kasing lang kanunay mo. Ato ning iba rin itong programa ang dula. Ani ay ninut nga mga musika na ito ang gitagana alang kaninyong tanan sa itong pagpadayo ning ato ang programa karong gabi o na oras. IFM, alas sa Jazz 23 na mga idol.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanda buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, uy. Puno sa pasiaw.
2: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan mubalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumpati sa gabi e.
3: Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Doves.

0: Ay, dun ikaw! Halina! Kumpati na!
1: Ikaw ba ah? Coffee love, maday ka? Pwes, regalawan kang termos. Mapugnay ba ni? Ah!

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, kumbati sa gabi.
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
0: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Alas 10:52 sa tuwang oras sa itong mga Facebook Live viewers. Salamat kayo ninyo mga idol. Salamat kayo sa inyo ang pag-like, pag-follow, pag-share sa tuwang Facebook Live. Salamat po sa inyo ang paghapit. Salamat sa inyo ang pagtanaw sa tuwang Facebook Live. Kagani ng mga idol, thank you so much. Mayong pagpaminaw ka ninyong tanan. Mabalik si Idol Dubs sa ugma po hondula sa samang takda o gahigayon. Remember, tomorrow is a Friday. So doon natin quiz sa ugma natin exam. Sa mga nagbiyahe diya, sa mga naminos na programa, padayan lang diya punta sa unahan doon ha. Idol, nawa na sa doon. Nawa na doon. Ninibalik na. Sino ba sa kong kawala doon? Ano? Sige mo kong kawala, idol. Ang importante nga na ako permente para ninyo. Sana all. Balag mawala ni sa kahanginan sa idol. Tapos basta na lang gihapon ko sa inyo ang mga dugay. Nasa inyo mga kasing-kasing. Kanya ka mo po, naampad mo sa kuang kasing-kasing. Sa kanunay, ug sa tanang higayon. Grabe, salamat kayo dyan ha. Para ito sa itong programa, mga idol mo. Sunod ang programa ng IFMES Extra Session. Pwede mo makarequest doon itong text line na 0923112-8701. Oras, IFM. Alas 10:53 na mga idol.
4: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.

0: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Psst! Idol, ikaw! Alina! Bati na!
2: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
4: Game ka, Idol?
5: Game set ka, Idol?
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
7: Radyo Eskolar ni Idol!
6: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dakong oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
7: Radyo Eskolar ni Idol.
4: Ang Idol mo ni Jay.
8: Ang tamis na sila tig o gabi mo gitig. Idol Mami Tig.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
12: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mo ngisi o pasog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
16: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
17: Ang idol nga White Corona, Diva Bina.
18: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: ta maping spray kay kumpleto dyan yung radyo, ha?
1: Sakto dyan ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi, eh. Aho, kanta. Kunsa pa di ay.
0: Mapugngan pa ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya, tira yun ta.
1: Mao lagi, eh. IFM 93.9, alang sa masa.
0: 93.9 IFM, alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
1: Mao ni sakto, pre. Di hard, di soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
2: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
4: Ninety 3.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:08 na to ang oras, idol. Good evening, amay gabi, idol. Dabs, pakihay palihog nila sa tanan. Ilabi na gusto na minaw sa IFM. Nagmata pa, o sa mga nagmata, ilabi na ni Floor Basok and family, Jill Makilikot. O palihog sa patukar sa Where Are You Now? Salamat kayo from Upper Casili Consolacion, si Mitz Shakur Conseo. May gabi niyo, di idol, ha? DJ, pwede pa request o baby para sa kuang baby si Angelo niya. Shoutout po di ay ko sa kuang sa kong may baby na si Angelo para Kueles, nga naginusara rong gabi una, DJ, kay night shift ko, DJ. Siya ra ang naginusara. Salamat. Ayaw kalimot sa kong request na baby ko ang title. Salamat. Nya shoutout po ko sa amuang baker nga si Richard. Sa baker nga si Richard talo-talo nga sige ug okay sa iyang masa na cake. Salamat. We love you. Thank you so much. Para na kuning I love you, idol. Unsa man ni ako ang kining I love you? Unsa man ni para na ko ni or unsa man ni kanan ra ba kuning ingon ako I love you? Di comment mo I love you para ma-challenge ko. Idol, welcome sa programa ng IFM ES, mga idol. Adlaw karon nga Webes, pitsa 21 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Pwede mo makarequest doon sa inyong mga request, just let me know. Atong text line, apply sa kanunay 0923112-8701. Atong balikon doon ha, 0923112-8701. Kaming baby ko ni mo, idol. Kasi nakanta ni idol, baby ko, baby ko. Palyo ko na kasi nagkanta, idol, para ito ang ma-play, idol, ha? Idol, itong text line, idol, ha? 0923112-8701 para sa mga gustong magpadala sa ilahang mensahe, para sa mga gustong kining mag-request, just let me know, mga idol, kay para ito ang ma-play inyong mga paborito ng mga kanta. Again, welcome din itong programa karong gabi ng IFM. Sa kung nangyapin ninyo makauban, Idol Dubs, hangtod alas 12, mga idol, ha, kining ito ang programa. Pabuto na ko inyong mga request, inyong mga gustong ipa-shoutout sa kahanginan. Di mag-uoldol, ha, kung wala sa playlist, ito ang lang pulihan ng unsa may inyong paborito ng kanta. Kala lang, labasong ay nasasaya. Basi mo request sa mga kaya hawak mo ang ayaw po na hawak mo ang beat, idol, ha? Kaya na naman nindot yung mga kanta mo. Yeah, wala may mga problema sa inyong relasyon niya. Ayaw na lang ko, dol, kay ito nang tiwasan na inyong problema. Kasi in case na may mga gustong ipang-share ka about sa inyong mga relasyon. At ang mga relasyon, hindi lang magini-perfecto, mga idol, na magiging mga relasyon nga sa tanang mga relasyon nga to ang maagian at to ang masinati na magiging gitawag na to mga pagsulay sa in-English pa mga challenges, no? Ang ito ang pangutanaan na is kung unsa ta kaligon, unsa ta kamatinud-anon, o kung giunsa nato pag lahutay ang ito ang mga tagsag sa mga relasyon. Again, itong text line 0923112-8701. Here's our first song, mga idol, from Nazareth, Where Are You Now?

0: FM AS Extra Session Itana.
1: Ikaw ba? Sige, pangapit, pang-cheeks. Pagkita na puglain, oy.
2: Wow, guwapo.
1: Oy, pala, pihakong daginong tunta. Papungan ba ni?

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas-palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Three point nine IFM.
3: Pumpkin Panini.

0: 93.9
1: IFM. Di juta maping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aw kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maon ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: AFM AS Extransición Iptana.
1: Hello, eh. Naot sa naman akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto dyan yung radyo, ha?
2: Sakto dyan ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi eh. Aho, kanta. Bunsa pa di ay.
1: Mapugnan pa ni. Tatong pagmaniho, pagrahi, uba na sa pamilya. Tira yun ta.
2: Baon lagi eh. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Baon ni sakto, pre. Di hard, di soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Baon, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:40 na to ang oras, dol. Ay, ang nagkanta sa baby ko kay si Sandro Orbistundo. Hala, dol, wala ra siya. Siya available sa akong playlist, dol. Change lang ka, dol. Usay mo ganahan nga song. Si Mitch Shakur, thank you so much. And also to Rooney, salamat kasi inyo hang always sa pagpaminaw, dol. Wala problema, basta ka mo mga love-love, biya mo na ako, mga idol. Mga pinangga, biya mo sa kuang... sa akong kasing-kasing. Thank you so much sa inyo mga idol. Alas 11:41 na itong oras. Di na maglugay sa Idol Dubs. Sama na milita sa Idol Dubs. Mabalik sa Idol Dubs ug mapuhon sa samang attack na ugi gayon para sa pagpaday sa tuang programa, mga idol, ha. Kanya sa makausapa kananyong tanandaghan. Kaya salamat sa inyo nga pagsuporta sa tuang mga programa. God bless ninyo mga idol sa kanunay, no, sa mga pagsulay nga tuang may aguman sa mga kalisdanan nga tuang masinati sa kinabuhi, dasita sa kanunay, ha. Ampo sa kanunay, na pirmi ang Ginoo, dol, ha. Di na to'y kalimtan nga na agad pirmi ang Ginoo nga andam yud o tagana mo protektar na to, mo lamdag na to, mahatag sa iyahang walay puas nga panalangin o grasya. God bless kanyang tanan sa mga nagbiyahe diya karon, sa mga nanisikay-sikay, sa mga

na gipang buhat samtang nagpaabot nga maduka magduka sila. Salamat sa inyo Panginoon dula sa mga padong na matulog, sa mga padong mo trabaho kanayong tanan mga idol. Amping mo sa kanunay. Good night para sa mga padong na matulog. We'll be seeing each other again tomorrow, same time mga idol ha. Unya mag-off air ta by 12 and we'll be back tomorrow to 3 AM sa programa nga IFM Ibtan na Together with Mami Tika. God bless ninyo mga idol. Salamat kayo kaninyong tanan sa makausap. Nothing's gonna stop us na. Walay makausap ko na ito mga idol na. Padayon kitang tanan sa unahan. Ugdasig, ampo kita sa kanunay. Bye!

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto simple ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: FM es extra sesión y tanda.
1: Hello, eh. Nauunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Idol Mommy J's.
4: Ang tamis na sila, Tik. O gaya may mag-itik. Idol Mommy Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, Inday Bambina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Game ka idol?
1: Game sa ka idol.
0: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
2: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
3: Radyo Eskolar ni Idol!
2: Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita o 50 ka estudyante nga dunay skills o determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
4: Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and I.

Ikaw ba, ginalagali ka, I miss you. Buto ko sa dayon ka. Sa bagay, tuo magani ka sa imong mama. Ginan ka, pinakagwapang binuhat ng kalibutan na. Papukal pa niya.

0: sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

ba? Health help sa makaka. Pero matog, nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay mayot. Mapungan ba di?

0: Hello, eh. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idolog at Tangisan Online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
5: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's run for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
5: Radyo Eskolar ni Idol.
6: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
7: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
6: True lalo. Maong arena sa FM radio nga kompleto.
7: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
6: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
8: You and I.
6: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

abi minyo na, poro na lang yun kagilok. Wala kilid, pero lahi man ang gilok ko eh. Gilok do, saan na ang problema o kalison? Aw, kuya Juan, mapungan ba niya?

0: Unsa naman ng akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: Isang tabi na muna natin sila. Tayo munang dalawa. Ligaya ang sayo'y aking maibibigay. You and I.

0: sa mahigit-git.
1: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Sa puntag o gabi, anaasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
6: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
5: Sure lalo. Maong arena sa FM radio nga kompleto.
6: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
5: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
7: You and I.
5: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni? 'Cause you

opening akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: ba? 1990 to 1999 kalatausa. Aw, hi uncle, hi auntie. Mapugyan pa ni.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342.

0: 0984 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Day my life begins. Radyo Eskolar ni Idol.
1: Ang Idol mo, DJ.
2: Ang tamkis na sila, tik. O kaya may mugitik. Idol, mami, tik.
3: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
0: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
11: Ang ride nga white corona, inday na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Idol, at ang oras na stress, naginus ka, buntagon!
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sa'yo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na?
2: Kaugyo eh.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na!
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol, mamitik.

0: ไรอะไรอะไรอะไรอะไรมายุ่งบุญตังกูมุสซามันมอยมุสซามันกระตองกับบุญตังกุนร้อนอันเรานักยุ่งตั้งเบียร์เนสมาโกยกินโกยมาสับเบียร์เนสนะให้มามิติกไปบุญตังมุเดียมามิติกไปไม่บุญตังใส่กระสายุนักมุสตาเอ้ยมาแล้วองกันนะฮะมาแล้วองกันนะสมาลักไอ้คำว่าสมาลักนี่องกับบุญตังกุนร้อนอันเราในกิจกรรมเบียร์เนส May 22 ay bongga bongga dili naawa naawi ano gutawa ano na magin atong kamong tagon kuyog-kuyog ta ha sulod sa usa ka oras usa lang gina ka oras akong ipangayo sa inyo pero ini kalas 4 kadlaon hanto nagtas alas 6 kamong tagon magkumbabit lang hapon ko ni Idol Boy King. Kalamo na magdisakang punuan sa kahoy ba? Punuan sa kalamitang mangga baron nga kabalion mo na ni Kumbabit, ni Kumbabit! Ni Kumbabit, kurong anlawa mga idol! Masa man nga to ang mga pinalangga niya sa Carbon Market? Imta na! Kumusta man nga to ang mga nagmata nagsayo kay naay plano nga ipanugway ang ilahang mga kahayupan aray kay di ka kuan ko no kanang hayag-hayag na maplasay na nila ilahang mga kahayupan oo hindi na tanghayop no kay tungway ra nimo mga idol nga imo nang pasabsabon o kanang mga sagbot. Pagtungkoy sa ganin mong mga kahayupan, ganun sa naghangayang sagbot ka ng mga greeny kay ba? Mga greeny lefty. Asan siya tayo? Greeny lefty. Ay! Ito ay! Ito na magbubungol akong headset ka ng mga idol. Oras sa IFM! Alas 3:14 na ginas kabong tagon! Sige na sa itong mga pinalanggan niyang mga nanay o tatay. Sure ko din lang kung mga umustas mga daddy o mami kay naam na sila yung mga tagsa-tagsa ka mga katabang sa balay. Ang kanaka itong mga katabang sa balay, kanaka itong mga pinalanggan din ha, ng mga katabang, maamang ginay man ni kay Sikay. Maunay mag-una o mata. Maunay una mag papitik anang lungagan. Siyempre, mamitik pag-init, gilbig, tubig. Una na mong pagbangon. Among unang pag-ibok di Ice Kadlaon. Ay, Diyos ko, Lord! Mga bayo, tabang! Pero sige lang, kay Friday, marunting tuturon. Alas 3:15 na ginta, oh. Alas 3:15 na ginta, kipahimangnuan na ginta. Ito ay napindot na magunta na akong time check, mga idol. Ako na lang mong gibutangan ng oras. Hi! Mayot! Okay na! Ito ay manikay sikay, ito ay manikay sikay, ito ay manikay sikay, sikay sikay! Manikay sikay para nita matutuhuan ron! At ang tangi ang katuang words of the day ron, mga idol, kay Adlong Biendes ron. Tambal ron. Ang iron mapatambal sa mga naay buyang-buyang. Kaya mga laog dila din ha. Pagtuloy sumpa sa mga laog dila, mga idol. Ikaunan na siya kanang kuan. O sabay, dapat kaunon, anak. Kanang kuan, kanang utok. Utok sa... Kanang mag-ikos kahaba sa siya. Atos lubuwa. Pwede mo na mo rambat mamitik. Oo. Ito ay sa itong mga pinalagad ng mga security guards. Attendance check na ninyo bi. Attendance check na dali. Gukura na ko ninyo. Gukura na ko ninyo. Ito ay dali aras panahon, no? Papaganito yung pagkuhan ba na karoon 22. May 22 na na yun mga idol. Yes, anak na ginato ang panahon. Ang amas ang ditamuusan. Sige, tagpaning kamot niya, ditamuusan na, tsaka na. At ang atangin atong words of the day, karong andawa sa adlong Biyernes, punahunahan ninyo tingtothoron. Tingtothoron sa mga laog am-am. May attendance check na, attendance check na mga idol, dali na. Murag yung kong nananawag kung kanya bitaw, kaon bitaw mga idol. Yes, arita, asa sa rin mamasahon inyong mga greetings ni Ribi para dili na magkuhan din mag-full season mga idol. Salamat kayo ha, sa always inyong pagmata o kadlaon. Bisag aligungung kay kustanan, daghay mingon nga samba, kaya ng bayuta, oy, da. Sabday pamukaw inyo, kanang muratag manguhit ra. Mami Tik, may muntag muna, good morning ni Mulin ha. Advance, sabi Fiesta, Mary, Help of Christians, Shrine, hapit na this coming Sunday. Dito sa may buhisa sa Camparville, ah, si Ma'am Anit Bono ni. Good morning naman, Mami Tik. Makigreet ko ni Ma'am Feli o ni Ma'am Marian Abadilla from Ma'am Anit Bono. May buntag! Ate Marian Abadilla! O niya, si Ma'am Feli po daw Rosales. Ingon si Ma'am Anit Bono. May buntag naman, Ma'am Anit. Kanong kaday inyo ang fiesta, Ma'am? Muragdungan, ay karong Sunday ila, ha? Ah, this coming Sunday. O sa mga Friday maroon anti-dispirasi sa inyo diha, ma'am. Okay, salamat kayo ni Ma'am Kwan, ha? Ni Ma'am Anit Bono, ha? Sayo ha, mumata ni Ma'am Anit, no? Nawa, ha? Dato pa ganina sa Ma'am Anit, pero wag na, nagtinil og min. Kaya siyarag yung maningamot sa ilaha. Oo. Bitaw, eh? May buntag, bitawin mo niya, Ma'am Anit Bono. May buntag. May muntag, Mami Tik! Si Bert Sanduyan di ay ni dito sa may Hampang Argao. Shout out ni Ma'am Verma Aquino, Miss M, Ma'am Feli, o sa tanan na lang na minaw, Mami Tik. May muntag ni mo din ha. May muntag sa mga taga Argao. Diyan sa may Taluot Argao, kumusta man? As diyan sa may Balisong Argao, kumusta man mo din ha, mga idol? Ika naglaki na sa Balisong Argao, eh. Pura-pura, good ko atong panahon na. Oo. Pati ko nang kuan, 59 years old, makikuan ako, makik do or die. Kaya bang makikuan ba? Kaya bitong, butilya niya, butang tubig. May ipabarong. Oo. Ay, Diyos ko, Lord! Attendance check! Attendance check! Dali! Sabi, uy, yun ang siga nili. Ay, walang kabayan kuryente. Doon kaya mo siga ang cellphone. Ay! Hello, Mami Tik. Good morning. Neria di ay ni. Neria di ay ni, Mami Tik. Aminaw din sa may lawaan, Tres. Oo. Salamat kayo sa magpaminaw always, ha? Naghapon ako yung nabasa, gahapon ba? Wala ko nabasa, murang kisa to eh. May muntag, may muntag! Sa itong mga pinilangga niya sa probinsya sa Bohol. Musta ba nang inyuhang kamuntagon din ha? Musta ba nang ato ang magmanikay-sikay sa panahon sa kadlaon, idol? Dali na, attendance check na, attendance check na, 0923-1128-701. Unya ako na i-greet ang happy birthday, no? Happy birthday! Amo ang pinalangga o gwapo nga engineer diri sa IFM? Engineer Jerome Yam Yap. Oh, unsa ka ng yam, no? Masin ka ng yam ba? Yummy! Ah! Happy birthday ni mo na Sir Jerome Yap! Sila naman itong i-dancer. Di ba saba, mamitik? Imo niyang postaan. Dungagan niyo mong usa. Patay, happy happy birthday to Sir Jerome Yap. Gika na ni Engineer Oliver Atister. Di ay ang iyang kapartner diya sa may transmitter sa IFM. Sir Oliver, salamat kayo, sir, ha? Salamat kayo sa inyo, ha? Tawag na ko ba? Tubag, giday na sila, day. Kung ano mga lami nga mga laki, tawagan sa bayot mo, tubag, day yun. Hindi kaya mga laki, kumang makadawat ang motor, kumang makadawat ang 2-5, na chatan, mingo na yung huyo. Maratong na kong gichatan, manadawat na niyo akong ipada. Mingo na yung laki ay huyo. Ano mo na? Pahala ginabayot. Hindi na ilagay pa namin hinabugira para di ka mahuyo. Hi lang, Kuya Wine. Ito ay again, happy happy birthday Sir Jerome Yap, among engineer sa IFM o sa DYHPRMN Cebu. Idol, itong oras, alas 3:23 na! Aray ko, aray ko! At ang katanya, itong voice of the day, taw-tawd lang, taw-tawd lang. Panghiyatin sa tahan. Panghiyatin sa tahan. Pwede na sa doon mga ubu-ubu, no? Pakalagot na ginang ubu-ubu, guy. Sagambal kayo. Sagambal kayo. Kalimitaw ko ano? Kalimitaw na. Kalimitaw magtatol yung tutulan, mga idol. Pausag itukar ka ng naakasasol sa jeep. Ano bang lahat ng tao ba? Bakit itukar? Nagkasakay kang jeep. Muna-muna ang itawan mong pugong. Oy! Kaya naman yung mong pinugong sa imuhang katol sa lakuan, tutulan, makautot ka. Muna-muna ni mong bugong ba? Muna-muna ni mong kanamitaw. Nandigin ka ka ng... Ako, muubo mong yun ko. Bahala mo na, ay. Bahala ka dyan ko. Pero manap, ongta. Lamay uban nga. Ano, saan niya siya? Ay, man siya. Huwag man siya. Good manners and right conductor. Ay, doon, itong oras, alas 3:24 na! Ako na lang i-reveal lang ako ang words of the day, di ay. At ang words of the day kay, Toto. Toto. Toto means kanang, kuhaan ka kanang buluyagon kag dila. Oo. Dali na ka makabuyag. Manay, manay meaning sa Toto. Ano na pa Toto man ka? Ang nabuyagan man o ka, oy. Totoo means nabuyagan. Oh, daba? Atong words of the day, totoo means nabuyagan. Ay, mongga. Ano karon mama mo manawag? Kapit na ba't ako mahuman? Magdita kayo yung lula ro, no? Murag na ay ang menstruation. Bayo, may ato nito bagoy. Hello!
1: Good morning, Mamister.
0: Ay, si Ma'am Nira, no? Nakatawa na daan. Ay, may muntang mo na, Ma'am Nira, sing totohoron, ha? Ayaw, padula ng mga laog dila, charot. Ay, may muntang, Ma'am Nira, may muntang.
1: Nagustang totoo ng totoo.
0: Oo. Ikaw, Ma'am Nira, permit ka matotohoan? Bitaw
1: na
0: damay pa. Bitaw, no? Maglain na itong lawas, ma'am. Ingo na itong mga atong mga magpapa, mga. Dada na dito ilang kuwal ka, ulang kuwal ka, patutuin na dito. Naro, ma'am, sinigang sa una, nga kuwal ka ng, Ma'am Nira, nga ungo. Ungo, ungo siya. Mutoka ka mga ingon anak, Ma'am Nira. Mutoka ka mga ingon anak.
1: Ay, abos lang daw ang
0: pratipa. Pero ako, mutuo ko kay gano'n. Yung ako mag-classmate sa una sa grade 3 ba? Ako yung interview ko nga. Kanang, edita man. Oh, edita mag-iliseo kay murang ka nang, nagdunga na lang sila ka ng eskwela ba? Mag-uang-umang ko na. Maglakaw mi ba? Maglakaw mi na. Edita, kanang, iliseo ka nang. tinuod na imong lolo nga kuan kanang sungo. Ano ba? Tingin sa tamang ako ah. Pati nga bitaw may anak nila mamiti kay nga no. Akong lolo ba mawa man kada alas 12? Kadlaw na ko na magda. Ah, kadlaw na magda. Kadlaw na ko na mauli niya nanay karning dala.
1: Isa pa mahadlok mo ito naman eh.
0: Ha?
1: Isa pa mahadlok mo ito.
0: Huwag eh, gamay pa man ko. Grade 3 pa man ko ato. Kanibang mo. Kani bilang itong kabataan, bitaw nga kala, bitaw. Nabukid biya kami na namuyo sa una. Oh, labi na nanay mo tingong, hindi kagabinong, oh. Hala, ang lolo na ginong inita o ni Eliseo. Lagi mo, ana, dyan ko, hala, oy. Bitaw, grabe, bitaw, tamo. Grabe, bitaw, tamo, gipuyan sa una sa Mindanao, ma'am ni Raking. Ano, grabe kabukid yun.
1: Naman din naman yun, mabukid ka?
0: Oo. Nalili ka pwede, nalili ka pwede magsagit-sagit ka lang. For example, imong mama to amaros pikas malay nga. Kaya layo-layo kamay niya, imura madaog sampit pa. Ma! Ma! Alam ba? Iyong buran nung ko. Ma! Ma! Nabay ko na. Naabitan niya, mulukuan na ay ka ng murag buagi sa bintana ng murag buag ba?
1: Kay... Wala mo silingan.
0: Ha?
1: Wala mo silingan.
0: Lagyo kay big silingan, ma'am nila. Uy, grabe! Nakaana ako ko nga. Uy, mamalik tag Cebuan ni Uy, kaya basig arira tayo ni Mahayan.
1: Ika na taga Mindanao.
0: Ang taga Mindanao yun, iksoon sa akong tatay na minyo to nga ngadto. Unya, every time na may panahon gino nga, mauli og Cebu, kaya taga Cebu, mga akong tatay, taga Barili. Mauli to sila ni Ana to sa mga, gihaylo siya siyang iksoon, katagaan siya giyuta ka to sa Mindanao. Tinuod ba na tagaan akong tatay yung giyuta dito, pero... Pwerte sa gambukila.
1: Saan man ang bukil kayo, no?
0: Maugyot. O niya, dugay kay taka kwarta dito. Dugay kay taka kwarta, ma'am nila kay ngano. Maghuwat man kasi mo ang mga tinanong mo. Kanong saan mo maani, masanggi, or makuan, mapupo.
1: Malagyan mo, wansan mo na ka ng natayo ka. Nalayo ka ayo.
0: Layo ka ayo. Grabe. Nakaanag yun ko nga. Hindi ko mahalin din eh. Hindi ko mahalin ako pagkababae din eh. Pagkababae pakal. Kuan, giuli na mo sa iksuol sa mong tatay pagka fourth year high school na ko. Ano ba tatay? Manguli itang Cebu. Uy, kaya magnaluoy na siguro siya namo ba? Managsuon ba nga? Kanang nagtanaw siya ba? Kanang nako na gin mi ba nga? Kanang nga, kuan gin ba? Kanang dili po ingon lison kaayo pero ibutang talaga yung lison po yun. Murang ingon anak ang kahintang ba?
1: Hindi, maglakaw man.
0: Maglakaw mi ma'am nila niya. Mulabang bagin mi o ganang kuan. Kanang sapa-sapa. O niya, ang mag-uwan kay dali na kayo mong baha mo. Sakay mig baruto. Nagoy baruto. Sa ino, matikyaom sa tunga. Musagit yung tao ko. Namasa ako mga notebook.
1: Mau
0: lagi? Tahu eh? Lagi nalinga orang kata kau mengisi story arun mandira?
1: Tahu eh mengisi mengisi kok?
0: Kita eh larga tas atau mengisi greetings go go go?
1: Sama mengisi tutupanan dia.
0: Oh sama tutupanan din ha?
1: Kay
0: Bernice, bitalo, tingdo, tingdo, gina... Nano sa gitan, ano, mabuyagan ka ba? Labi na, mabuyagan ka niya, matimingan nga. Kanang Lunes, Merkulis, Ribis, may gano'n nga. Ugma na lang na i-Anto ni Kual, ha? Kay Kuan ka ng tingdo, tingdo, man ang Martis o Bernice. Sabak kay mga bata sa mo ka ng mga elementary ba, mga gagmay ka ng mga grade 1, grade 2, mga nana. Amin ako kung sa'y duwa nila, nag-Chinese na sila. Unya, katong Chinese nga, dinigintong ni mo tarugon ang katong ilang level-level sa ilang tuhod. Unya, kay karon kay, kung kailangan maging silang dili sila ma-fire, naghingga sila siyuta, nagkamang sila siyuta. Kung uy, ginuo ko in town. Pero at least ba, kaya bitaw, mga karaan nga duwa bitaw na hinumduman pas mga kabataan karon.
1: Oh, pag-share kayo na anak.
0: Oo. kula oi no. Gi oh, gi videohan gud nako ikong halay ka. Kun mao lagi na galigidigin sa yuta. Kada bang harong kuno di ba ma fire sila ba di ba step ba kay ikaw naman po ay makakuha nito makabarog magkuha na to mabilangkan-bilangkan na itong Chinese. Lahi lang duwa. Kamang-kamang punya. Kung saan yung mga batal... Oo, oh, nandili tarugon. Kung tahugaw sa sinina na mabunalan, ginawag yung mga ginikanan. Pero lingaw ko nila nagtanaw. Kay... At least ba? Oo, nalingaw sa kong video nila. Nalingaw sa kong nilang tanaw kay... Lahi man nilang paagi. Nagdahig na sila ng ilang... Wow, wala sila nagkamakambak. Lahi po nilang... Ilang kuala treating. Oh, muambak ka. Gikan sa tuhod. Ang gikan sa kanang kuan. Kanang tuhod, layat. Dahil hawak. Dahil ayos abaga. Dahil ayos nagkaldangkal dahil sa ulo. Di ba, ma'am, no? O, di ba? Oo, layat dahil. Hindi pa man itong mga bali itong hawak sa una kay mga kuan man ta, mga elastic mo kitang mga lawas pa sa una.
1: Ito po mga bagol.
0: Oo, bagol, shatong, sa pa ito. Karon wala na kay ano?
1: Wala na na rin.
0: Ang mga kabataan karon sige na lang kaon. Gahi na kay lawas, ikuan, ilayat-layat siguro.
1: Magsi-cellphone.
0: Kaya sunod-sunod adlaw, sunod-sunod kita ni mas batag, adiyos na.
1: Luha na.
0: Oo, oh, okay. Sige na nagluha-luha ang mata, no? Nana ba? Sige, largatas na to ang greetings siya, ma'am, nila.
1: Ang greet lang to nila ni Kuhan, ni Burma Aquino. Asa na Burma, wala mamanawan.
0: Murag itaban ni Sir Boy.
1: Murag kapitan sa ila.
0: Ay, oo. Sa karon na mga karon na mong sugod, karon.
1: Ako sugod, inyo ron.
0: Sugod ron.
1: Ano ni Sila Rosales, ni Edita, ni mo mamitik, good morning.
0: Good morning, bud.
1: Kanang mga idol sa IFM, o kanang congrats kay number one na po mo.
0: Yay! Congratulations, DYHP!
1: DYHP, yun.
0: Oo! Yes, salamat kayo!
1: Sa tanganan ng Maminaw.
0: Oo.
1: Good morning.
0: Sige, salamat kayo, ma'am. Ah!
1: Mami, i-play ang Lambada.
0: Lambada? Sige. Ako i-play niya rin sa... sa past ha song. Sige. Salamat kayo, Ma'am Nira.
1: Salamat po.
0: Okay, bye-bye. Okay, adlaw Biyernes karon, Ma'am Nira, ting tuturon. At the words of the day kay tutho. Tutho nga means laka o dila. Bantay-bantay mo mga la o dila din na kay haron din mo matutuhan ni Noy Kuwal. Si Noy Kuwal, ang iyang asawa, si Nangkun Sing. Ay, na lang sa oras, alas 3, 35 na kamuntagon. Manayon ang matasunahan sa Imta na. Lapas na tayo sa

Ikaw pa, nang chismis ka na ako ng lain kong batasan, unya ang gabalitis ako, aslom kisagnaong. Aw, Kuya Wan, papungan ba ni?

0: 93.9
1: ISFM. Ita na!
2: Ang tam is paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Idol, at ang oras ay stress, 29 minutes kabuntagon. Idol, mamitik, naminaw mi diriron sa nilatan ilang Z-Lodge Chan sa Idol ho. Idol, kusog ilang sounds diri sa IFM. Idol, please me play song Stitches and Burn. Idol, samtang naghigop yung sabaw sa baka nga nilatan. Idol,
1: 93.9 IFM.
2: Pugnan pa ni.
3: Idol! Idol!

0: Ay, no, a las horas, a las 3:44, lo que les cabuntagón. Nadalina, nadalina. Stitches and boards. Pamunta lang kuya hai, deliver na ako. Kaya kinigyan mo ninyo ang Mami T. Ay, imta na, imta na. Kaya sa mga nangao, naroon din ha sa kalenderiya, may buntag. Oras, a las 3:45 na.
1: 93.9 IFM.
2: Apong nang parne.
3: Ayaw!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ano we? Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9
1: ITIM na!
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Dito ni sa ICC Idol ha sa Dahig, no? Unya naigo puno ang ulo ni ini sa sahog. Kapila na puno na nga beses unya. Nang kadaghan nagyug kuno unya ikaduhang revelasyon nga wala puno pahibawa ang pamilya aning paghitabo aning incident kay mami. Unya libot yag gini sa iyaha pang taho nga kananaasay source sa gikan sa ICC, no? Unya ikumpirmar sa registry sa ICC, pinagi sa ilang Director for Division of Judicial Services kasi Mark Dobison na naulagi ang naaubo sa cell monitoring. Yung monitor na kuno si kanhi Presidente Tatay Digong. Mm-hmm. Unya, sa paghulagway pa sa ICC Detention Center Officer nga ang kanhi Presidente quote-unquote an elderly detained person with increased fall risk due to age and several chronic physical ailments, no? So usak ka tigulang na nga
1: gidetain lang gihapon.
0: Oo nga kapiniriso nga gidetain nga tao nga aduna kunoy daghan nga
1: di pamati
0: risgo sa pagkatumba. Unya gitumbok ang pangidaron og ang daghan niya ng mga physical ailments or gipati sa kalawasan mga sukitig paminaw. So mauni karon nga sumapa sa taho pinaagi sa kanhi spokesperson na si Harry Roque nga adunay dokumento nga gipagawa sa ICC Trial Chamber 3 nga nagtugot no sa custody staff sa pag-obserbar sa kanhi presidente 24/7 og sa pagtubag sa bisag unsa nga panginahanglan ni ini, no, aron nga kana bang makalikayan kuno tong pagtumba-tumba
1: kay Kuya Uman.
0: Ikumpirmar sa ICC registry nga adunay rare quote unquote rare occasions where Mr. Duterte did have a fall. Unya ang custody staff again aktik nga mo respond motubag dayon sa pag-assister sa ato ang kanhi presidente. Unya ingon pa mamitik nga ang kani kunong loss of balance nga magsigi katumba si Tatay Digong na recorded na kuno ni buwan na ba
1: ang nangagi
0: gihimo ni nila kay magsigi lagi kuno katumba ang kanhi presidente. So mao nang
1: Idol Boy K, sayang Idol Boy K, mangutana lang ko ba sayang detensyo sayang gihimo na himutangan ba siya gid na usa.
0: Yes, so far yun naman na mami kay kanang dili sa murag ingon nga naay kauban na kapito sa kastelba.
1: Nung ginusara na gin siya, no?
0: Diba, kung ato ang lantawon ang mga facts dol, kapintuig na, no, nga
1: na-detain.
0: Giservan sa warrant, unya, gipadakop o gidala sa The Hague, Netherlands, diya sa ICC, gumikan sa giatubang niini nga crimes against humanity nga mga charges. Ang 81 anyos na kanhi presidente sa nasod na Presidente Rodrigo Roa Duterte. So kumusta man unsa may inyuhang pangandaw niini Idol, no? Simbako lang ani magid ang mga mahitabo ani mamitik simbako og
1: unsay madangatan
0: at ibutang ta lang ba tungod sa katigulangon og uban pa nga mga physical ailments sa gibati sa presidente simbako og diha ang iyahang katapusan unsa ka high faith sa mga Duterte unsa ka high kapainan sa ilang karyera kaysa may mosunod sa iyahang mga footsteps ang si VP Sara, si Pulong, si Baste, no, si Kitty. No, kay ang popularity ani nila na manggihapon gyud no mga Duterte, duwa gid na wala.
1: Wala papas.
0: Exactly. Unya kana bang asayog ka sa mga nagpaminaw karon of course sa kuan pa kaayo na kanang kuli pa kaayong tukionon kung unsa man gyud na abagi jurisdiction ang ICC ani ining mga tao diri sa tuang nasod human nga nibuhi ta sa kanang Rome Statute, no, human nga di na ta membro sa ICC mamitik, di ba? Di wala na ta ana taud-taud na.
1: Okay, dugay na gyud.
0: Withdraw. True, maglibog pa ta ba kay, di ba? Mahimo raon ta na nga adto sa laing korte kung adunay problema sa ato ang judicial na kanang

0: a proseso sa ato ang justice system. Pero na atay korte, onya na ay mga argumento ana idol nga anong dili lang sa korte sa Pilipinas mapasang atong kaso
1: bitaw ay no
0: mga biktima sa giingong agikatahong mga or alleged no nga mga extrajudicial killings kon EJK ano nga dito sila mo kanang ngano sa gawas nganong dili dili kung ugaling buhi man nga to justice system
1: naog yun
0: no? So in fact kibo ka na may viral karon ng right na idol Kenny viral magay ning interview no ni, sa usa ka journalist sa ka anchor a TV personality ni dugay na kay ni siya veterana na po ni mamiti kasi Ses Drilon
1: Ses Orenia Drilon
0: oo abogado ni Senador Bato de la Rosa nga si attorney Jimmy Bondok no nga kana bang inita din sa ilahang panag kung ano'y kaghapon pa na ako na
1: nakita.
0: Suta ang ilahang interview mo may ba nga kapila nga giputol ni Ses Drilon si attorney Jimmy Bondok na nga ano lagi ko no nga di na lang mo surrender si Bato nga ano ko no nga magtago-tago pa siya no unya dito magod sa kanyang interview na kuan ba na highlight ba nga mo lagi na questionably pa kung aduna by
1: jurisdiction
0: ng jurisdiction ang ICC
1: mm-hmm.
0: sa mga tao ilang gigukod din sa itong nasod given nga ni-withdraw na ta years ago no
1: oh good
0: di ba kaya pag-explain ni attorney Jimmy Bondok apan dadyan sa tayo ang naing mga ni i-bash ni Ses Drilon na ako'y nakauyon nga. Sige, sakto na nga. Pwesyon na ni Mugmaayo pero dagag wala nakauyon sa pagingon nga kapila niya gi-interrupt ang iyahang source iyahang kanang new source no nga gi-interview apan mura ba o siya ay adunay insister na kanang punto imbis nga patubago niya nasi pangutana patubago niya ang kanang ilahang gi-interview sa ilahang programa no so na highlight na balik-balik na dito so karon sa mga nagpaminaw no padayon gihapon ta nga kanang ang pangutana ba unsa kahay kapalaran ni kanhi presidente Tatay Digong no kanusa kaha ni nga mahuman tanan mahitabo na lang ba nga dito matapos ang iyang kinabuhi mamito at sa
1: katiguangon. Oo, maugyon.
0: Ibo na lang ba? Kaya ano, ibo ko ta, kung ako lay tinuod isog man ang ato ang presidente, in fact, daghan kaayo ang mga wala sad kauyon sa iyahang mga pamong, sa kaisog niya. Pero kung imong tanawon, daghan sad kayo ang nakauyon na ng butanga, kaya maulag gina, magkikumpati batog sa illegal na drogas, korupsyon. So, maskin sa kaisog sa ito ang presidente, vulnerable siya tungkol sa edad. Number one, edad. Undiya, you can imagine, mamitik, na do, sige, maduaw-duaw ka, mabisita ka, na karon labi na nga, bubuan na kuno nga, aduna si, adunay, tigbantay niya ang kanang staff sa custody, no, nga, maoy, tungkol na lang sige sa katumba. Imagine, good night, tibok at blaw, raka na sa usakasilda.
1: Makaburiyong manangyong na, Idol Boy King.
0: Ang mental health ba? No, kumusta ka sa inana? Di ba, mamitik?
1: Tinood! Bisa kita gani, malaming tag usa ka adlaw or dili ra usa ka adlaw sa tong bahay kadiotra. Ora na magani kag magkuan, ma. Kada bang murag sa naman ni dili. Oy, murag wala mo kasabot. Samot na nga si former President Rodrigo Duterte, Idol Boy Key, nag-inusara sa layong lugar.
0: Mao lagi so mao na isa sa mga pangutana karon sa ato ang mga showkey din sa of course, talagang tayo magpangutala ni Mamite kung kumusta na si Tatay Digong o sa naiyahang status. So, pinaagi ni former spokesperson Harry Roque, nahibawaan na ito, kagabi, no, nga maulagi ko nun na kanang kapila na kuno nagtumba-tumba ang kanhi presidente, kapila na sag kuno nga iko ang ulo ni ini kasaob. So imagine na unsa lang katigulang ng inana, ang kanang 81 years old mami.
1: Wa na kay na
0: mga lolo, mga lola, hinay na kay naglihok
1: pamiti. Hinay na kay nastanan. Tinuod gyud ka Idol Boy Key. Magtan-aw ta sa to mga apuhan nga inana ang edad, dili na biya na ingon nga ato na lang na sila pasagdaan kung dili ati manuno na kay na sila mga ingon anang pangidaron.
0: Ay, nako, ato na yung taga-agpagtagad ha. Ato ang sundan. Kumusta naman mga sukitig paminaw? ato ang kanhi presidente unya, kumusta na sagkaha ang katong mga pamilya kagiingong extrajudicial killings ng mga biktima, no? I hope na apadayon sad sila sa ilahang of course manikamot sad sila, but kinsa may of course kasabot na tama may kinsa mga nagpaluyo nila
1: kana
0: ang mga opposition kaniadto ang mga wala kauyon sa mga Duterte. Kumusta na kaha sila, asa na pugha sila silang kinabuhi karon kaniadto ba gid sila sa The Hague, Netherlands.
1: Pasama na uli na sila, nauli na sila, Idol Boy. Kaya katong nga ito dito?
0: Most likely siguro, no? Nagpa, most likely mamitik, nakauli siguro, or unsa ba, ako lang po ng sundan. Again, to be fair lang sad, na ay mga nakauyon, na ay mga wala nakauyon, na ay mga Duterte, DDS, na ay mga anti-DDS, anti-Duterte. So managlahi ang ato ang opinion, managlahi ang ato ang baruganan, pero ang tumuugtuyo nga mahiusa ta sa pagpangita sa kamatuoran.
1: Ang
0: dili ikalimod ba nga ang punto lang, luoy lang kaayo ang usa ka individual na nagservisyo sa ato ang nasod nga kung naman sa isala, dili lang unta, diri lang unta sa nasod sa itaral.
1: Tinuod.
0: Kay kung at, no nga, imbis nga ato ang gituboy sa laing nasod, unya, dito na hinuon siya mag-suffer. Imbis pwede diri niyang atubangon ang iyahang mga sala o naamagin sa mga sayop atol sa iyahang
1: panggamhanan sa una
0: administrasyon na panahon pagka-presidente mamitik. Kalaing bahin mamihisgot ng taog pagtumba-tumba sa ato ang presidente, ang ulo maigo sa saog, pero kami ang ulo sa usa ka bata naigo sa saog, gumikan kay na ligiran kini, na ligsan kini og usa ka sakyanan na posible di man actually gikuha pa nako ang detalye ni ini, nag-viral ning video CCTV footage sa usa ka bata na naligsan dito sa mismong parking lot unya na kamsan gid sa kinabuhi, gumikan kay magtan-aw ka sa CCTV footage, gawa pa tay video, ginudahan ako nga naasa sa Davao kay mao may ga-post
1: ako. Ay oo, kakita ako ani gahapon, Idol Boy, kisa ko ang
0: pangalimbaw sa Balhibo mamitik.
1: Oo.
0: Kana bang naa siguro sa blind spot o diawa na bantay nga nagduwa-duwa ang bata, ni sunod baron ang bata, nasa blind spot, naligsan sa luyo nga ligid.
1: Kani atras man ang sakyanan.
0: Sa tubangan ligid, magkuha sa pamilya, wala na.
1: Kaduhagin siya na natayi, no?
0: Makita ang ganigin mo, excuse me, mga na-painter na nga on karon nga nalata ang sa bata. You can imagine, unsa ka delicate ang mga, ang bukog, unsa ka delicate ang vulnerable ang mga organs, kalawasan sa usa ka
1: bata
0: toddler, no? Duda na ko, usama to, mga 1 year old, no? Mga inanak kami, no? Mga
1: panabana, or padong 2 years old.
0: Oo,
1: mga inanak.
0: Luoy ka ayong pamalandungon, no? Nga, tungod sa unsa man ni negligence sa driver, kinsa man ang driver.
1: Pero gabi pa ng driver, Idol Boy Kino, kribaw siya gana, ay, kanabit ang murag na ini sa gabal sa iyang ligid ba? Iyan pa siyang ipadayo, no? Wala lang din siya mungunong ba o iyang gilili, bitaw ginaog baro niya, o sa'y nakakuan na to iyang na, kuan, iyang na latayan?
0: Mabitaw na i-comment sa pipila na katong pag-ungot sa likit sa luyo, dapat unta to nagunahuna sa mga driver nga. Unsa nga nung iungot?
1: Maug yun! Nagi, so, kung ang mamagin niya, diretso man.
0: Mahimangno na to sa mga kanang sakyanan ba? Diha sunod sa inyong panimay, sa inyong mga grahian. Alamin na doon na mo yung mga kabataan, no? Nga magbantay ta sa to ang pag gawa sa itong grahian or pag ibutang ta pag parking sa grahian or sa bisag asa nga area nga kanang padung ka mo gikan sa
1: Lakaw
0: stationary pa ang sakyanan o niya tao-tao din mo halang panaganon pati bantay sa palibot simba ko kaduna yung mga kabataan karon nga nagduwa-duwa baron sa ilaw na baron niya sa kilit sama ato nga wama na to nakuha pag itang tibok ni Talye but sa to makita na sa CCTV na kana bang ang bata na sa kilid niya tawtaw mo na bang ni hupo mami no mura sang ni paluyo sa sakyanan
1: mo na ay
0: sila na
1: ay mami taw gahapon
0: spot mamitik
1: oh mami taw pag gahapon ay dubay nakakita ko na ka video mawala na ko gilahos kay mura ko gakuan mura ko kanang nalibaw ta kong balhibo
0: Kasi okay po ka, mami, sa mga sakiran karon na, na magani na yung mga video ang saluyo nga bahin.
1: Magabaho diba? Naman sila nung no, sa mga kwan ba, nasa...
0: Mudetect magani na.
1: Correct.
0: Madong madus mo ang sakiran, kailang maskin layo-layo pa.
1: Mm.
0: Diba? So, possibly, doon to, kung unsa bakaha, nga naabayin ko na anak nga, kana ba ang nga feature ang kanto nga sakyanan nga naditikan ba niya pero murag ibaliwa ba lang or dita kasabot no unsay nahitabo yun sakit na pamalandungon ba nga inala lang kagdali unya 14 sabaw sa inahan makita sa TV pag likli nila nga
1: ang bata nila, nga
0: na, natumba lang di ba inala ba pero kanang pagbuha niya sa bata sus mailhan gini mo ang dugo or dahil nagpabilin sa kanang yuta ba sa saog no sakit kay pamandungon mami
1: maulagi mo ragdili ko kaginhawa magtanaw kuan gahapon sa kung nakita ni Luboy Kim mamaw na wala na akong gilahos luoy kay ang bata nani mga kaduha sa nalatayi sa ligid sa ulahi o ang atubangan nga ligid
0: luoy ato pang gisuta kung asa man kining area, no? Asa manigikan, sa asa may nangitabo. So, sa, mauna, I hope, idol, nga mag-amping lang ka. Sa laing bahin, mabuti.
1: Mm.
0: O pala, isang takay, grabiha, ani, oy, na ay viral video karon Idol Kenny. Kini ka bahin, aning scammer, unya, napagya ang naong mamiti, ni ining maong babaeng scammer, ang ipasangin lang nga scammer, kauban ang iyahang Paris.
1: Mm.
0: Kunya, ilag yung ginganlan. Ipasangin lang ang mga partner. Kalibog ko kung dili man ni... Kung saan man ni Russian, murag inana nga mga language ba? Czech. Mga inana nga language na... Ano bang... Taga Barangay Kasay, Argao, Cebu.
1: Mm.
0: Ipasangin lang ni nga ng scam. Nga naasay murag romance scam ba?
1: Nga
0: naasay... Ang katong ni Danubig to, tracker gito sila... na nagpatabang to siya og ganang eksperto nga makatrack, makahack, makakuha og mga info pinaagi sa tanang chat or etc. na ginana doon ka expert na may og ang pamilya sa scam na dito nila gitrack sa Barangay Kasay, Argao kung diin na suma pa nga gipramisan, gisaaran na pero sa mamitik, maghinomdom ka sa nahitabuan yung duha ka mga sugbuanon na nag-plead guilty dito sa US, pinaagi sa mga
1: pag-building
0: scam, adunay mga saad, sa ilang mga kliyente, nga more than 800 publishers, kinomdom ka, ang inocentric nga CEO, di ba, o ang ihang Paris nga natanggong na sila karon dito sa...
1: US
0: sa US.
1: Uh-uh.
0: Gumikan sa ilahang giingong scam,
1: no, uh-uh.
0: Pang scam sa mga publishers, authors. So ingon mura ginunani ang style aning maong babae nga gipasangin lang ng scam. Actually pagya kay ang naong anang wala gid blur, ang gid blur ra sa nagpresent ani online is ang kanirang ang gid blur lang is ang kaning tawag ani mami ang
1: ilahang
0: murag biktima
1: na
0: ginawagan nila nga dangi na 5 taon sa kadako ang naskama may 50,000 euro
1: sus
0: kunya ang kaning 50,000 euro kung imo siyang i-equivalent sa
1: Philippine money
0: na euro nga oo ka ng value no sa peso kay moabot sa 3.5 million pesos kunya actually di mo kayo sa masabtali mo ang tibuok yun nga kuan kay di ma ang language mago di mago in English tanan no kunya kana ba nga pagsabot nako nga naglabs ka mura siya og iyang gipa sold sa bulsa ang kaning iyahang chat nga foreigner kunya naa siya mga promises kunya nagpa-asif siya nga usa siya ka murag foreigner sad sa nga kanang dili ingo murag sa United States siya pero pag track lang nila kay na sumapa sa katong pamilya sa biktima nga kuanay makaon kay sige na kag pangayo aning pero in English niya sige na kag pangayo ani etc ana so ingon siya nga ha ipakita ko nohay niya mga transaction unya gi videohan gid siya nga gipaangkon siya na giscam niya nga sorry dili na dili day ako dili day tinuod nga foreigner ang kanang mauni mauna nga dili to tinuod tanan niya sorry if I scam you so gibidiwan gid siya. I don't know kung aware ba siya kay mga 2 days or pagkagahapon, 1 day ago pa man yung post sa social media.
1: Pero, claro kayang naong, no?
0: Nakibukaw siya ako ang nalingawan, mami. Kay kung imong tanawon ang karang sakyanan anang ilang gisakyan ba kay most likely Pinoy ang ga-drive ana or ga-guide nila. Terminal UHP. Mogi tugod sa
1: wow.
0: Tugod sa video makit-an ang kanang radio sa maong
1: sakyanan
0: kanang
1: doon sa
0: sakyanan nga naka-tune in sa 612 ang sakyanan. So mahimot lang ta para buyag daghan tag mga listeners na buyag lang diha sa southern part sa Sugbo, may buntag din yung tanan diha. So
1: may buntag.
0: Maunay nahitabo pamitik. No, ingon ana, ingon ana ang ulaw kayo, oy, ulaw kayo sa part sa ay dito ha kung naabot na ba niya, na may ni commerce sa kaila ko ani daghan kaayo niya. Muragay na gayag-gayaga, nag-ingon nga itag, tani itag, ginana niya. Liman ka, imagine unsa kadako ang na-scam, 50,000 euro. Equivalent demo siya into peso, that's more than 3.5 million pesos.
1: So, datuan niya, no?
0: Siguro, around the early 40s or mid-40s, or ibutang ta late 30s ang paydaron aning babae. Kauban tong iyang pares, I don't know if kalib-in or bana ba ito niya. Siguro karon nga niabot na ni nila, makita na nila, wow, siguro kayo. Kay ang bright sa kayo, yun ang nag-track, ang kaning, kay, ang nahitabo, mami, liman ka, wala lagi siya kasuhi, mami. Wala siya kasuhi, wala yung reklamo. Kay ba kaon sa regihang?
1: Yon sa naman din, oo, sa mga foreigner.
0: Ipapromise sa siya nga, dili na mo chat, never nang mang scam. Ingon ana ra.
1: Nagabutan, good.
0: Di imagine, di ba, kung inana pa, gigukod na ba, gipapahiran na ba, niya, naglingo-lingo, klaro kaayo nga, makita ni mo ba, di man ta, of course, di man ta makahukom, no, kay, usara man ka habig ato nakita, ang kato ramang, sa pamilya nga nigukod, ang kato ramang aning team, gikan aning mga foreigners, mga langyaw, nga ni biyahe, paingon sa Southern Cebu, dito sa Argao, sa Barangay Kasay, dito yun sa Barangay Kasay, sa Barangay Hall, I don't know kung ang kapitan ba ito, ang niatubang, dito yun gisetong, so kasamot yun sila ginanaba nga, ni proseso dito yun sa barangay, gipatawag, gidiretso, pag-abot nila, smile-smile pa, niya, pag-abot, yun din nga, we know you, ana, wana, gidiretso na,
1: gidiretso siya.
0: Pero ang mga video, mami, left and right na kanang mura og surveillance ba. Nga, antong gibidyuhan gid siya nga, giangko niya nga ng scam siya. Nawawin ko ba nga, isip Pinoy, abi ko mag, di ba, sagad man aning ang Pinoy mas scam, di ba nga, kita mas scam sa mga foreigner, may nalagan eh. Yeah. Pero of course, nagansag kahit ang madunggan nga mag-passive na foreigner, o niya mo'y ng scam, so mura ginana ang hitabo kay, nag-passive din siya nga murag US, nasa sa US.
1: Oo, murag, nasa rito.
0: Publishing nga, na murag, na iyahang gisaaran ang katong biktima nga naay maayong mahitabo, bayad sa ginani, na in return, na ay masumbalik sa kwarta, pero mura sa di kinakumasantan, nag-isulat og love scam, mura giyaga ning uyap-uya pa ron, iyahang gisusunod sa bulos sa gitba, ang katong iyahang
1: gisaaran. Gisunod yas laang yun ang mga Amerikaan ko, ana, foreigner idol boyki.
0: Sakit ng pamalandungo, no? Kaya sagad manggod nga kit ka ng murag ang mang scam kay kanang kuan ba, no? Kanang Pinoy.
1: Ang
0: ang mascam Pinoy. Karun lang ang butog na on sa ipagkaunsaha nga ang nascam naman hinoon, mami.
1: Foreigner.
0: Foreigner naman hinoon. Yang nang scam, taga-Argao. So, kauaw pa minaon. Argao. Gibutang yun. As in, lang kayo magkasulti.
1: Argao. Ang natulog
0: sa barangay in Kasay or Gal Cebu. Kuhaan kayo. Di man ka na pagyag yun na social media nga barangay Kasay, Argao, Cebu.
1: Pero, biliban ako aning foreigner and your wiki, no? Kuhaan na siya, no? Gipapromise na siya, no? Nga dili namang scam, no?
0: Oo, gani.
1: Ang uban na nawa na, gipuana na. Gipabalhog na na.
0: Kaso, example, unsa man na nga, ka nga, sa NBI, nato, dere,
1: oh, dangop na lang NBI. Kung sila...
0: Ako na kinangbutan ko, I hope na o kinsa magani ni Bayhana na kanang ipangalan man siya dito sa mga comment section na may mga pasangil dito, no? Pero
1: kung kinsa magani siya,
0: pangko siya kay liman ka, dako kayong chance na nahatag, pabor kayo nga wala. Git sa ingon nga kanang di... one git ba? Kanang di... Gikastigo gino mayo nga gidit so pasakakas o iwasang hebaw nga ang kaning team aning mga hacker kaning tigtrack o mga scammer kay kuan ka nang di kurag ipasaylo pa siya igurag ipapromise ginituhan o niya ang kauwaw aning trial pa ipad publicity
1: minyo ba niya siya Idol Boy King? Minyo ba niya bayhana Idol Boy King nga nang scam?
0: Pagabot nila mami kay na ay nag-drive og motor ang kasiya unya murag Paris niya kay mag-explain man sa dagkatong lalaki ay ano to kominyo ba sila or diyan bang Paris kana live-in lang ba
1: live-in mayo na no?
0: Ulaw kaayo ulaw kaayo but anyway padayon ang tasunahan mga sukitik paminaw unya ato lang sa disgutan Idol Kenny no sa mga idol nato kay kagahapon ni pagawas na po doog kaniganing gideklara sa Malacanang mga sukitik paminaw kagahapong adlaw ang adlaw nga Mayo 27 adlaw nga Martes mga idol ay adlaw nga Miyerkules rather Mayo 27 usa ka regular holiday sa tibuok nasod observance sa Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice no so regular holiday Miyerkules sunod semana unya congratulations no alang sa
1: di ba pa man idol boy kino
0: Muslim
1: sa tamang eksoon ng Muslim
0: o Feast of Sacrifice mga idol so ato ang i-observar ato ang pagpangga alang kanila again idol standby lang mo diha ato ang papremyo dari sa IFM at ang ikanong taod-taod ang mga papremyo mga updates na Idol Boy sa field sa paminaw lang gid mo IFM doll i-tune in lang gina Fermi ayaw lang gina buhi on at the same time ayaw sa buhi ninyo ang ato ang Facebook page IFM 939 Cebu ayaw sa buhi ang ato ang mga iliasad ang mga Facebook pages and accounts sa mga DJs Buiki IFM Mami TikTok para sa mga updates mga sukitik paminaw niya. Of course, ang ato papanghatag o papremyo diha sa field. Matagod to ang ato ang game ni Idol. Ang papanghatag o pa-Gcash. Alauna sa Dear IFM pa-Gcash. Ang uban pa mga promo nato gawas na nato ang public service. Gasa sa IFM. Supportahin ninyo Idol. And ang ato asang radio eskolar. Padayon paghihapon kami ha. Sa mga gusto nga mo pa-enroll sa ilahang mga kabataan. Radio eskolar. Ayaw kalimot mga sakitig paminaw. Mag-radio eskolar. Ipasood lang sa listahan. I-message ko. I-message Idol Tony. Kay happy ka na bang opening sa klase. So we're hoping and praying doll nga ang mga radio eskolar nato na ating mga slots na gi-allocate. So hoping and praying na ubay-ubay ang maka-avail ani a senior high school, grade 11 and 12. Kauban nato ang Skills Inc. o sa katunghaan diri sa May Gorordo Avenue. Kauban ang foundation no nga maupoy na nagiya sa Maayo Hotel, Maayo Hospital, primary structure. So inindot kaayo ni no nga tunghaan idol para sa inyuhang mga kabataan nga mag senior high school karong umaabot nga ating ablis klase. 2026, nandito na sa 2027, Idol. I-message lang ko, i-message Idol Tony.
1: Ang
0: ganda na ang detalye. Yes, mamitik, no, sa to ang radio.
1: Eskolar.
0: Eskolar.
1: Oo. So, salamat, kahapon, Idol Mickey, kahapon, Idol Mickey, na inagpasalamat. Nimo o ni Idol Tony, pinagi sa iyang chat din ako nga nagitawagan na sila kahapon sa taga-radio eskolar. Wow, good luck, ma'am. O niya, kanang ayo-ayo kay buutan man pud na imong anak ang ayla pug masul sa radio eskolar so, salamat sila
0: bay lang gyud sa mga wala patawagi kay i-assess pa sa team no anyway ang klase sud kwan pa man mga sunod-sunod semana pa kay kasunod semana katapos ang hunat pa inig June 1 mag-oplan balik eskwela na unya ari na sa second week of June hingpit nga buksan ang klase so stay put standby lang mo dol ang radio eskolar i-proseso pa ni karong semana hangtod next week. So sa mga ni-submit
1: na... Nakuha na ganyan. Pasalamat, Idol Boy K. Ang mama sa maong bata. dako kayong pasalamat ang maong mama sa bata kay gitawagan gin sila gahapon sa Radio Escolar. Unya ini send sa picture nako nga dito gin sila sa General Maximum sa eskwelahan. Nakighinabi sila atong mga in charge dito.
0: So tinuod gyud ang atong Radio Escolar.
1: Tinuod gyud. Oo.
0: Imong words of the day gahapon nga Charmos.
1: Oo, dili gyud Charmos. Kay naa gyud gipicturean gyud niya ang maong eskwelahan ug ang iyang anak ug kato ang nag-interview nila Idol Boyke. Salamat
0: sa ayo. Imong words of the day karon.
1: Ang atong words of the day kay kuan man to kuha ka nang usa nalimot ko oy usa idig ari na lang nimo oy.
0: Wapagay
1: nito sa
0: tauras,
1: talimot
0: na
1: ka, paita na po rin. Kaan ang kanang... Tama na, Bekas, pangitaron. O sa ganito, Idol Kenny, chat na gud ako. Ay, naaman to, ako ba itong gichat ni Idol Kenny, Idol Boyke? Kadiot lang ha. Kadiot lang, kadiot lang. Wala na ko na suwat-suwat ka, wala ko na maisa. Tutu, di ay, tutu, ay.
0: Okay, mo
1: ha,
0: words of the day.
1: Words of the day kay Tutho. Adyang Biyernes ba yan ron? Oo, ting Tutho sa mga laog dila.
0: Tutho sa mga laog dila.
1: Kana, oo.
0: Sa all natutuhuan.

0: no way, bida kita sa kamuntagon. O nga, ato ning ipanggritong happy birthday. Di ay happy birthday, Kazumi. Okawa dia sa may Labangon, may buntag, may buntag. O nga, Engineer Jerome Yap. Happy, happy birthday, Engineer Jerome Yap. O sa tayo, nasol tayo ganay, in Jerome ko, no? Gishortcut ako ang Engineer o ang Jerome Yap. In Jerome Yap. Kaana ko ganina. Kaana ba yuta? Ay, anong Biyernes, Ron? Ayaw mo pa dol, anong mga laog dila, rong lawa? Kay naagay posibilidad ka mo, adto mo ilang noy kuwal? Kalas noy kuwal mo na asawa ni Nang Kunsing? Nga, every time ang ilang sudan, inununan permi. Mauna, kung di ka ganahan matutuan, kay makalangsi ka inunun... Uy, lamig, mabungang inununan, uy. Pero sa man, mamanay permi sudan ni noy kuwal. Kitay, padayo na sunahan, mga idol! At ang oras, alas 5, just as kabuntagon!
1: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Ikaw bang 2,000 ka na tao sa fresh and energetic? Murang bagay ta.
2: Bagay ta bay?
0: Aw. Kuya Wan, mapungan ba ni?

0: 93.9
1: IFM. Abtiki ang lihok para di ka malate. Na-late na gani ka sa gugma? Sa imong lakaw pag yun.
2: Ay, bangon na!
1: Ay, bangon na!
3: Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki, Marketman on the run, Idol B. Ang lagar nga pretty, Idol Tweety.
4: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: Hail to the king, baby.
1: This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Louie, naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni?
3: Oh. Mapugnan pa ni?
4: Oh. Ikaw bang? May kay kamo pakilig, no? May kay kamo pakilig. Pero, dili ni mo tiwason. Kula tahong tanon ka sa kong gugma. Mapugnan pa ni?
5: Naakabay ka dang pankon aduna kay giatubang nga problema?
6: Nagkasabot ko sa imong na-feel. Nahibaw kong lisod og sakit para nimo ang gibuhat ni mama nimo. Pero unta, Rapi, makita nimo ang pagpasaylo sa imong kasing-kasing.
5: The Rabi Story. Hashtag Dear IFM Library. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Inyong babati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
7: Balita, suertres, ug lotto results.
8: Idol, suertres results. Alas dos, cinco, cinco, siete. Idol, suertres results. Alas cinco, ocho, dos, cuatro. Idol! Suertres result! Alas nueve! Zero! Ocho! Zero! Idol! Nakaigo ba?
9: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay! Adunay solusyon para ana! Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay.
11: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
12: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mo nga napkin?
12: Ha? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
12: Ha?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
12: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
12: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
13: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
14: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
15: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
0: Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: 93.9 IFM.
19: Napugnan pa ni.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
24: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
25: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
24: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
26: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
18: 93.9 IFM.
19: Napugnan pa ni.
7: IFM. Balita.
9: IFM. Baamo na.
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority. Usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
27: Ayaw gani, pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
28: Nobel! Nasakita na ang bata ko! Agay!
27: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakahibalus sa ato ah.
28: Noel! Dili na maayin ang imong gimo.
27: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
7: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakay ni Balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
29: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
30: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: IFM.
2: IFM. Balita.
3: IFM.
4: Bango na.
5: Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki.
6: Ang Tamis Paslatik. Ug Lami Mugitik. Idol Mamitik.
7: Ang Laagan Nga Pretty. Idol Tweety.
8: Marketman on the Run. Idol B.
9: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
10: Idol, atong oras sa IFM.
11: Alas 5:35 naman is kabuntag.
10: Alas 5:35 na mamitik, mga pinaka. Kauban ng EXL Coffee Mix 17-in-1. Dami ra ba kini nga kape o nagikop-higop na ko dere sa kuang kape o
11: gamay lang kayo. Lagi ang aso pag hangwak kape o.
10: Alam niya, oy healthy kayo.
11: Ipatong sa kuan.
10: Ay, lagkasuya di ha. Atong oras mga suking tigpaminaw.
11: Alas 5:35 na.
10: Atod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Adunay healthy nga mga sangkap dol unya mo pa kuan gid nato mo pa mata nato matagbuntag mamitik no. Oy mo pukaw nato matagbuntag humot lami pastilan mga higala. Ari una ta sa to ang resulta sa Suwertres ug Lotto. Kagapong adlaw Mayo 21 nga draw kay dani nagsigi og text diri asa na ko nung resulta man.
11: Wala yung sige pangita lagi ko kada tanga kada lang. Kay agi pa himutang pa giblastada pa ang
10: diara,
11: stage.
10: Diara. Diara. Diara. Ari una ta sa kagahapong adlaw mga suking tigpaminaw ang resulta sa atoang 6-42 og sa unsa ning usa diri ha gamay lang kaayo mga suking tigpaminaw akong giyasuta ha 6:42 mami kagahapong adlaw May 21 lakip na pod ang 6:49 no arita sa resulta sa Lotto gahapong adlaw mga idol 6:49 winning combination 9 8 20 2 37 23
11: sayang duha 5 unta adil buiki nalapas mang uban.
10: Sabad diha, oy.
11: Lapat, oy. Ma-ures tayo noon.
10: Aripod ta sa 6:42 Lotto hapon mamitik. Winning combination, we have 33, 8, 5, 17, 18, 41.
11: Ores.
10: Ores.
11: Ores.
10: Pero latos na hosta, okay. Alam sa atuang.
11: Recap na sa atuang ang resulta gahapon sa alas 2, Idol Boyki.
10: Go ahead, mami.
11: Alas 2, 5-5-7.
10: 5-5-7.
11: Pagka alas 5 kay 8-4.
10: 8-2-4.
11: Pagka alas 9-0-8-0.
10: Alas 9, paminawa dol. Alas 9, paminawa dol.
11: 0-8-0.
10: 0-8-0.
11: Pres.
10: Pak, dot. Unya, pasalamat sa dita mamino alang sa tuwang radyo eskolar kay na yung nag-share the Ray Idol Kenny. Thankful ka ayuta ani ni Ma'am Hailin, no? Kaya iyang anak,
11: si Ma'am Hailin.
10: No? Malipayon kaayo siya.
11: Grabe, sobra yung kalipay ni DJ Boyki. Pasalamat siya
10: kalipay
11: ni DJ Boyki.
10: Pasalamat sa partners. Of course, ang ato ang partner nga kanang Skills Incorporated nga school, Skills Inc. nga tunghaan. Pasalamat sa primary nga structure, maayo hotel, maayo hospital, ilang foundation, mami, mo ay ka-partner nato. Aning ato ang radio eskolar. Unya, pila mo ni sila kabuok, mamitik?
11: 50 kabuok ka mga
10: estudyante. Ang slats, unya, ubay na ni sila nga gi-assess sa ato ang kanabang Skills Inc. So kung wala pa nakapa-enroll ang inyong bata dol, radio eskolar. Ayaw gid mo kalimot, na sa ato ang Facebook page. Ato na ibalik-balik dong Ken, labi na nga padong na matapos ang Mayo. No? Unya, basig wala kadungog ang uban sa radio, at least makitaan po nila online ang atuang radio eskola. Di ba, mami?
11: Grabe kayo ang pasalamat ni Ma'am Hailin Umbak ni Gapatan, Idol Wiki. Nga, kalabi taong gidungog ko no iyang mga pag-ampong kanang kahigayunan ani sa mga kabatanunan. Nga, kalabi taong mo iskwila, gilbi taong pumigino mo yung nag-iskwila hangtod mahuman mo lampos mo sa inyo ang mga pangandwis kinabuhi.
10: Atong iampo ang matag-usa, labi na ang mga ginikanan nga nagunahunag. Unsay ugma silang anak, Idol. Pinaagi sa to ang ang radyo eskolar. Yawat na lang makatabang-tabang tanindot kayo ni Mami gumikan kay nagbag-o na magud ang curriculum sa senior high school, no? So ang hitabo na Mami Tik, wala tong mga strand, di ba? Sa una maingon nga UMS, STEM, wala na na. Karon usa na naani academic, of course may daghan unya na anay TVL kanang at Tech Voc and Livelihood, no? Unya ang mahitabo, example, sa lima kaadlaw nga pagtungha sa bata, ang upat kaadlaw baron ana, academic, ang usa kaadlaw specific to any tech voc skills. No? Example, diri sila sa to ang radio eskolar, utang talang, pwede silang makat-on o carpentry, pwede nga housekeeping, pwede nga
11: welding,
10: pwede nga tiles sa setting, pwede po nga food and beverage, caregiving, daghan kayo kapaingnan ang bata, massage, o niya, ni-graduate nila sa skills in katunghaan mamina sila, di mo menos duha. Ka NC2 no sa TESDA. Gumikan kay ang Skills Inc. accredited sa TESDA dol. So i-graduate nila kung ibutang ta hilot ang ilahang gikatunan mami. So pwede na gid sila maka NC2 na unya pwede na silang maka-apply. At the same time kaning Skills Inc. manggod kaning atunghaan mami naghanapod nila ang nakatrabaho na dayon paggawa sa primary structure, sa maayo hotel, sa maayo hospital.
11: Kay gayon na nasa to mga kabataan nga naay mga kanabitaw mga pangandoy kinabuhi idol.
10: So kamusta diha sa mga naminaw na to online ha, ato ang suportaan idol. Kun ayaw kalimot ang ato ang Skills Inc. atong haan na aragina sa may Gorordo Avenue no or sa may General Maximum area. Unahan ra gamay sa Dole 7 Dole basta incoming ka or nakagraduate ka og junior high, incoming ka nga senior. Kun ato ang gipangita importante interesado lang unya anindot ka ayo no nga atong pamalandungan idol nga maka-eskwela gyud pinaagi sa to ang radio eskolar at oras sa FM Dool
11: alas 5:41 na
10: ini hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3 sa dili pa matulog idol ha moinom kitang Life Extension Vitamin D3 stay healthy live better oras sa FM Dool
11: 5:41 na.
9: This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: IFM, balita!
5: IFM, bago na!
9: Headlines, karon!
2: IFM, balita!
10: Pizza 22 na sa buwan sa Mayo 2026. Adlaw karon nga Biyernes. Mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga. Mayo 27, gideklara nga holiday lukop nasod tungod sa pag-obserbar sa Idil Adha o Feast of Sacrifice sa kaigsuunan na itong mga Muslim. Senado posibleng musugod sa impeachment trial sa Hulyo 6. Samtang sa mga balitang lokal, kakuwang sa uwan nakapekto sa 600 ka mga mag-uuma dinhi sa Sugbo. Kapitulyo naghulma og technical working group aron mo resolbar sa 93-1 nga issue. Atong oras sa IFM.
11: Alas 5:42 na.
10: Detalye karong taod-taod natangatangi mga idol unya ayaw kalimot idol ha. Mahibaw mog asa mo dapitan ani mga nag-text diri mami. Akong asawa nga si Giselle Cavada Amad nag-celebrate siyang birthday karon. More energy, mas happy from Jonathan sa San Miguel Cordova. No, mapugnan pa ni gikan ni Jonathan. Again, happy birthday ni Giselle Cavada. Alas 5:43 na sa kabuntago na po'y nag-text na rin mami. Si Janjani sa Upper La Guerta, Busa Idol, greet ko. Igunya family na minaw po, mami.
11: Salamat sa always yung pagpaminaw niya, DJ Boyki. Ato na i-greet og happy birthday po ang ato ang engineer sa transmitter, Engineer Jerome Yap.
10: Happy birthday, Engineer Jerome Yap. Happy birthday, Sir Jerome.
11: Hey, Jerome, happy birthday.
10: At sa tanong mga nag-birthday karon Mayo 22, and speaking of na mag-birthday karong Lunes, mami. Sana all. Mayo 25 si Chang Helen. Advance happy birthday diay sa kaginahan. Oo, oh, magkuha na siya
11: rin. Happy birthday!
10: Mag-50 na, Chang lang.
11: batak ay ang hili, no?
10: Para buyag, no? Ipang lipstick. Atong oras, dol!
11: Why biya
10: lipstick, oy?
11: Pagin, kanasarap yun. Pero atong oras, Adil Miki, alas 5:44 na.
10: 5:44, standby, alam sa detalye sa itong mga balita. O niya, text me sa itong text line, dol!
11: 0923-1128-701.
10: Pwede sa kayo mag-comment sa itong Facebook Live.
11: IFM 93.9 Cebu.
10: Again, you can visit also Buiki IFM or kang Mami Tik. Standby doll, alas 5:44 na.
9: This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by iBerry.
0: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: IFM, balita!
7: IFM, bango na!
10: Atong oras sa IFM.
11: Alas 5:45 na.
10: 5:45. Mamitik arita sa ato ang mga reports no sa police. Ato ang i-check sa Idol Tweety na sa gawas na bahin. Gumikan kaya niya. Sabo sulod sa usa ka parcel.
11: Uy!
10: Taon sa maninga.
11: Uyawa na dahil gudun.
10: Nganong na parcela naman hinuon ning sabo dun.
11: Aron dili matakpan.
10: Nganong akining sabo giparcel naman hinuon.
11: Salay suna ko eh.
10: Kulay na luoy doon. Pastilan mga higala. Ato i-check sa gawas gabahin si Idol Tweety, kabahin na sa maong report. Kung naunsa ni pagkaunsaha mga sukintig paminaw, nga nung giparcel man ni ang sabo na, sala naman eh.
11: So,
10: hindi naman gusto mo lakaw ang mga adis-adis. Magpadilim. Atong oras doon.
11: Alas 5:46 na.
10: Detalye sa mga report at makauban si Idol Tweety.
1: RMN Report.
7: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
10: Yes, Idol Tweety, unsa may detalye nining maong report.
3: Idol Tweety, Mami Tika, nasakmit sa mga sako pa sa Sleeping Job Enforcement Agency, Central Visayas, and today at 7, ang una, nagidudahan, nagituhang siya buwa, ni padala unsa ni kaingon sa San Carlos Negros Occidental Idol Boy sa ati ni siya iladyo kay ni na express courier Idol Boy kiyog mamitik ka nilang natuhinganlan na kaya sila po gaba ni Anya ni sumbong sa mga sangkupas ato ang mga taga PDS 7 na kilang sa itong kapulisan ni umasagit ay gayon inspeksyon kalabotan sa mga report gidalagilayon ang sining usa ka canine dog nga hinganlan ni si Lexi nga moy ni Simhot parcel kinilingkod man ni Idol Boy kig mamitik so nagpamatuod gyud nga dunay sulod nga kontrabando ani usa sa maong box nga subay niini gibuksan sa mga awtoridad ang kini maong parcel ug nakita ang upat ka mga dagko nga transparent plastic nga dunay gisulod na white crystalline powder nga gituuhang siya po. Dala ni siya sa PDEA 7 laboratory ang kinimong nakuha ang ebidensya aron po na ipaubos sa chemical analysis. Sa pagkakaroon mo na Idol Boy King mamitik sa dahil pangag-ila ang takiya sa mga parcel. Nagitanaw na po nila ang CCTV footage sa morning niya sa maong courier. Kaya atong pag-adto ato ng padala, kaya mura mag-narapto ni si Idol Boy King mamitik si Mahimutang. Kaya ang giing na ng kining nag-assist sa iyahang ipadali. Nga dapat mapadala na gidayon ng kining maong parcel sa katong ilahang padalanan. Apang nga itong nagduda naman po ni ang kining mga staff ani nga mong courier Idol Boy King mamitik moto nakigalayan na sila sa PDEA 7 nakikita sa pulisan na muna nga gipato nila Idol Boy King nga moto pag-update kay Shabu dahil gito ang Shabu ang sulod ani nga mong parcel.
10: Grabe ha ka desperado Idol Tweet no gumikan kay inig padabi ani mo nabi anay to and from so gasa paingon o kinsay nagpadala no so mauna kung anak kapersonada ba niya asa man eh ibutang ta kung San Carlos City so sa Cebu ni Idol Tweet dari ni nga branch ani nga career no
3: sa Danao
10: sus so, kalayo ikan sa norte pa bubiyahe pa lang pa south ginoo ko
3: o kuy ba ni Idol Tweet og nadami to pangan
10: So na ipang okay need man gid na namnay from og nay to di ba nga siguro sa from basin pwede niyag maatik-ate kay okay total hadlok siya pero ang to need ba na nga mahibaw anog asa pa ima ang magmagatik-atik sa didtog Ginoo
3: og to sa address ta nga mo order og
10: sabor ay wait sa ako ay ko gina ang bayad gid GCash
3: oh, asan yun?
10: Grabe ha, no? So, unsa may asam na gikan Idol Tweety sa Danau City LGU, adiha dapita unya dihiringa, sus, laro na ba kay ang courier, unya lihitimog, dako na ba ni nga courier sa nasod? So, meaning, asa man dapit gi-intercept pag diha palang daan sa pag isumbong na nila tweet, diha palang daan sa Danau City?
3: Atlaka, ay, pagdala Idol Boy Key, dali-dali tayo silang nagpatabang ng mga kapulisan mo to giya. Tawag ko ang Tagapedia 7 Idol Boy Key. Kaya mo to giagto nila ang kinimaong lugar. Kaya dala-dala na sila aming canine dog. Kaya umani ang mususi yung musimbot sa tanang mga butang. Nakit na ganihan ni mga cargo gani. Mo ni ilahang dalon yan. Ang timailhan di ay Idol Boy King mamitik nga kunay, kung dunay kontrabando, anak nga maong nga box, anak nga maong nga mga butang na inilingkod ang kining canine dog. Inilingkod nun ang canine dog atong higayon na mo itong ilan nagyablihan ang kining maong box. So, gusto nung nila nakitaan na.
10: Grabe ba nga, ang dili na ko masabta, no? Kanang ang pinaka-interesting ani bagi unsa niya pagka-desperado niya nga pag-abot dito, unsaon niya pag-sulti nga unsa'y sud ani because mangutan naman na ang taga ibutang ta LBC okay, in particular. Mangutan naman na unsa may sud ani. So, labi na og magduda kay labi nang ira man buka kiun man nila di ba na pwede nga imo na lang giputos pag diha di man na nilang maski pagani kimo nang i-box daan ila lang i-open no nga so pagingon nga ay ang magmayong tawas
11: ni ang nagpadala po ay dulboy kay dulboy kay no kay balisa siya no
10: oo kani samot ka duda ang kuan nga mura siya og restless pero ang ako ba grabihan no grabihan no nga unsa ka desperado na nga maka pero pagkahuman ani tweet na nadakpan ba na kinabang na kuan dayon
3: na wala pa ni nasiko wala pa nasiko kay dulboy kita na pa ang TV footage na kung ang kining uban po ni mga gawas na aning mong courier ilang gisundan kung asa niya pasungkot ang kini nagpadala
10: ano pa daw ba nakaingon ko grabe ha sa duwa man siya kaw na ko nagtarong eh. May racist siya niya pila kahay
3: imang dab po na courier dun niya hanggi
10: ilado kay ni bisag asa sa nasod pila mo ko na estimated nga value ang Idol Tweety
3: Idol
10: Breaking Sus ni mo pila mo ni kapakete o dagko upat kapakete nga mga kilo o hapit ko rin mo kilo sus Ginoo ko
3: upat siya Idol Breaking ka mga dagko
10: nagyon sa kanya pag-explicar ayun nga
11: di ba tanawon mo na unang ikuhan Idol Breaking
10: again kabantay ka sa mga SOP anak nila maskin imo palang i-wrap ilagay ng ablihan ay ipangutan kung sa mani niya kung sa may pila may itong ikuan ani declare nga value sige ko nga
3: ang pagka ang mga si Edel Boy King 1 million
10: pagkakita pag hindi mo mamitik magtanaw ka ba makaingon ka ang sinudlan sa kaya kung hindi mo tatag isusud ba to o ka ng gwapa-gwapa nga sudlanan na maingon nga ako ang mana ka ng tao para sa ilok na
11: oo o ako na ron ka ng asin na siya ipadaan mo kay Juan
10: Juan ay asin ng taga San Carlos nahut na nag-asin dito Ginoo
11: ko kumbiya pita niya no ka ano kursulaja
10: and first time siya kukadungo ka nga balita sa sige na to o ka ng nga ni Agi sa courier o niya nag inugob siya nga wa niya una-una
11: i-check na ba yun
10: i-check na na o niya nga kana the fact pagyud nga suma pa sa ato ang report nga nakuha Idol Tweety nga mura siya og restless awa na may racing na siya
3: oh naman ka dulan na 2 milyones pesos good ang
10: ang di lang ako ma-imagine mamitik ka na Idol Tweety giyon sa ganin niya nga kanabang ha ni ato gid siya og ibutang ta LBC kanakuha na courier
3: grabe salamat, Rider.
11: Pila kay gisuhol aning mataan, no? Nga kusunada ang isa ni Anto dito.
10: Oo, na, no? Posible, runner. May tawag alam, mami, runner. Runner. Gisugo lang siya. Dili siya maoy na maligya kita, Idol B. Ginugo. Pero imagine ba, na uliman kag, mato kag Idol B, si bit-bit ni mo ang 14 bulto nga. Ano sa'yo pangalan?
11: Ubas.
10: Ubas, Lena. Oo. Sabo. Ubas. Pastilan. I hope nga...
3: Ni Idol Boy, hindi na po dito nakuha Idol Boy na ang gidudahan pag ka na bang murag na ta duda na gisila kay ang sender o ang receiver maumaura ang pangan.
10: Ago. Sa ingon siguro sa kanang runner ba? Ingon sa runner nga di ko magbutang diri og from oy kaya mailhan ako tinuod nga pangan.
11: Kuha na lang dito ang receiver na lang yun.
10: Example ko ang pangan sa from si Sario niya. Ibutan nito si Cesar Baron do. Duol na niya ba?
11: Oh, si Sario Baron.
10: Ang from kay sa from di naman mag magkuan, di naman magunahuna ang courier. No, wala naman na
11: ang ilang siguro ang budawat
10: ang dito. Ang tugid na. Ang mao ba ni nga to? Niya mao ba ni nga lugar?
11: Madawat yun.
10: May tagmakuntag ko nila kay...
3: Ang kini na maong runner, Idol Boy Kid, mamitik, basing
10: kini
3: sa
10: nangyong murag, maunag kini sa lahat ng karir. Ang pinaka, abot ng pinakakatauanan nga ni paagi gid siya og courier sa Gino o ko. Ato lang ni Sundar, Idol Tweety, and uban pang mga reports, amping muna sa gawas ka bahay, Idol Tweety.
3: Nagang salamat, Idol Boy Kid, doon na po tayo sa report, kauban na to si Rajman Jekyll Yard ng CWHPR Masipu, ato si pilot Rajman Jassy, tumampong ito. I don't think it's IFM 93.9. Ikaw po kung magbibigay ko ng balita at natak IFM Balita.
2: IFM
10: atong oras sa IFM.
11: Ano think ko sa pwede ay 5 na?
10: Para na ko, ito tiyog yung ayaw mo. Ganit, termino na ko. Ang buta na. Pagkatoy-toy na walang yun nga. Nag-runner siya na iaharang di pa.
11: Kailabi ko magpadata, mingo na. Huwag sa manang ako ay.
10: Kasi batan-o ni Nur.
11: No way, o plan siya ni siya, sir. Ano ba? Inalam ko sa una, Idol Ricky.
10: Mami, sa nang drawer imong ipakuan. Ay,
11: blower.
10: A blower.
11: Okay. Kamaan na, kasi kong boyfriend, kamaan naman siya dito mo kuan.
10: Mo curl.
11: Mo curl, o mo rimban. Ay, nasa plan siya ni Rick. Huwag sa manang. Plan siya ni sir. O, mani mong bayaran na.
10: Ang ginato, sa may tubaga to, sa manang.
11: Wala sa nori, hindi ko makuha yun. Hiling ko kaya, ano? Hindi ako kabalik sa agi.
10: May ba natanong, ginato ba? Iyan ang gitawagan ang pulis. Bang yan ang anang hinahinay sa...
11: Mawgyon.
10: Kung ano, na kaya posible unta siguro to nga, paspas nga na... na iyan ba? Ay, sir, gamay lang ha. Dugay-dugay niya.
11: Nagkasakari
10: ako doon kayo. Nagduda na kung ano doon. Ay,
11: magiging na pa inihukag sa padang... Kasi
10: mga
11: mata siguro.
10: Ipagutan na, unsa na yun, idong.
11: Ang nang mingyo siya, kuhaan ka na. Ay,
10: ya, tawas na, ya.
11: Mingyo, oh, tawas. Mingyo siya nga, mingyo na, dugmok mo yun, ay, asongan na yan nga puti, kanang white sugar.
10: Kulay na lo. Para na kung makinig kong pagkatoy-toy. At ng oras, Dol! Sa
11: oras, alas 5.57 na!
2: That Time Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: This Time Check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: This Time Check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: IFM, balita!
12: IFM, baamo na!
13: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: This song is brought to you by BMAG Premium. Kitang-kita ang galing.
0: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
1: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tin yung mo. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: IFM. Balita!
3: IFM! Bango na!
4: Ang idol kong FM
5: 93.9. IFM.
6: Naakabay ka ng pan kung aduna kay giatubang nga problema?
7: Nagkasabot ko sa imong na feel. Nahipaw kong lisod o sakit para nimo ang gibuhat ni mama nimo. Pero on therapy, makita nimo ang pagpasaylo sa imong kasing-kasing.
6: The Robbie Story. Hashtag Dear IFM Library. Kauban ang ACS o Unique Toothpaste. Inyong babati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
8: EXL Maka Buhay Plus dahil tawid capsule puho siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa neem guyaban luya bawa cinnamon turmeric mangosteen serpentina oregano lagun B vitamin C sodium ascorbate at B complex vitamins kasan ka natin para sa kalusugan switch sa EXL Maka Buhay Plus dahil tawid capsule kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw laban lang go for health. Go for life with EXL.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
11: Ang DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Adelay powerful extracts,
10: nga phytochemicals,
11: ug antioxidants,
10: nga gigan sa palaya,
11: ug desugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
11: nga effective.
10: Matok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500!
10: Kapalit sa mga butika.
11: DTX 500
10: ang tubag
11: kontra sa sakit nga diabetes.
10: DTX 500
11: epektibo
10: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
11: DTX 500
10: imo sa desugard sugar cane extract
11: ang anti-diabetic property
10: gikan sa palaya.
11: DTX 500
10: garantisado
11: highly recommended
10: sa mga eksperto
11: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
12: Sir Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
12: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian
14: kidney nyo ayo akong kilid na naka-ihilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogdo. Ah, one year, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
15: Tuhod. Siko. Hawa.
16: Aga.
15: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Ang idol kong FM
5: 93.9.
3: IFM. IFM, bango na!
17: Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki. Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol mamitik.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Marketman on the run, Idol B.
2: IFM, balita,
1: lokal o nasyonal.
2: IFM, balita.
20: Pizza 22 na sa buwan sa Mayo 2026.
2: IFM, balita.
20: Ania ang detalye sa itong mga balita karong buntaga.
2: IFM.

0: ni sa nasod. Matod sa pag-asa, base kini sa ilang mga forecast models, alang sa pagsugod na sa ting-uwan din ni sa nasod. Sa niaging tuig, ang ting-uwan nagsugod sa Hunyo 2. Ipasabot sa pag-asa ang ilahang pagsugod o pagsukod sa rainfall o pag-obserbar sa direksyon sa hangin, mao'y madeterminar sa pagsugod na sa ting-uwan. Naghimo og mock trial ang House Prosecution Panel isip kabahin sa ilang pagpangandam alang sa pagsugod na unya sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte matod sa impeachment lead prosecutor na si Kongresista Gerville Luistro. Ang mock trial maghatag kanila og kahigayunan na magkat-on sa paghimo og direct examination og cross-examination. Gibutyag ni Luistro nga silang 11 kasakop sa prosecution kauban ang mga private lawyers nag-isig pangutan anay sa usag-usa alang sa mga posibleng mga pangutana atol sa impeachment trial. Samtang si Lanao del Sur Representante Zia Alonto Adyong gibutyag nga wala pay formal nga pahibaw gikan sa Senado alang sa schedule sa trial batok ni Duterte. Gi-monitor kanunay ang mga lihok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte samtang anaa sa detention facility sa International Criminal Court kun ICC. Gibuhat kini sa ICC sa usa ka detainee nga taas na og edad og risgo nga matumba sulod sa selda tungod sa pangidaron o kaha sa kondisyon sa panglawas. Sa pito ka pahina nga dokumento nga adunay pizza nga Mayo 20 batod sa ICC registry nga wala sila'y natala kay insidente sa pagkatumba ni Duterte sulod sa hang lawak sa niaging tayo. Takaadlaw, gawas ni ini dili usab makahatag ang ICC og detalye sa chronic condition ni Duterte tungod sa lagda sa confidentiality. Atong oras sa IFM, dugang reports at ang ikanong taod-taod mo, sunod na.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo.
3: IFM, baamo na!
4: Ikaw ba? Sige pangabit, pang-cheeks. Pangitili po blain, oy.
5: Wow, wapo.
4: Oy, palabi ha, kung naginuton ta. Papungan ba ni?
6: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso si baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya. Aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado si baby.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
10: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangat. Tol.
11: Airport na kami, saan ka na? 10 AM na.
12: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
11: Ay, malabo.
12: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
11: Para malinaw.
13: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: Ang idol ko FM 93.9.
16: IFM.
17: IFM Balita, lokal ug nasyonal.
0: Sa pagpadayon sa detalye sa itong mga balita karong buntaga,
17: IFM Balita.
0: Gipasalig sa Malacañang himuon ang legal nga aksyon base sa balaod o gipatigbabaw ang hustisya subay sa pagpahibaw sa Department of Justice kung DOJ na mahimo ng dakpon sa Senador Bato de la Rosa. Ang DOJ ni mando ngadto sa kapulisan o sa National Bureau of Investigation kung NBI pag-serve sa warrant of arrest batok ni de la Rosa. Una nang gisalikway sa Korte Suprema ang hangyo ni de la Rosa na pugnan ang pag-serve sa arrest warrant gikan sa ICC batok kaniya. Ang kapulisan o ang National Bureau of Investigation

0: 93.9 IFM.
1: Welcome to our reunion.
2: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
3: Tungod na sa Super Fiber.
2: Usa?
3: Super Fiber.
4: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Ang idol kong FM 93.9
3: IFM.
5: Idol, atong oras sa IFM.
6: Alas 6:18 na.
5: 6:18 na mga sukintig paminaw. Pastilan, paspasas oras. Oy, unya. Biyernes na mamitik, no? Mayo 22 na pagyod. Paspasa, oh. Oy.
6: Palayo mo sa mga kuan ha, mga laog ka ng mga kuan.
5: Para di matotoo.
6: Oh, para di mo matotooan.
5: Words of the day.
6: Oh. Totoo.
5: Meaning?
6: Laog dila. Malayo mo mga laog dila.
5: Malayo
6: mo
5: sa mga mututho. Kailaki na sila dila para mo namilit na midol.
6: Kaya madagod mo nga ito ni Noy Kual.
5: Isa pa si Kual.
6: Mali mo na po ay Idol Boy Kids si Noy Kual. Ang iyang asawa si Nang Kunsing.
5: Nang Kunsing. Kani ang mga ito ay si Noy Kual. Ako lain lo. Atong oras dol.
6: Alas 6:18 na.
5: Dahil nag-text ka rin dari okay. Nag-isgotaog ka ng mga rotational brownout ba? Tangatangin ninyo diha sa page na to ha, IFM 93.9 Cebu. Lakip na sa page, of course, sa Visayan Electric Mamikay. Kagabi, igani na ay mga rotational brownout idol, no? So, tangatangin ninyo. Kinaapod rin nag-ingon, Idol Boyki, good morning, bahala o walay ligo. Basta maminaw lang sa IFM. Asan ang tubig din sa Sitio Plaza, Barangay Apas. 3 days na taoning walay agas agoy.
6: Sorry na, problemahan sa mga taga-barangay Apas, Idol Boyki.
5: 438, ha? Balihog ko, great idol from sa Akbo, Ayala, Pulapos City. Birthday na kogi ka ni 423. Happy birthday, doll!
6: Happy birthday, Kazumi!
5: Uy, si Kazumi, di ayak.
6: Kazumi!
5: Ako
6: ni Nang Aurin.
5: O ni Noy Inting. Si Renato sa Lahog, Cebu City.
6: Pero wala ba inasal kami gihato na Idol Boyki?
5: Wala, di ay.
6: Ay, kung inang, gilimot-limutan lang.
5: Wala siguro, natutuhuan.
6: Wala natutuhuan.
5: Words of the day.
6: Totoo.
5: Stay put, standby na. Niyan na sa Attorney Rafael, straight to the point 3 sa IFM. Bye for now, doll.
6: Bye-bye.
5: Ayaw-ayaw, camping doll, ha?
7: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
8: Nga nagpaukay sa mga staff sa usa ka dakong hotel sa Lahog o ginigi-alarma ngadto sa kapulisan. Pag-ukab pa mga malita, pag-ukab pa mga higala sa malita, mga sinina di ay nga sulod ni ini nga iya sa usa ka American National.
9: Straight to the point.
8: Bidang kurata nila mga sukit di paminaw kay doon ay malita nga gibili. Pero yung hana may mahuna-hunaan nimo, kung doon ay malita nga gibilin, malagmit bumba, malagmit kwarta. So, karong panahon, di na angay mabalakay doon ay gibilin nga bag. Umiingon may gala na igibilin nga bag, na igibilin nga malita. Sa una, maalarma man na yun kay basig bumba, ha? Karon pwede na hunahunaon nga na igibilin nga malita, bumba o kwarta. Pag-ukab pa mga kaigsunan, pag-abli pa, mga sinina na diay, ha? Sa Osaka, America National.
9: Straight to the point.
8: Samtang sa laing bahin, ang Mayo 27 gideklarar sa Malacanang nga Osaka Holiday, Lukop Nasod. Tungod sa pag-obserbar sa Idil Adha o Feast of Sacrifice, alang sa kaigsunan na to ng mga Muslim.
9: Straight to the point.
8: Samtang sa dugang mga balita, mga kigilaning impeachment trial, batok ni Vice Presidente Sara Duterte, posibleng makasugod na sa Hulyo 6.
9: Straight to the point.
8: As pagkakaroon may gala, doon na may gi-issue mga kagalaan nga patubagon ang Vice Presidente sa impeachment court, gitagaan o ga na po kaadlaw mga higala 10 calendar days o ang ika na po nga adlaw ni Ana, ha? Mabutang mga higala o Sabado o niya kay ang sunod nga office mga higala ni Ana, mauman ang adlaw nga Lunes. So adto sa adlaw ng Lunes, mo'y katapusang adlaw. June 1 ang calendar days mga higala nga musumad. So mo na hatag og higayon nga maka-submit sa iyang tubag si Vice President Sara Duterte. Humani ana mga higala ang prosecution maghatag sa mga kahigalaan og matawag nato mga higala ga reply sud sa 5 ka adlaw. Tanawon ta mga higala og maka-reply sila within 5 days or bisag before 5 days maka-reply na sila. Onya i-evaluate na mga higala sa kining matawag nato mga higala impeachment court. Onya gikatakda na nga sa Hulyo 6 na. Sugdan mga higala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: Straight to the point.
8: At honesto na nga tagag pagtagad, tumanuman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Samtang sa laing bahin ang atong pagpadayon, mahigala paghisgot, labot na sa gipagawas ng kamanduan sa Supreme Court, may labot mahigala sa gipangayo ng interim relief, provisional relief ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Doon ay main case o doon asal mahigala ay provisional relief ng iyang gipangayo nga mao kanang temporary restraining order.
9: Straight to the point.
8: Ang TRO mga sukin tigpaminaw mo'y gidinay sa Supreme Court atong respetaran ang Supreme Court niya na mga higala kay Korte Suprema naman mga higala may nisulti apan atong i-discuss mga sukin tigpaminaw kay kini provisional relief pa lang dili pa ang main case mga sukin tigpaminaw.
9: Straight to the point.
8: Unya, kung atong masayran ang voting mga higala dito sa Supreme Court siyam ka mga justices ang nibutar nga dili mo issue og TRO. 5 ni ana ang nibutar nga mo issue og TRO samtang usa ang mi abstain.
9: Straight to the point.
8: So buti pasabot nga kana palang daan nga issue mga kaigalaan nabahin ang mga justices sa Supreme Court.
9: Straight to the point.
8: Kay doon naman mahigalay 15 ka mga justices. So dito sa Supreme Court, within the Supreme Court dunay debate nga nahitabo among the justices mga suking tigpaminaw.
9: Straight to the point.
8: Agad sa nagpagtagad rumutaga sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Unsa may mga implications ani? So ang atong position o ang position mahigala sa uban o uban nga mga opinions i-consider na mahigala papariha-parihag mga argumento. Ang ayan bang maisyog TRO or dili, nabahin sila. Ato ni hatagag pagtagad karon apan dili pa ang main case mao igisgutan ini mga kaigsunan.
9: Straight to the point.
8: Agad na pagtagad rumutaga sa atong pagman-uman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Samtang sa abroad, ang Iran ni balik na usab sa pagtukod sa ilang military industrial base nga mas paspas pa kaysa unang ipanglantawan o giingong naghimo o mga drone matod pa mahigala base sa US intelligence sa Amerika.
9: Straight to the point.
8: At sa nagpagtagad na buntaga makigalaan na unsa naman yung problema ha. Una nga volatile paghihapon ang sitwasyon dito sa Middle East mga sukin tigpaminaw. Ang ato nini kutob na kita mahigala sa mga panghinaot o mga pagampo naunta dili na mo escalate pa di na mo balik pa mahigala ang gira sa Middle East kay mauna itong ingon lagi sa atong experience bisan kita why appeal sa gira pero kita mahigala mo ay nag-agungoy ug una gumikan sa kamahal sa presyo sa mga produktong petrolyo.
9: Straight to the point.
8: Kini ug uban pang mga eskutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM.
10: Yeah. Super. Andam na ba mo?

0: 93.9
1: IFM.
2: Pagutan na. Unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag. Adto na sa kasaligan ug pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City. Duol sa Colonnade Mall Colon ug sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mutawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
3: Zed Health Report! Health Report!
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawa ko kabutag us kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Am I speaking with William Hill?
7: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
6: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
7: I have the D3 right here, Life Extension.
5: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
8: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
10: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
11: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
13: Para sa masulhay nga pagpamuhi,
12: Super Fiber.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglusod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
16: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: 93.9 IFM.
19: Mapugngan pa ni.
20: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liveride Pro. Naay silimarin, naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro. Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero pro. May silimarin na. May multivitamins pa. Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liveride Pro. Naay silimarin, naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.

0: Ganda ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Ang idol kong FM
5: 93.9 IFM.
6: Idol, atong oras sa IFM, alas 6:34, at balikan sa Attorney Phil, alam po sa mga police reports sa standby.

0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet's 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
2: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
1: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
3: Naka-Empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayong pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay, gid ni para nako. So, ayipod ninyo.
8: Multivitamin Stress Iron is a generic name of Stress Tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Naakabay kadangpan kun aduna kay giatubang nga problema?
11: Nagkasabot ko sa imong na feel. Nahipaw kong lisod og sakit para nimo ang gibuhat ni mama nimo. Pero on therapy, makita nimo ang pagpasaylo sa imong kasing-kasing.
10: The Robbie Story. Hashtag Dear IFM Library. Kauban ang ACS ug Unique Toothpaste. Inyong babati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
12: Ang idol kong FM 93.9
13: IFM 93.9 IFM.
14: Napugnan pa ni.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
20: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
21: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
20: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Ako Plus, Alco Plus.
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
24: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
26: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
25: Mas klaro na ba bisan gabi?
26: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
25: Unsa pa gihulat ninyo? Pamita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: 93.9 IFM.

0: sa ulam na. Sa mini sarap og sa kadaghan sa choices, taog jud ka.
1: 93.9 IFM.
2: Mapugnan pa ni.
3: Ako!
4: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado.

0: Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: IFM Balita!
3: IFM Balita!
4: Sa buntag, ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
5: Naakabay kadangpan kung aduna kay giatubang nga problema?
6: Nagkasabot ko sa imong na feel. Nahipaw kong lisod og sakit para nimo ang gibuhat ni mama nimo. Pero on therapy, makita nimo ang pagpasaylo sa imong kasing-kasing.
5: The Robbie Story. Hashtag Dear IFM Library. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Inyong babati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
7: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better future.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
5: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
7: Naka-Empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
7: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
10: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin!
12: Ang keratin na may plus!
13: Keratin Plus!
14: Ang keratin na may plus.
15: Hi, ako si Angeline, 26 anyo. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
17: IFM. Balita.
18: IFM. Balita.
19: Sa buntag.
20: Ang Chinita Ngawiti. Idol Mikey. Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki. Si Boo's Charming Auntie. Idol Maria B.
21: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
22: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
21: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Ako Plus, Alco Plus.
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
24: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, Consult your doctor.
0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
19: 93.9 IFM.
6: Napugnan po ni.
17: IFM. Balita.
25: IFM. Balita.
20: Sa buntag. Ang chinita nga witty. Idol Mikey. Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Si Boost Charming Auntie. Idol Maria B.
26: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
27: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
28: Puyawang Danoy!
27: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw,
29: pinakalami nga black coffee.
30: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
31: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
32: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
33: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
35: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress.
5: Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
1: Ay, balita! Swertres o Lotto Results!
2: Idol! Swertres Result! Alas dos! Cinco! Cinco! Sete! Idol! Swertres Result! Alas cinco! Ocho! Dos! Cuatro! Idol! Swertres Result! Alas nueve! Zero! Ocho! Zero! Idol! Nakaigo ba?
3: Naakabay kadangpan kun aduna kay giatubang nga problema?
4: Nagkasabot ko sa imong na feel. Nahipaw kong lisod og sakit para nimo ang gibuhat ni mama nimo. Pero on therapy, makita nimo ang pagpasaylo sa imong kasing-kasing.
5: The Robby Story. Hashtag Dear IFM Library. Kauban ang ACS o Unique Toothpaste. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
6: Idol! Naaba kay anak ng junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM og DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by day begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
7: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, Tig. O glami mo, Gipit. Idol, Mami Tig.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang laagan nga white corona, dahil na pina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: headlines. Iuna radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abrira mo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na. IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM balita.
4: IFM balita sa buntag.
5: Ang Chinita nga witty. Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan. Idol Boyki. Si Boost charming auntie. Idol Maria B. The Room.